0: Market, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Headline Sports, ako muna po inyo mga kasama. On behalf of Miss Judith Keringal, who is now in Japan covering the Asian Games. Magandang umaga. It's a Monday, so let's start the week right. Ako talagang right na right ang aking morning. Dahil si Timothy Tapales ay dumating ng 30 minutes before Headline Sports. Bago po yun, record yun dito sa Headline Sports. Good morning, Timmy, and good morning po kay Miss Nida Erskine Soriano at kay Miss Suzanne Barameda. Yan, nakapula daw ako, so happy birthday. Bakit ba sinasabi nyo pag nakapula birthday? Anyway, alam nyo po, day 2 ng Asian Games ngayong araw na ito. So lahat tayo very hopeful. And of course, kahapon ay nakuha na natin ang ating unang medalya sa Asian Games. Alam niyo naman, pag Asian Games, mabigat na competition ito. And we got the medal from the women's soft tennis team. Congratulations. No, ako, nakikita ko yan. Napaka mahabang proseso po ang pinagdaanan ng ating soft tennis women's team. Nagtiyaga, very hardworking, no? Kaya nakuha po nila yon. Matagal yon, no? Pinagtiyagaan, talagang sumali, ang ganda ng programa. Nakikita mo na unti-unti yung resulta. So congratulations po. Pero para makuha natin yung general picture, no, as of day 2 of the Asian Games, syempre ang sino bang dapat magkwento nito? Direkta mula po sa Japan. Kaya agad-agad ay ibaling natin sa main anchor ng Headline Sports, walang iba kundi si Miss Judith Keringal. Judith, please come in.
4: Maraming salamat. Matapos ang unang araw ng kompetisyon dito pa rin sa 20th edition of the Asian Games, positibo tagumpay na Team Philippines. Matapos nga ang soft tennis bronze medal at ang dalawa pang assured bronze medals mula sa MMA o Mixed Martial Arts. Magpapatuloy po ang aksyon sa araw na ito, day number 2. Nakasentro ang atensyon ng Team Philippines sa ating double Olympic champion si Carlos Yulo dahil mag-uumpisa sa araw na ito ang men's artistics in gymnastics na kung saan all-around eliminations will be held dito alas 10 ng umaga. Diyan sa Manila alas 11 na ang ating koponan will be led by Carlos Yulo, his brother Eldrew Yulo, kasama din po sina Justin De Leon, ganun din sina Juancho Miguel Besana at itong si Zachary Nunez, a new member of the team. So according to sa our friends na regular na nakipag-usap kay Kaloy, napag-alaman na at the start of their arrival here dito sa Asian Games, medyo may konting delay sa pagpunta nila sa mga practice venue, the usual hustle, but generally ay handang-handa na si Carlos Yulo and of course excited, very much focused ang sabi nga the past days ay talagang even yung social media na regular engagement ni Carlos Yulo ay kanyang binawasan just to focus in this

0: Asian Games dahil ito na lang ang kulang sa listahan ng kanyang mga goal as far as competition is concerned, because aside from gold medal in the Olympic Games, gold medals at the World Championships, World Cups, and the Asian Championships and the SEA Games, ito na lang ang so far na wala sa listahan ni Carlos Yulo. So tayo po susubaybay mamaya as we go dito sa kanilang venue sa Rainbow Stadium here in Nagoya City. Ngayon pala natin ito mapupuntahan. So yan po yung asahan natin na ulat at sa sentro ng ating pagsubaybay dito pa rin sa Asian Games sa Nagoya, Japan. So ang ilan pa sa ating tutunghayan at malaki din pong parte ng partisipasyon ng ating Team Philippines ay sa swimming. Kagabi, gustong bawiin ng ating Philippine swimming team ang disqualification. Yun ay sa 4x100 meter freestyle na kung saan si ang ating mga kalahok Sanchez, Kayla Sanchez, our Olympian, Heather White, Shandy Chua, Taya Salvino, made it to the finals. But sayang, ano, we were toe-to-toe against China sa first leg with Sanchez. Then until the third leg na kung saan naging third na rin tayo. Okay, so it's Sanchez, White, Chua. Pagdating kay Taya, yung transition from Chua to Taya, naaga ang start ni Taya, and that caused the disqualification. So a sorry disqualification for our Philippine swimming team in that relay. Now for today, meron tayong 7 events with final, and mamaya po isa-isahin natin kung sino yung kalahok para sa ating Team Philippines. But aside from that, sa swimming, nasa Tokyo Stadium, we will be witnessing also the MMA na kung saan nga Jean-Claude Saclag na naka-unanimous decision win kahapon laban sa kanyang kalaban na taga Saudi Arabia, will be fighting against today, at yan ay sa isang Uzbek. Tapos si Alvarez naman, Carlos Alvarez, na naka-technical knockout victory over an Indonesian, si Prabowo, ay lalaban din ngayon sa minus 77 kilograms. And itong si dalawa na lang pala sila kasi nga kahapon na eliminate at natalo, okay, sa women's 54 kilograms modern, 54 kilograms si Gina Arao. So two MMA fighters who will try to continue advancing, and of course victories today ay mag-uusad na sa kanila sa gold medal match. Inaasahan naman talaga itong ating mga koponan, mga miyembro ng ating combat sports, at isa na dito ang mixed martial arts. And then, of course, sa mga ball games, magiging highlight din para sa araw nito ang women's football na kung saan ang Pilipinas sa pagtatapos ng eliminations, group eliminations, will be meeting China, okay, 3 p.m. Okay, 3 p.m. ang magiging laban natin, and of course, we are in the quarterfinals of this women football competition. And then, baseball naman, okay, I think so. Mathematically, di ba, definitely the Filipinas are in the quarterfinals of the women's football competition of the Asian Games. And then, merong mga iba pang sport na mag-umpisa in ball game, baseball. Okay, the Philippines making its return to the games ay ang magsisimula ngayon. This is men's baseball, at sila ay haharap sa Palestine in their very first competition. Masaya yung buong baseball team. Sila yung nakasabay natin alis sa Manila patungo dito nga sa Nagoya, and they are all set according to Mike Asuncion, ang kanilang Secretary General. Definitely ready for the battle ang ating baseball team. Hindi nila sasayangin ang pagkakataon na ito na nakabigyan ng chance to compete and to be back at the games. And then, meron din dyan na game muli tayo sa volleyball, yung classification ng volleyball, indoor volleyball, ang Alas Pilipinas na kagabi. Okay, kagabi, nanalo yung ating Alas Pilipinas over Qatar, expected yung panalo, pero syempre, kailangan makita talaga natin yung panalo na yan sa Qatar. It was a dominating performance by our Alas Pilipinas in the 25-8. Okay, di natin tabisado yung score of that game. And then sa araw na ito tayo ay lalaban sa Mongolia, na kung saan po pala, by the way ha, with the top performance ng ating team, si Mars Provido, okay, ano muna sa atin with 19 points. Okay, siya yung nagpakita ng gilas for the team, 25-8, 25-2, and 25-9 for our Alas, Alas Pilipinas women. And nakita natin yung mga pahayag ng mga members, including Gia de Guzman, na syempre, happy sila with the first win. This is Asian Games, but again, yung international exposure na kailangan ng team na ito ang magiging susi pa rin para nga tuluyan na maging improve at syempre moving forward para yung mga susunod natin na team ay makikipagsabayan talaga at makikilaban in this high level of competition in the Asian Games. Sa boxing, okay, kung kahapon meron tayong not good news about Yumer Marshall, but yan ay accepted na ng team. Definitely, they'll be competing minus Marshall. But today, Nolan Pitesho in the minus 70 kilograms ang isa pa rin po na bibigyan at kumbaga kukuha ng attention in the Philippines' participation in this Asian Games. So, Nolan Pitesho in the minus 70 kilograms. And then we have also, the shooting will continue. Kahapon, failed to make it to the last eight or final eight here. Ampau Acuña, but today it's Jason Valdez, our Olympian. Siya naman ang lalahok, and it's the same, the 10-meter air rifle competition, but this is for men. And then this morning will be the last day for triathlon, the mixed team relay of our triathlon headed by Casares Remolino, and then sina Kimang Robang at si Raven Alcoceba. Kahapon at least may dalawang top 10 finishers for our team, Casares in number 10 and Alcoceba in number 9. Kapos doon sa top 5 finish na wish sana na ating Triathlon Association of the Philippines, according to Sir Tom Carrasco. But that's it. Maraming programa sila na gagawin after this. Mas dadagdagan pa yung international camp according to Sir Tom, dahil syempre matagal na tayong nag-attempt to make it really to top 5. Meron na tayong top 7. Mang Robang in 2018 and Claire Adorna in 2014. Pero after those editions, ay hindi na naging, kumbaga, napababa pa natin yung placing, napaganda pa natin yung placing. So, that's the challenge for our triathlon. So far, yun po yung ilan sa mga asahan natin today. In this day 2 of the competition, konti yung may medal at stake. Actually, it's swimming lang ang may final events. Yung mga iba, pag-usad pa lang sa medal round of the competition. Yes, sa all around ng gymnastics meron. But let's see. Because si Yulo po, ang mga kalaban din niya dito, mga world champions from Japan and likewise from China. Sila yung mga inaasahan dito sa gymnastics, okay, yung mga world champion, yung Olympic champions na si Shinosuke of Host Japan and Daiki Hashimoto of Japan at itong Chinese na si Sang Boheng. Yan yung tough rivals of Carlos Yulo. But naniniwala ang Gymnastics Association of the Philippines that we're gonna be winning, kung hindi man sa araw na ito, ng gold medals in this competition, particularly in floor exercise and vault. Ito yung mga pet events ni Carlos Yulo. And not only Carlos Yulo, but El Drew Yulo, ang kapatid. And ito'y makasaysayan dahil first time na magkasama yung magkapatid dito sa Asian Games. Nagkasama sila sa ibang tournament, but definitely not in this big stage kasi kagagraduate lang ni El Drew si Junior, and he is now in the 8th level competing with brother Carlos Yulo. So sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Olympic Committee Media na umiikot sa iba-iba na mga venues, asahan niyo po ang mas maraming highlights, sidelights ng ating pagsubaybay dito sa Team Philippines sa ginaganap na 20th edition of the Asian Games. At para sa Sports Radio, Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, 20th Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
1: Thank you very much, Miss Judith Caringal.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
1: Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa Sports Radio 918. Again, ang aming pong pasasalamat sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission na palagi ang katuwang po ng Sports Radio sa mga international coverages na we see to it na tayo po ay nandun mismo sa venue dahil gusto natin talagang ma-witness, masaksihan no, ang kumbaga journey ng ating mga atleta. Mananalo, masayang-masaya tayo, natatalo dapat ay ibangon natin sila, hindi tadyakan ng tadyakan. Diba? Huwag nating i-bash, hindi po ito nakakatulong. Kaya let's support our national players, our national athletes, ibang klase yung investment nila. Hindi lang po panahon, but yung mismong buhay nila ang ini-invest nila para po magbigay ng karangalan sa ating bansa at sa ating watawat. Magbabalik po kami, Headline Sports.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond!
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918. Sports Radio 918 AM.
1: Okay mga kaibigan, gustong-gusto ko yun ha, hindi patitinag, hindi pasisiil. Dapat ganun talaga yung mindset ng ating mga atleta, no? Although, of course, may mga bad days, no? Alam natin yan. Kaya ako, nalulungkot din ako kasi kung nalulungkot tayo ng 10 beses, yung mga atleta po na nabibigo sa kampanya, ay baka hindi lang 100 times ang kalungkutan. Kaya we need to encourage and I think let's see to it, parang mirror ba? Ito na yung yardstick ng mga national sports associations. Hanggang saan ba? Nasaan ba kayo? No, nasaan kayo na level na? Pag ganito yung nangyari, back to the drawing board at magplano ng magandang programa. No? Kasi it's been a while, no? Ang ganda. Lalo ngayon, excited tayong lahat because ang ating Olympian and Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa gymnastics ay sasabak na. Kasi ako naniniwala, isa sila sa gymnastics na magbibigay sa atin ng medalyang ginto. Kasi the last time, ang Pilipinas po ay kumupo ng 4 na medalyang ginto, 2 silver medals and 12 bronze medals sa nakaraang Asian Games. So it's 4, 2, and 12. Ngayon kaya, kasi may mga tanong ang sports radio staff eh, ilan daw kaya ang mananalong medalyang ginto? No? Ay, ako isa talaga very... sabi na natin, confident na Carlos Yulo will make the difference at hindi lang siya, yung isa pang Yulo, no? Kasi po yung mga sa gymnastics ngayon, yung sa floor exercise, subdivision 1 tayo, eh, no? Bukod sa 2 Yulo, si Carlos Yulo and Eldro Yulo, nandiyan si Justin Ace De Leon, Juancho Miguel Besana, and Zachary Nunez, okay? So yan, and of course, marami pang mga titingnan tayo. Ang MMA po ay isa sa mga nagde-debut na event dito sa Asian Games at saka yung esports, no? Pero ang ganda, no? With a big bang ang kampanya ng Pilipinas dito dahil nakapasok po sa semifinals ang 2 nating kababayan, si Jan Claude Saclag at saka si Carlos Alvarez. Mamaya po lalaban sila sa semifinals. So a win will advance them to the gold medal bout. Kaya kinakailangan si Jan Claude Saclag po ilalaban sa isang hapon, no? This is in the 65 kilogram traditional, no? And then yung isa pang Pinoy ay si Carlos Alvarez. Makakalaban po niya ay isang taga Kazakhstan. Ito po ay sa 77 kilograms. So ang mananalo today ay let's pray for them, si Jan Claude Saclag at saka si Carlos Alvarez. MMA po ito. At pag nanalo sila, assured na sila ng bronze medal. Pero syempre gusto natin aabante pa sila, mananalo sila para may chance po sila sa gold medal. Yan yung isa pa rin sa aabangan natin ngayong araw na to, aside from gymnastics. And ang women's football ay meron din pong game for today. RP ay makakalaban nila ang koponan po ng China. Yan yung sa women's football. Ang men's football kasi meron na silang dalawang talo, kaya mukhang malabo na silang makapodium pa, no, dito. And then ang women's football, meron silang isang draw at isang panalo going into this game against China. Alright? And then sa boxing, meron tayo si Norlan Petesio. Lalaban po siya against a Cambodian fighter, si Sopors. Ito po ay sa men's 70 kilogram or I think welterweight division. Okay? Isa lamang yan. Ang daming, ano na ngayon talaga, kumbaga ay bulusok na ang action po when it comes sa Asian Games. Alright? So ngayon naman po ay balingan ulit natin si Miss Judith kasi magbibigay po siya ng medal standings at yung comparison ng Pilipinas sa ating mga kapitbahay na mga bansa dito po sa Southeast Asia. Again, let's go back sa Japan with Judith Caringal.
0: Muli, maraming salamat. After day one of the 20th edition of the Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, nasa taas ng medal standings ang People's Republic of China with 11 gold medals, 6 silver, and 3 bronze medals for a total of 20. Let's take a look kung asan ang mga gold medal ng Team China. Wow, they have won 6 gold medals in swimming, 2 in modern pentathlon, 1 in shooting, and also 1 in triathlon and then in wushu. Running second is host Japan with 6 gold medals, 7 silver, and 7 bronze medals. Ang Japan ay nanalo ng gold medal sa shooting, okay, karate, 2 sa soft tennis. Yes, yung competition na kung saan women's team event na ang Pilipinas ay humarap sa Japan, defending champion, they successfully defended that team competition for women and likewise for men. They had also won in swimming. So, running third in the medal standings is Republic of Korea. So, China, Japan, Korea with 4 gold medals, 3 silver and 7 bronze medals. Patabla at halos kasunod ang Kazakhstan with 4 gold medals but no silver and 2 bronze medals. And then, nandiyan na kaagad, number 5 ang Thailand, running 5th ang Thailand, ang ating karating na bansa, with 3 gold medals, 1 silver and 4 bronze medals. Galing ng performance ng karating na bansa natin na Thailand. Let's see kung saan kumuha ang Thailand ng mga medals. In tekball, 3 gold medals. In tekball alone, ha? 3 gold medals for Thailand. 1 silver in karate. And also in tekball, 3 bronze medals. So, this is Thailand. 3 gold medals in tekball and 3 bronze medals. And then in karate, 1 silver and 1 bronze medal for a total of 3-1-0-4 in the medal standing. So that's impressive sa very first day of competition para sa Thailand. At ang tekball pala, ha, when you say tekball in Asian Games, it's Thailand. And then we have running number 6, Myanmar. Yes, Team Myanmar in number 6 with 1 gold, 1 silver and 1 bronze medal. Okay, sandali lang, erase muna, no? Meron tayong mali doon sa ating total medal for Thailand. They have a total of 4 medals. 3 gold medals in tekball and then just one in karate. Okay, yung palang total, nakita ko na nag-register na, kala ko nag-register siya bilang na bronze medals para sa koponan ng Thailand. But that is the total, okay? The total. Total of 4 medals, 3 gold from tekball and 1 from karate. Now, we have Myanmar. This interesting, ha? Ito kasi yung ating nakita, ano, nag-browse tayo, na ang Myanmar may 1 gold medal, and this also came from tekball. Okay? Mayroon din silang 1 silver and of course 1 bronze medal. So, another strong team when it comes to tekball, itong koponan ng Thailand. Number 7, in the standings, ituloy natin yung medal standings, Macau, China with 1 gold and 1 silver. Then Kuwait in number 8, 1 gold medal. Chinese Taipei, no gold medal, pero may 2 silver and 1 bronze. Hong Kong, China with 2 silver medals. Okay, katabla sa number 10 ang India, also with 2 silver medals. Indonesia, 1 silver, but meron ng 4 bronze medals ang Indonesia. So, tinitingnan natin, gusto natin pagkumparahin ang performance ng Team Philippines. Ang Indonesia, meron silang isang bronze sa karate. Sa soft tennis, meron din silang isang bronze. Sa tekball, meron silang 1 silver and a bronze medal. And then sa wushu, meron silang isang bronze medal. So, ang Pilipinas, nandoon sa medyo ibaba pa tayo ng standings dahil nasa unahan din natin ang Singapore, katabla sa number 14 with 1 silver and 1 bronze medal for a total of 2. Ang Malaysia, meron silang 2 bronze medals in occupying number 18 in the standings. Likewise, Vietnam with 2 bronze medals also in number 18. Ang Brunei ay katabla ng Pilipinas, okay? Tayo ay nasa 22nd place in this 45-nation Asian Games with a solitary bronze medal. So Brunei, Iran, Mongolia, Philippines, Tajikistan, magkakasama tayo sa number 22 so far in the standings. Saan nakuha ng Brunei ang bronze medal? It came from wushu. Okay. So sa wushu pala, meron na rin isang medal itong koponan ng Brunei. So Philippines, in 22nd, a share of 22nd with a bronze medal courtesy of our soft tennis team, women's team, Bien Zuleta leading the team, and in a way, kompletong performance sa Asian Games because the past editions of the Games, wala tayong medalya. And this time, we got the bronze, the very first medal that led us to number 22. Spot in the standings after the opening day of the competition here at the Aichi Nagoya Asian Games. Sa tulong pa rin po ng Philippine Sports Commission at sa pamagitan ng Philippine Olympic Committee Media, Judy Telingal pa rin para sa Sports Radio. Maraming salamat.
3: Team Pilipinas,
2: lalaban para sa bayan,
3: the 20th Asian Games
2: sa Aichi Nagoya, Japan.
1: Okay, so naulinigan po ninyo yung pagkakasalansan ng ating mga koponan or nations o mga bansa dito sa Asian Games. And wow, very impressive ang Thailand. No? Ang Thailand po ay nasa top 10. In fact, top 5. This is Asian Games at ang Thailand ay nagpapakitang gilas. But we'll see, dahil ikalawang araw pa lang naman, I'm sure itong 22nd placing or ranking ng Pilipinas ay tataas ito, no, especially pag ito po ay nadagdagan pa. Ibig sabihin, yung mga players or athletes na talaga mga medal potentials ay hindi pa naman talaga nakikita in action, and iba naman mga ball games pa tayo. Kaya we'll see, we'll be praying for our athletes, and of course ngayong araw na to ay isa sa mga, kumbaga sinasabi lagi, no, yung reaction is that ang swimming, no, sino kaya makapagbibigay sa atin ng medalyang ginto if ang pag-usapan po natin ay swimming dito po sa Asian Games. Anyway, it's 8:30, babalik po tayo sa Headline Sports.
6: Iwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo,
6: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news
8: ang o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
17: Ay, aircon ba ako?
16: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalaga pala itong rep natin?
17: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
16: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.
1: Check your time, it's 8:34 in the morning. Kanina sinabi ko yung day 2 ng swimming, no? Ngayon pong araw na to ay sasabak pa rin sa aksyon si Natea Salvino and of course our top bet si Kayla Sanchez. This is in the women's 50-meter backstroke. Ang Philippine record po rito ay tanga ni Sanchez, 28.47 seconds. And then we have Logan Noguchi who will be racing in the men's 50-meter freestyle. Philippine record, tangan din niya at 22.55 seconds. So women's 200-meter freestyle, andito naman po si Heather White at ang kanyang record. Ang record pala rito, hindi hawak ni Heather White. Ang may hawak ay si Remedy Rule, 2 minutes, 0.35 seconds. And then sa women's 200-meter IM, itong si Shandy Chua. Lalaban po din today, 9 a.m. ang hits at ang magiging sa gabi naman po ang magiging finals. Again, si Shandy Chua racing the women's 200-meter individual medley. Siya rin may tangan ng Philippine record, 2 minutes and 16.18 seconds. Yan po sa swimming. So, bale, ang mga swimmers natin ay lalaban. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5 tankers or swimmers, Pinay and Pinoy swimmers ang mga lalaban po sa day 2 ng Asian Games. Alright? So, ngayon po ay babaling naman tayo sa gymnastics. Yan, gymnastics na sinabi ko nga ito yung magiging sentro ng action ngayon. Titingnan natin ang magiging performance dahil ito na lang yung missing link, no, kay Carlos Yulo na panalunan na niya na World Championship, Olympics, at kung ano-ano pa. Pero sa Asian Games, mukhang ito na lang yung kulang sa kanyang kumbaga ay belt o kumbaga sa kanyang collection. Kaya I'm sure very special ito kay Carlos Yulo at gagawin niya lahat. At saka masaya kasi kasama niya rin ang kanyang kapatid si Eldrew Yulo. Tapos ikakasal pa si Carlos Yulo, so talaga magandang inspirasyon to sa kanya kung magiging maganda yung kanyang campaign dito sa Asian Games sa Japan. Now let's go, no, doon sa magiging kumbaga report o ulat po ng ating kasamang Judith Caringal mula po sa Japan.
18: Maraming salamat. Ito pa rin ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa araw na ito, sentro ng partisipasyon ng Pilipinas ang artistic men's gymnastics na kung saan ang ating double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo kasama ang kapatid na si Eldrew Yulo ang mauuna sa partisipasyon ng Pilipinas. This is individual all-around, okay, final, and of course, deserve as qualification for all the apparatus. Titingnan kung makakapasok ang Pilipinas o sina Carlos doon sa mga final events. Remember, top 8 of each apparatus base sa qualification ang makakalaro lang sa final. So tingnan natin, ang Team Philippines, tayo ay kasama sa Subdivision 1. There are 2 subdivisions, Subdivision 1. So morning session, alas 10 dito sa Japan, alas 9 sa Pilipinas. So we have una sa floor exercise, nandiyan sina Justin Ace De Leon, Juancho Miguel Besana, at si Carlos Yulo at si Eldrew Yulo magsisilbi bilang kanilang reserve si Zach Nunez, okay, bagong miyembro ng ating team. Samantala, kasama nila dito sa subdivision na ito ang mga kalaban mula sa Singapore, ganun din ang Mongolia, Iran, Thailand, at ang koponan ng Vietnam. Pagdating na ngayon sa Rotation 2, sa Rotation 2, pommel horse naman, ang Philippines will be having Carl Eldrew Yulo, Miguel Besana, Carlos Yulo, at si Zachary Nunez ang pang-fourth man natin. Reserve naman itong si De Leon. Now, pagdating ng Rotation 3, and this is the time for the Philippines to perform in the rings. So it's De Leon, then Eldrew Yulo, Carlos Yulo, and Besana. Ang reserve muli ay si Zach Nunez. Now sa Rotation 4, the Philippines will be having their performance sa vault naman. Ito na, Justin De Leon, Eldrew Yulo, Carlos Yulo, and Juancho Miguel Besana. At ang reserve muli ay si Nunez. Now, in Rotation 5, this is in parallel bars for the Philippines. Zach Nunez, Eldrew Yulo, Carlos Yulo, Besana, at ang kanilang magiging reserve ay si De Leon. In the last rotation, this is Rotation 6, so we will have Nunez. Horizontal bar naman to, Nunez, then Carl Yulo, then Carlos Yulo, Besana, and then si De Leon naman ang magiging reserve. Matagal na ang pinapangarap ng Philippine team to make it to the
0: all around sabihin natin medal podium, especially yung team and also the in the individual ng all around competition. So pangarap ito, and who knows, with the way sina Carlos, sina Eldru ay nagde-training, bagamat ang mga kalaban nito world champions from Japan and likewise China, hopeful ang ating team Philippines, but definitely mas malaki ang chance natin sa mga individual apparatus, at tayo ay sumasandig pa rin sa floor exercise at sa vault. Matatandaan na nag-Asian Games si Carlos Yulo 2018, bagamat marami na siyang mga panalo, mapa-world level, pero yung kanyang Asian Games ay hindi masyado na naging maganda para kay Carlos Yulo. Nag-fourth at nag-sixth lamang siya in that particular edition. Sa vault, fourth, missing the medal, and outside the podium din definitely in floor exercise na pet event pa naman ni Carlos Yulo. So, ang daming dapat na, kumbaga, goal si Carlos Yulo in this edition of the Asian Games. Well, the main is to complete the list of achievements para sa kanya mula sa pagiging double Olympic gold medalist to champion in the World Championships and World Cups, Asian SEA Games, I mean, and the Asian Championships. So, subaybayan niyo po mamaya. Yan ang ating pupuntahan na competition, the men's artistic gymnastics, the individual all-around qualification na kung saan nga po ang Pilipinas ay kasali, the whole team, and Sports Radio will be there sa pamagitan ng ating Philippine Olympic Committee Media, dito pa rin sa ginaganap na 20th edition of the Asian Games. Maraming salamat, Judy Caringal.
1: Okay, 8:42 in the morning, maraming salamat, no? I was just imagining, no, na si Carlos Yulo going into this Asian Games, ito na lang yung makakakumpleto sa kanyang collection, no? Ika nga, may pressure din yan, eh, no? Ikaw yung Olympic champion, nag-world champion ka, hindi gawang biro, no? Kaya akong prayer ko kay Carlos Yulo talaga ay maging matatag mentally, no? Kasi kailangan talaga yung mental toughness, focus, concentration, na sana iwanan niya muna yung mga kung ano nung sabi na natin pinag-uusapan about him and many things, no? Let's pray for him, dahil ang achievement ni Carlos Yulo po, achievement ng bansa, ng Pilipinas. Alright? So, ganun din sa women's basketball. Uy, ganda ng record ng women's basketball, no? Itong Gilas Women. Ang Gilas Women po kasi ay nasa Pool B. Yan, Pool B. Kasi meron tayong tatlong pool sa women's basketball. Yung Pool A, nandiyan ang China, Indonesia, and Thailand. And then ang Pool B, we have Japan, Philippines, Kazakhstan, Hong Kong. Ang Pool C, we have South Korea, Chinese Taipei, Mongolia, and Malaysia. Now, let's talk about Pool B. Sa Pool B, ang unang naging game po natin dito ay against Kazakhstan. That was September 17. And nanalo po tayo 86-58. And then kahapon, napanood ko to, nanalo po ang Gilas Women laban sa Hong Kong 90-73. Very impressive, no? Yung although medyo nung una nakaka-nervyos dahil humahabol-habol, pero talagang nag-compose na compose yung ating koponan, so nanalo sila 90-73. I was told na with this win at yung ilang laban po rin ng Japan, nanalo ang Japan, no? Ay eventually nakapasok na po sa quarterfinals ang Gilas Women. Pero mahalagang mahalaga pa rin na magiging laban nila bukas against Japan. Yan na, yung dalawang koponan na sila yung top two teams in Pool B. No? Maglalaban po 12 noon. I'm not sure kung 12 noon. I-check mo nga, team, kung 12 noon sa Pilipinas o 12 noon sa Japan itong laban ng Gilas Women against Japan. 12 noon bukas. O nga, anong oras? 3 p.m.? 12. Okay, 12 noon. So, Gilas Women versus Japan. Ganda ng performance ng Gilas, no? Makikita mo, lalaki din nila. At talagang saludo ko kay, ano, kay April Bernardino, na talagang andun lagi, in always around, showing up, no? And Janine Pontejos, our homegrown, locally developed players, no? Kaya nakakatuwa. Yes, Cebu Centro Escolar University pride po ang Janine Pontes. Actually nag-coach siya, 'di ba? Sa CEU team. Pareho kami kasi ni team na taga CEU eh. So nakaka-proud naman talaga dahil sa edad niya, alam natin hindi na ganun kabata, no? Tuwan-tuwa ako. Dahil sila yung nakita nating maliliit pa, ay mga bata pa pala hanggang sa lumaki. Nandyan pa rin, naglilingkod pa rin sa national team. Kaya wow, grabe. Nakasalubong ko lang dati sa school yan eh. Ah, okay. So ngayon, ano ngayon kung nakasalubong mo? Joke lang. Okay, so yan po. And then, football. Tignan natin. Men's football naman po kasi ay... Uy, abangan nyo mamaya sa second hour natin. Ah, meron po tayong mga panayam with the Alas players sa babae. No? And then, bakit 1-0? Ano yun? Ano score yan? Okay, sa football tayo, men's football, ganito yan. So, sa mga hindi pa familiar po, ano, ang ating pong koponan sa men's football ay nasa grupo ng Group C, Vietnam, Uzbekistan, Philippines, and Kuwait. Ang Group A, Japan, Thailand, Kyrgyzstan, Hong Kong, China. Ang Group B, People's Republic of China, Islamic Republic of Iran, UAE, Democratic People's Republic of Korea or South Korea. Ang Group D, andyan po ang, teka, Democratic, ah, ano yun, North Korea yun, yung nasa Group B. And nasa Group D naman ang Republic of Korea or South Korea, Saudi Arabia, and Qatar. Kaya lang, sa malungkot na note, ay mukhang malabo na pong makapodium ang ating men's. Kasi natalo na, no? Una nating laban against Uzbekistan, natalo tayo 1-5. And then, second game natin sa men's football ay natalo ulit tayo sa ating kapitbahay na Vietnam, 0-2. So, ang next laban po natin, although I'm not sure, siguro ito for ranking na lang, kalaban po natin September 22, that's tomorrow, will be against Kuwait. Yan po ay sa men's football. Sa women's football, doing good, no? Kagrupo po natin ang China, ang Uzbekistan at Hong Kong. So, ang una nating laban ay Uzbekistan. Ito po yung nagtapos sa draw, no? 1-1. Si Natalie Collins, na isang substitute na nakascore ng winner. And then, the second game saw the Philippines winning over Hong Kong 2-0. That was last September 17. So, yung game natin for today at 1600, ano yan? Alas 4. No? Alas 4 ng hapon, mamaya yan. China ang kalaban po ng women's football. Alright? So, yan yung ilan sa mga aabangan pa rin natin. No? Dahil dito kasi itong team na to ng women's football, mahalagang makita natin yung, kumbaga ano rin to, yardstick. No? Kumbaga ito yung magiging norm na rin. No? Kasi alam naman nating lahat po, ang ating women's football team will be making its second appearance sa FIFA Women's World Cup. That is the biggest stage in women's football. Nakakatuwa, no? Nung una, dun sa New Zealand, and then ngayon sa Brazil. Kaya isa po ito sa magiging build-up or sabihin na nating training na rin, no? Training ground na rin nila itong Asian Games. Kaya napakahalaga. Sayang nga, wala si ano, Zarina Bolden. Wala rin si... sino to? Si yung taga-Australia, no? Oh my God. Si Beard, Angela Beard. Yan, yan. Wala sila. Kaya hindi pa ito yung Women's World Cup natin na lalaban po sa Brazil. Marami pang wala dyan. Kaya bigyan natin ng ano, ng... Ano bang pinagtatatype mo dyan? Ikaw talaga, team, no? Kaya ano natin, napakagandang... winning, hindi naman winning, but training, no, nila, to build up nila for their campaign in the FIFA Women's World Cup. Sa men's football, medyo nakakalungkot lang, ano, pero kasi ito, mga kaibigan, sa men's football, under 23, no, under 23. Si Sandro Reyes, ang kanilang, bale, ano dyan, kapitan, no. Siguro magandang going back to the drawing board ulit, no? At tingnan natin kung anong dapat gawin. Kasi ang dream talaga nating lahat, ultimate dream ng bawat national team sa football will make it to the World Cup, no? FIFA World Cup. E tayo sa babae, natupad na yan. Hindi lang tayo nag-compete, but nanalo pa tayo ng isang game. Kaya tingnan natin, we'll see, we'll keep dreaming, we'll keep hoping, And sana po patuloy ang motivation, drive, and passion ng Philippine Football Federation in coming up with quality players. Of course, wag kalilimutan ang mga locally developed players, ang ating mga local coaches, kahit nasabihin natin ang mga coaches ng national team ngayon ay puro mga foreigners, no? Pero naniniwala rin tayo doon sa transfer of technology. And we trust the process, no, ng PFF. We'll see. All right. So siguro like kasi ang nakaano sa atin naka-line up, pero alanganin eh, no, team, kaya bigyan din natin. Ulitin ko lang po ang mga debuting sports ngayon, mga bagong sports sa Asian Games ay ang mixed martial arts at saka po yung e-sports. Yan yung dalawa na yan. Kaya si Mika naman ang magbibigay sa atin ng mga updates dyan kung pag-uusapan. And of course, maraming naging usap-usapan sa mga nagiging, anong tawag dito? Yung sa accommodation, di ba, sa cruise ship. Medyo maliit nga, eh, no? Nakita ko yung post ng isang gymnast natin. Maliit yung lugar. Kasi sa iba po, ako nasanay ako na nagko-cover, may athletes village, no? May athletes village na kung saan may pinapagawa talaga yung mga host na mga facilities na like tayo just sa Clark, 'di ba? Meron silang athletes ano diyan, dorm. Pero dito dahil sa dami ng mga kasi parang ano eh, anong tawag dito, ilang kasi 43 sports po ang pinaglalaban-labanan dito sa 2026 Asian Games. Ito nga po ay sa Aichi Prefecture and Nagoya, Japan. So, medyo madami po ang competitors o mga athletes. Kaya nagkaroon ng challenges when it comes sa accommodation. But hopefully, maging maayos. Nagpakita nga ng picture sa akin si Judith na nakasakay sila sa tren. Para po sila sa Manila. Siksikan. Nakatayo. And then, sabi niya, sobrang dami ng lakad. No, talagang sakay ka ng tren, lakad, tren na naman. Kaya sabi ko, good luck sa likod mo. No, diyan sa, ba't talaga kung ganyan eh? Akala nga ng iba, sarap naman magko-cover ka. Sa sports po, hindi masarap. Although talagang pride and kumbaga honor ka na nakita mo, nasaksihan mo ng personal yung mga campaign ng mga atleta. Pero, mahirap po. Backbreaking. Si Judith nga, kagabi, kausap ko pa yan, alas 11 ng gabi. Gising na siya ng 4 a.m. No? Dahil gumagawa. Ganon kahirap. No? Kumbaga, kung dalawang linggo siya doon, dalawang linggong ganon po ang schedule. Mahirap siya, pero pag nasaksihan mo na nananalo yung atleta, at lalo na pag nasaksihan mo na inaawit ang lupang hinirang kasi nanalo ng medalya or Olympic tuloy ng gold medal ang atleta. Wow, ibang klase. Parang sasabihin mo, worth it yung hirap ko dito. Kasi alam nyo, yung nandun ka, nakikita mo na nanalo yung atleta mo, napakasaya mo. At pag nandun ka rin, nakita mo natatalo yung atleta mo, damandama mo the agony of defeat, no? Kaya huwag natin sasabihin bronze medal lang. Dahil pag sinabing bronze medal ka dito sa Asian Games, number 3 ka in Asia, 'di ba? Kaya big thing, a huge achievement na po pag nagmedalya ka rito. Actually, yung meron tayong isang bata team, no? Sino 'yon? Yung 14 years old na talagang nakakatuwa dahil siya ay nakipaglaban sa isang 36-year-old. Anong sport 'yon? Pasensya na po kayo, medyo grabe, no, nakaka-proud kasi yung binigay na experience dito sa batang ito ay ibang klase. Yung nag-compete siya sa Asian Games, and then after netball. Wow, 14 lang siya, di ba? 14 years old, no? Kaya those experiences po ay talagang kumbaga ay a moment ng isang atleta. Sabi mo natalo, okay lang yan, nanatalo siya. But at his young age, he was given the chance to be at that stage, in a bigger stage. And then nakalaban niya 36 years old. Kahit hindi siya nanalo, pero the experience was worthwhile. Ika nga, no? Kaya dapat tayo, kumbaga yung mindset is that, natatalo, okay lang. basta manalo na manalo, di ba? Ibig sabihin, sali ng sali, huwag tayong titigil ng pagsali. Sabi nga, di ba? Pag ang isang estudyante bumabagsak, anong ginagawa? Kinukuha ng tutor, di ba? Tinuturuan ng tinuturuan. So, dapat ganun din sa atleta. Kung natatalo, it's let's give it, kumbaga, mas special na bigay natin sa kanya yung chance. Kasi, minsan, ang kailangan lang nila is a chance, an opportunity na makipaglaban. Kasi dyan, madidiscovery talaga yung magsashine ng husto, sabi nga, no? Since ang ating Diyos ay, our God is a God of second chance. One more chance. Parang pelikula yung tema. No, dapat ganon. No? Kita ko nga yung journey rin ng dalawang William sisters sa tennis. Ginawa ng tatay niya, talo, sali sila, talo, talo. Pero tumigil ba? Hindi naman. And look at them. Kung ano naging, achievement nila. Kaya dapat ganon din po tayo sa ating mga atleta. Okay? So, babalik po tayo sa ikalawang oras natin. But in the meantime, magkakaroon po muna ng pagbabalita. And then ang ating ikalawang oras, abangan po ninyo, may mga interviews with volleyball players and a lot more updates, insides, and sidelights mula po sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: Kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
23: Philippine Standard Time, it's 8:58 AM. Good morning, and here is the news. The Cybercam Investigation and Coordinating Center is asking IT communities to come forward and help the government. This amid the recent incident of school violence in South Cotabato. CICC Executive Director Renata Paraiso stressed in an interview that the country does not need another incident like one in South Cotabato and not an expense of another child's life. Mr. Paraiso advised parents to monitor their children's online activities. The Department of Interior Local Government earlier said that the shooter at Banga National High School was heavily into the dark web. The police, on the other hand, said the shooter was into online activities showing violent activities. In news overseas, Ukraine has fired its largest drone attack on the Moscow region. Mayor Sergei Sobyanin said 450 drones heading for the capital had been shot down in what he called the most massive attack. He noted that the attack hit the city's main oil refinery and residential building. The region's governor Andrei Borodyev said at least 2 people were killed and 20 others were injured. Ukrainian officials meanwhile said that 9 people had been killed in Russian attacks in the Kyiv and Sumy regions on Saturday.

Philippine Standard Time, it's exactly 9 a.m. Good morning, and here is the news. At yun na po ang balitang nakalap ng sports radio sa araw, sa oras na ito. At muling babalik po ang hourly news mamayang alas 10 ng umaga. Muli ako po si Timmy Tapales at sa magandang oras sa inyong lahat.

0: funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
0: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Pino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Okay, 905. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng Headline Sports. Ang alan po ni Ms. Judith Caringal, Now in Japan. Ako muna po inyong makakasama, Cecil Kimla. Together with Team Tapales, Nida Iraskin Soriano and Suzanne Barameda sa Master Control at ang ating po mga kasamahan dyan sa Malolos Transmitter. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, sa ikalawang oras po natin ay magbibigay kami sa inyo ng ilang mga panayam, ang mga huddle with the POC media, no? At bigyan din natin, bigyang tutok natin ngayon yung, di ba sabi ko, nag-debut dito sa Asian Games yung MMA and very impressive, no? Yung naging takbo ng kampanya ng ating mga kababayan. To be exact, si Jean-Claude Saclag at saka si Carlos Alvarez. Ngayon, pakinggan po natin yung naging huddle ng POC Media. Unahin natin si Jean-Claude Saclag. Here we go.
8: Thankful ako sa mga

0: no na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
7: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
8: mula September 19 hanggang October 4
7: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
8: The 20th Asian Games.
7: Dito sa Sports Radio 918.
8: Team Pilipinas.
7: Lalaban para sa bayan.
8: The 20th Asian Games.
7: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: Philippine Standard Time, it's 10:06 na po ng umaga at ako po si Dimitri Tapales, ang inyong makakasama for today dito lamang sa Asian Games of 2026. A special coverage by Sports Radio 918 AM kung saan ibabalita po namin sa inyong mga pinakabagong kaganapan sa Asian Games. Ngayong araw na ito talagang kaabang-abang kasi napakarami na naman nating mga aabangan for today dito lamang sa quadrennial event na ito na last time it was held around 2023 sa Hangzhou sa China, kung saan ang nag-cover po nun.

0: si Miss Rhea Arevalo for the Sports Radio. Ngayon naman, it is Miss Judith Caringal as our representative na nagko-cover ngayon doon sa Asian Games. Alam nyo, sa araw na to, ang haba po ng listahan ng mga ano, ng mga events na nasasaksihan natin. At iisa-isahin natin yan sa araw na ito para makita natin kung ano bang mga sports ang ating tutunghayan for today. At kung ano bang mga sports ang ating aabangan, syempre, pagdating sa usapan ng ano, ng bansang Team Philippines. And so tingnan natin dito, show filters tayo dito kung anong ano ba, kung anong mga sports ba ang mga pwedeng abangan dito. Ayan. Asian, kita tayo sa Asian Games website sa Aichi Nagoya 2026. Ayan. Medyo ano, 2026, ayan. So para ano, para makita natin tong ating mga resulta dito. At medyo nagkakaroon tayo ng technical problem, but still we're going to continue syempre. At ito, so ito na yung website ng Asian Games 2026 para makikita natin dito, kasi syempre makikita natin kung anong sports ba ang meron fourth day syempre dito sa schedules natin dito. Tingnan natin days. And so for this day, and tingnan natin for today, yung ano, yung sa araw na ito, tingnan natin ano mga sports na meron sasalihan itong Team Philippines. And so select types and team. Ayan. So ayan, tingnan natin kung anong hindi pala team pa. So ito po yung schedule natin for today dito sa Asian Games natin update. So natapos na po yung karamihan sa swimming dito, kung saan ang mga nag-advance po sa 50 meter backstroke at saka sa 50 meter backstroke ay sila Kayla Sanchez at si Thea Salvino after they placed 4th and 10th sa kanilang ano, sa heats nila, and they will advance to the finals of the said event na 50 meter backstroke. Then si Lugan Noguchi ay ano, ay tingnan natin, si Logan Noguchi ay sabak din sa men's 50 meter freestyle. Gayun din si Heather White at si Shandy Chua magsisimula na maya-maya ang kanyang kampanya dito. Pero meron, tingnan natin dito yung mga iba pang mga updates. So sa baseball later din, 11 a.m. ang Philippine time yon, lalaban ang men's team natin kontra Palestine. Ayan. And then followed syempre, and then meron din tayong laban sa men's basketball against Mongolia. 3x3 naman yun. Mayang 11:50 Philippine time. Just before lunch time. And then, susundan yun ang laban nila later naman against Sri Lanka at 1:55 p.m. So, ayun po yung mga schedule natin for this morning. For this morning till afternoon. And then later at 4 p.m, it will be Norlan Petesho against player for from Cambodia sa men's minus 70 kilogram division. Norlan Petesho, kapatid po ni Nesty. Ayan po ang laban dito. Nesty Petesho has our ano, Olympian. And then, syempre, bukod ba doon, meron ding laban later on. Si Jean-Claude Saclag, at least, ano siya, sa bronze medal na siya, semifinals. Assure na siya ng bronze medal. Pero lalaban po siya sa semifinals. Sa men's minus 65 kilogram division. And then, Carlos Alvarez naman, 11:50 a.m. Philippine time. Ganun din, at least bronze medal na po ang sure niya. So, tingnan natin kung ano ba yung, ano, kung ano yung mangyayari later dito. Hopefully, maging maganda yung performance nila. And later at 3:50 p.m. Philippine time, Philippines against China sa Pool G or Group G sa women's football. Itong Philippines po, nanalo po sila kontra Hong Kong last time around 2-0, at nag-draw po sila against Uzbekistan 1-1 sa ano, kanilang laban dito sa ano, sa kanilang grouping sa women's football. Ayan. So kung tingnan natin, talagang exciting itong ano makaganapan dito. Talagang kaabang-abang itong mga teams na lalawak dito. And syempre Artist Gymnastics, simula na rin yung ano, yung laban ng men's individual all around qualification yan. Si andito sila ano, sila Carlos Yulo, si Eldron dito rin, si Justin Ace De Leon, si Juan Miguel Besana, at saka si Zachary Nunez. So sila po nagrepresenta sa men's ng Philippines sa Artistic Gymnastics yan, sa individual all around. And so exciting yan dahil Carlos Yulo, tulad na sinabi ni Ms. Cecil Gimlet kanina, si Carlos na ang kulang na lang niya, sabi ay ang Asian Games gold medal. Yan ang ilap sa kanya, ang Asian Games gold medal. At kung manalo siya, later eh, meron na siya, kumpleto niya na yung Asian Games, kumpleto niya na yung, kung manalo siya sa Asian Games, meron siya sa Olympics, double gold na yun. Tapos meron pa siyang Asian Games, may SEA Games, World Championship. Everything is with Carlos Yulo if he wins the later the gold medal sa nasabing event. And sepak takraw, ito sepak takraw, kailangan manalo tong sepak takraw ah, kasi syempre narinig naman natin yung sinabi sa kanilang NSA ng sepak takraw. May laban pang men's team regu mamayang 8 a.m. Philippine time, Philippines against Malaysia. And then shooting, men's individual 10-meter air rifle, 8:45 at 11:30 a.m. Philippine time, qualification to final. Si Jason Valdez na na-interview ni Ate Ayang last week, lalaban na po for today sa individual 10-meter air rifle. And then soft tennis mixed doubles, Sanyosa vs. Nuigit. Then Manyalak Nuigit vs. Pakistan. Or kung Sanyosa Nuigit vs. Japan. Then Manyalak Nuigit vs. Pakistan. Then syempre for South Korea naman si Manyalak Nuigit. So sila po yung mga lalabak dito. And then mixed relay triathlon. Tapos syempre huwag natin kakalimutan ang women's indoor volleyball. Tingnan natin alas Pilipinas women's. May laban din po sila 6 p.m. Philippine time. Kasi nakalagay din sa website ng Asian Games 1900. So 1900 is 7 p.m. Philippine time. So 1900 is 7 p.m. So minus 1 hour. Kasi advance 1 Japan ng 1 hour. Ay, 6 p.m. Philippine time. And then, kanina nabanggit natin na nalo sila Progelia at Pagara versus kila Anal at si ano yung pangalan ng isang kalaban niya? Basta yung taga Maldives. Tinalo po ng Sofia Pagara and Kylan Progelia tandem kanina sa kanilang naging laban, 21-6, 21-11. At balikan natin sa women indoor women volleyball against Mongolia po yung maglalaban nila for the classification round dito sa Asian Games. Ayan. So Philippine Standard Time, mamaya tayo ng pag at against sa men's beach team naman si Abdilla versus and Abdilla and Francisco against Qatar, and then Buitrago Rosales against Mongolia mayang 12 noon Philippine time. And then wushu, ito may mga unread tayo sa wushu ah, sila men's hand Sander Alipio against Tajikistan, and then Carlos Bailon may laban mamaya, at saka si si Alexander De Los Reyes at si Jones Liabres Inso may laban din po ngayon oras na ito sa Wushu. And Philippine Standard Time, it's 10:16 ng umaga. So, gubalik natin more from sports updates natin sa Asian Games. So, we'll be right back after some few reminders.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
7: Killer Joe, go! Holding her so tight.
6: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
10: mula September 19 hanggang October 4
9: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, it's 10:19 na po na umaga at muli po tayo nagbabalik sa Asian Games 2026, a special coverage by Sports Radio 918 AM, kung saan talagang ang daming naging kaganapan kahapon. Araw ng Linggo, ayan, sa Aichi, Nagoya sa Japan, kung saan unahin natin ito ay isang balitang ito. Ito pong recap natin kung saan yesterday Philippines won over Hong Kong sa kanilang naging pagtatagpo dito. Ay, tingnan natin yung ano resulta dito. Ayan. It was a 90-73 annihilation by the Philippines against the Hong Kong dito sa naging laban nila. Tingnan natin yung ano yung pinaka box score dito, kumbaga yan. So ito yung ano yung box score nila sa ano sa naging laban nila. So kung saan 4 players led the Philippines in double-digit scoring dito sa naging laban nila with a 90-73 win. That's why the Philippines are tied with Japan. The Philippines is tied with Japan. The Philippines is tied with Japan with a 2-0 record dito sa kanilang Group B sa women's basketball. Kasi the Philippines po is included in Pool B. Japan, Philippines, Kazakhstan, and Hong Kong. So ayun po, yung top 2 teams po nila will advance to the quarterfinals. And Philippines, most likely they will go to the quarterfinals na. Regardless of the result. And hopefully we'll win against Japan. Although Japan is a very formidable team dito sa women's basketball. Kung titingnan natin dito sa naging 90-73 win nila, itong Philippines, ang nanguna po sa Philippines ay walang iba kundi si Stephanie Berberabe with 21 points. Samahan pa ng 5 rebounds and 2 assists and a steal. Ayan po yung naging stat line ni Stephanie Berberabe na sinagundahan naman ni Avril Bernardino na isa natin sa mga ano sa mga talagang isa sa mga talagang Gilas veteran na itong si Afriel Bernardino. Had 17 points. Meron pa siyang 11 total rebounds. Grabe, it was a double-double for Afriel Bernardino with a 17-11 stat line. Sa 11 rebounds na yon, lima po yung offensive rebounds. So, kumbaga, kahit nagbintes yung ka-teammate niya, ay makukuha pa rin niya yung bola dito. At that gave Philippines more possession and more chances para makascore dito. Aside from that, meron pa siyang 2 block shots and 2 steals and 4 assists. Habang si, tingnan natin sino ba to, si Jasmine Hawson with 15 points, saman pa ng 4 rebounds. And then, si Camille Malagar, perfect from the field. Grabe, without missing, a perfect game for Camille Malagar. 14 points, 6 of 6 from the field. Grabe, with 2 rebounds and a steal. Grabing stat line naman to. In the Asian Games, in one of the biggest stage, Camille Malagar delivering for the Philippines as she scored 14 points. Grabe yung naging scoring dito. At titingnan natin. It was a strong start for Hong Kong. Dahil we ended the first quarter of 21 all. Pero second quarter, na-outscore po ng Philippines ng Hong Kong, 46-40. Yan. And syempre, after no, third quarter, second half, na-outscore din ng Philippines ang Hong Kong, 69-60. And then eventually, they pulled away dito sa naging laban nito as they won the match, 90-73. At ang naging kaganapan po ito ay talagang napakasaya. Dahil nga, tulad ng sinabi ko, ulitin ko sa inyo, itong Team Philippines po, sila po ay number 2 dito sa standings ng Group B and possibly will go to the quarterfinals after a 2-0 start dito sa laban ito. So, they're tied with Japan 2-0. But Japan, sa quotient po, mas mataas po dahil ang tataas po ng winning margin ng Japan eh. With, they have plus 142 for Japan and then plus 45 for the Philippines. So ayan po yung ano yung mga scoring dito. Other than that, other results po dito. China nanalo po kontra other results ay itong so sila pala yung mga naglaban kapag September 20. Japan against Kazakhstan nanalo po sa group po nila sa Philippines and naging 88-23 po naging panalo ng Japan dito sa laban nila kontra Kazakhstan. Anyway, ayun po yung mga scores natin, yung mga update natin dito sa basketball. So, titingnan natin dito, ito pong Philippines will face Japan tomorrow for the top spot dito, for the battle for top spot ng Group B dito sa laban nila sa Aichi International Arena tomorrow at 12. So, titingnan natin dito, wala pa yung kung sino pa yung mga maghaharap sa quarterfinals. But, hopefully, we get a top spot para mas maganda yung ano natin, yung pwestuhan natin after this round, quarterfinals rather. So anyway, ayan po yung latest natin sa women's basketball. And konting, ano rin tayo, konting pasada rin tayo sa men's basketball dito kung saan naparangalan na po yung mga nanalo sa men's basketball. Tingnan natin ano ba yung nangyari sa men's basketball. Ito po yung updates natin for the men's basketball. Gilas women, they are having a great run sa basketball. 5-on-5, ito sa men's basketball naman po. Magapong himukod ang Gilas Pilipinas men dito at di na po sila nakasama sa quarterfinals. So, tignan natin dito yung mga score dito sa mga naging laban dito. Kung saan, ang pinarangalan pong champion dito ay ang South Korea. Ayan. So, sa quarterfinals, nagharap po ang Japan at ang Chinese Taipei wherein Japan won over Chinese Taipei 85-78. China, nagharap naman nila ay Saudi 87-78. And then, South Korea against Jordan 114-80. Then, Iran, nanalo kontra Bahrain 79-74. Sa semis, nagharap ang Japan at saka ang China 97 to 77, annihilation of Japan contra China. Yeah, it reminds me of something na pagkatambak dito, pagkapanalo nila. At syempre, that's why Japan advanced to the final, to the gold medal round. And then China, nag-advance sila sa bronze medal match. Samtala, South Korea outclassed Iran 77-51. That's why they advanced din sa gold medal match. And then Iran and China, nagharap po sila sa bronze medal match, kung saan itong China hindi po nakapalag sa Iran. Dahil Iran won over China 79-70. And in the gold medal match, it was South Korea 67-57 winning over China. And ang naging score nila 67-57. At titingnan natin dito. Talagang nakaka gulat at nakaka amaze. Kasi syempre, who would have thought Korea would win this all? Wala po silang naging talo dito sa naging matches nila dito, from preliminaries until the finals. So, ang nanguna po para sa South Korea dito ay si Yoon Jung Lee with 27 big points. May kasama pang 18 rebounds. Grabe naman to statline to in the finals of Asian Games. 27 and 18 yung naging scoring ito ni Yoon Jung Lee. 27 points, 18 rebounds. And then, sumigunda sa kanya ay si, natin ko sino to, Jung Yoon Lee. Ayan, si Lee Yong Jun. Kung ang nanguna ay si Lee Yong Jun, 27 points, 18 rebounds. Ang pumangalawa sa kanya ay si Lee Jung Yun with 14 markers. Ayan. Samahan mo pa ng 7 assists. Grabe yung tandem itong Lee tandem. Si Yong Jun at Jung Yun defeating Japan in the finals. So, samantala sa Japan, ang nanguna po sa Japan ay si Ren Kanachika with 13 points and then 12 points para kay Atsuya Ogawa, ang kanilang team captain. And then dun sa isa pang naging laban sa bronze medal match naman, it was, tingnan natin yung naging sa bronze medal match dito. Ayan. Sa bronze medal match, Asian Games Basketball. Ayan. So tingnan natin, ang nanalo po ay sa bronze medal match ay ang Iran contra China. Ayan. So Iran contra China. So, tingnan natin yung 2026 Asian Games Basketball. Ayan. Iran po ang nanalo contra China. Grabe. Itong China, hindi mo na nakapalag sa mga kakalaban nila dito. At tinalo rin po sila dito after a great start sa qualifying. So, ang naging po sa battle for bronze, ang naging stats po dito. Ang nanguna po for Iran ay si natin, Mateen Aganjapur with 21 points. Samantala, mayroon namang 15 markers si Peter Gregorian. And then, 10 points for Madi Jafari. Yung pumutok na guard din dito si Sheki Mobin Sheki, ang itala lang ni Shekin Mobi ay 9 points. Ayan. Anyway, congratulations to the medalist dito sa men's basketball. Up next is the women's basketball naman. Sa men's basketball, hindi ko nag-halo po ng gold ay South Korea, and then ang silver Japan, and then bronze ay ang Iran. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:31 ng umaga. So, balik natin. More sports news ang ating tatalakayin dito lamang sa Sports Radio 918 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: napapagod.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Hoseng, pwede magtanong?
2: Kilala kita! Never give up?
1: Mali!
2: Never go home?
1: Mali!
2: Never go old?
1: Mali!
2: Alam ko na, yung bonus mo, sports radio yan!
1: Tama! At dahil dyan, meron kang tanong.
2: Akala ko, washing machine na may libreng, cookies?
1: Sa tingin mo, ilan ang maiuwing gold ng Team Philippines?
2: Ako, naniniwala ko, 10 medals ang maiuwi ng Team Philippines ngayong taon na to. Sa Asian Games.
1: Bakit naman 10 gold?
2: Kasi naniniwala ko kaya natin lampasan yung naging performance natin ng 2023 with the athletes na infield natin ngayong taon na to. Hindi man yung iba, hindi man makuha ng ginto, pero naniniwala ko 10 gold si maiuwi natin ngayong taon na to.
1: With the 10 gold, sino naman para sa iyo ang top 3 athletes or teams na sa tingin mo magsasign?
2: Siyempre, unahin natin yung nasa athletics, EJ Obiena. Gymnastics, Carlos Yulo. Tennis, Alex Ayala. Andiyan din si Kayla Sanchez ng swimming. Combat sports, Ani Ramirez. Oh, mas meron din Chino si Tancon Chan. Ang dami nating pwedeng ibandera dun na pwedeng manalo ng gintong medalya.
1: That, ano namang sport ang sa tingin mo magbibigay ng surprise medal para sa Team Philippines?
2: Ito, mag-a-agree sa akin dito si kasamang Dennis Hilanga. Volleyball, men's volleyball, ang pwedeng magbigay ng surprise gold medal sa atin with their performance last year sa Men's World Championship. Tingin ko kaya natin mag-ari sa men's volleyball dito sa Asia.
1: Sino naman ang Filipino athlete na pinaka-excited kang mapanood this coming Asian Games?
2: Siyempre, excited ang mapanood si EJ Obiena. Bukod pa doon, andun na si Carlos Yulo. At siyempre, Alex Ayala.
1: Tayo dyan. May mensahe ka ba para sa kanila?
2: Isang boom tarat-tarat para sa kanila. Laban Pilipinas, puso. Good luck, guys.
3: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Standard time, it's 10:38 ng umaga. Nakita niyo isa namang laban puso tayo dyan sa mga kabayan natin. Nagulat ako dun. Grabe ito si Chin Flynn, agad yung video niya. Isang kaldag naman daw dyan para sa ano, para sa mga ating atleta. Ayan. So, at nabanggit natin dun kanina, si Carlos Yulo. At walang iba, itong si Carlos Yulo, ang ating golden boy. Double gold sa ating gymnastics last Olympics. Siya po at ang kanyang kapatid ni si Carl Eldrew, si Juan Mancho Miguel Besana, Justin X De Leon, and Zachary Nunez ay magsisimula ang kanilang pursuit sa first ever gymnastics medal sa quadrennial event. In the 75 years of participation, the Philippines has never won a medal since the inaugural event in 1951 sa New Delhi, India. Itong quinteto is set to start the campaign sa men's artistic gymnastics. Actually, as of this time, as of the broadcast time, ay lumalahok na po sila Carlos Yulo dito sa naging laban nila sa Nagoya General Gymnasium sa Rainbow Hall sa kanilang laban dito sa individual all around competition to with 6 apparatuses na kasama dito, ang floor exercise and pommel horse, rings, vault, parallel bars, and horizontal bars. Itong Philippines ay entered sa subdivision 1, which also has Singapore, Mongolia, Thailand, Iran, and Vietnam. Samantala ang subdivision 2 ay composed of Japan, China, South Korea, Kazakhstan, and Chinese Taipei. Alam nyo, exciting na exciting ito. Kasi itong, syempre, double gold si Carlos. At syempre, kasama pa natin mga SEA Games gold medal sa teammates. And syempre, ang kanyang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Ayan. So, and all eyes are certainly the Paris Olympic double gold medal si Yulo with his pet event na floor exercise after he ruled the Asian Championships last June, where Carl Eldrew ang nakakuha ng bronze medal. So it was a 1-3 finish for the siblings, ah, Carl Eldru and Carlos Yulo. But capturing that elusive Asian gold will be tough for Carlos as Olympic champions Oka Shinosuke and Daiki Hashimoto of Japan, along with reigning all-around champion Zhang Boheng of China, stand in his way. Itong 2026 Aichi Nagoya will be the second for the 26-year-old Carlos Yulo, who made his senior debut in the 2018 edition of the Jakarta Games. He finished 4th in the men's vault and 7th in the floor exercises during that time. He skipped the 2023 edition of China, where he chose to compete in the World Championships, which were qualifiers for the Paris Olympics. Kung saan, ito pong naging qualifiers na ito, ay naging maganda. Kasi, syempre, the rest was history. Sino ba namang makakalimot ng double gold medal ni Carlos Yulo sa Paris Olympics? Grabe yung naging, ano na, yung naging performance ni Carlos Yulo dun, ah. Not one, but twice yung naging gintong medalya ni Carlos Yulo. And we're really proud of this squad na lumahok at lumalok at lumalaban dito for the Team Philippines, syempre. And we would like to, ano rin, to, syempre, send our deepest condolences to Gymnastics Association President na si Ma'am Cynthia Carrion, kung saan, ayun po, she will go back to Manila tonight dahil po for the, ano, after the sudden death of her husband. Condolences po, Ma'am Cynthia Carrion, for, ano, during these times. Anyway, and hopefully, ito nga, manalo po ng medal ang ating gymnastics team for, syempre, for Miss Cynthia with what she's going through right now. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:42 ng umaga. And aside from kila Carlos Yulo, syempre, meron pa tayong ibang mga, andito, ibang mga, kumbaga, resulta na ibibigay. So, ito, may ano tayo, ah, beach volleyball. Ayan. So, tingnan natin yung mga resulta natin sa beach volleyball. Tingnan natin dito sa ating, ano, Asian Games beach volleyball. Ayan. So, ayan, allow. Beach volleyball, Asian Games. So, competition. Ayan. Tingnan natin yung mga scores dito. So, ito po. Nagtapos na po yung laban dito ng tapatang Larry Francisco. Si Larry Francisco, na-interview ni Miss Judith to during the photoshoot. Ah. Larry Francisco with his teammate Ranran Abdilla. Yumukod po sila kontra kay Cherif Samba at Ahmed Janko ng Qatar dun sa una nilang laban with a 7-21-10-21 loss dito sa naging laban nila. So, next match po will be on September 24 for this tandem kay Larry at kay Ranran. Ang mga kalaban naman po nila ay Oman doon sa magiging laban nila. Anyway, ayun po yung laban nila. And then syempre, other, ano pa, other results pa dito for, yan, tignan natin yung iba pa mga resulta. And so, yan, tignan natin dito. So, ito po yung mga, ano, yung mga, wala kasi lang, ano, dito eh. Sa Asian Games na, ano, tignan natin yung resulta dito. So, tungo tayo sa sport na sepak takraw. Ayan. Kung meron tayong mga resulta sepak takraw. So, ayan, sepak takraw. Tignan natin yung mga resulta dito. Ayan. So, September 21, ayan. So, tingnan natin. Wala pa mga results dito for the sepak takraw eh. Ayan. Group B. Tingnan natin Group B. So, baka kabilang itong Philippines. Ayan. May resulta na po for sepak takraw for Philippines. Ah. Unfortunately, dito sa preliminary natin dito, yumukod po tayo kontra Malaysia. 0-3. Ayan. Or 0, yan po yung naging score dito. 0-3, 0-2. Ito yung naging score dito. Set 1, 2:15. Set 2, 11:15. Grabe na yung nangyari sa Philippines dito sa naging laban nila. And match 1, match 2, match 3. And match 1, match 2, talo po ang Philippines. 5:15, 7:15. And match 3, 10:15, 9:15. So, it was a complete loss for the Philippines dito sa naging laban nila kontra Malaysia sa larangan ng Sepak Takraw. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:46 ng umaga. And for more updates natin, syempre sa natin sa Team Philippines natin, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
4: Philippine Standard Time, it's 10:15 na po ng umaga at nalalapit na po ang pagkatapos natin dito sa programa ito. At syempre, gusto ko lang bigyang syempre, oras na yung naging laban ng Gilas Pilipinas naman. Bagamat wala na po sila sa quarterfinals, nasa classification round na po sila. Nanalo po sila kahapon kontra, ayan, sa, ayan, tingnan natin. Ang Gilas po ay nanalo kahapon sa, Alas Women. Alas Women po, sa classification round, nanalo po sila doon sa kanilang naging laban. Dahil po, itong Alas Women po, ayan, tingnan natin yung ano, ayan, tingnan natin ito sa classification round. Itong Alas Women po ay, nasa ano sila? Nasa 9 to 12 classification na sila. Dahil tinalo po nila ang Qatar kahapon. Itong Alas Women ay nanalo po sila contra Qatar with a 25-8, 25-2, 25-9 win dito contra Qatar, kung saan they annihilated their ano, their counterparts dito. Ah. Ang nanguna po dito for the Alas Pilipinas women ay si Amy Provido with 19 points. Nagtala naman ng tig 10 points si Bella Belen at si Shiny Tura, habang may 7 points si Nina Igtang, and then 6 points for Alisa Solomon. Ayan. So, they will now go up against their next opponent dito, Mongolia, later at 6 PM Philippine time. Ayan. So, ayan, abangan natin yan kung ano yung mga magiging laban dito. Kung, siyempre, we're hoping na, na manalo po ang Philippines kontra Mongolia dito. Na itong, siyempre, itong Alas ay manalo po at mag-finish nila ng 9. Let's say the best finish they could get dito ay 9th place. Dahil po, siyempre, yung umabante sa quarterfinals will be the top 8. Siyempre, top 8 teams. And then, outside that 8, ano yun? Ay, ang Alas, syempre. Nandun sila. Hopefully, mag-9 place sila dito sa Asian Games. And then, syempre, aside from that, Alas Pilipinas Men's naman, sila po ay kabilang sa, ano, sa grabing, ano, sa grabing grupo. Tingnan natin yung Asian Games Volleyball. Ayan. 2026. Ayan. Itong Asian Games Volleyball 2026. Ang Alas Men po ay kabilang sa Group C, Pool D. Kasi may mga pat pala. Pool D kabilang Alas Men. Kasama nila ang South Korea, China, and Chinese Taipei. Mabigat na agad to na kuponan ng mga makaharap nila sa pool competition na ito. Hopefully, they advance to the next rounds and then eventually they win the gold medal dito for the Alas Pilipinas Men. Kasi I think kaya naman nila eh. Kita nyo naman nung Men's World Championship, talagang pumapalag itong Alas Pilipinas Men natin, and I'm hoping na this time around ganun pa rin ang mangyari for our men's national squad. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:54 na po ng umaga. At yan na po ang ating programa for today dito lamang sa Asian Games Update or Asian Games 2026 Sports Radio Special Coverage Updates. Makakasama niyo po ako syempre tuwing like this umaga 10 AM, and then ng Monday, and then sa ano, the next 2 weeks, ha, and then syempre sa Spikers Net with Dennis Alanga 10 AM, then KD Sports 10 AM, then at syempre meron din akong Sports News Round of every Thursday afternoon 3 PM. Ng Saturday po tayo dito magkakasama syempre dito during the Asian Games Updates natin dito. Anyway, salamat po sa mga nakasama natin sa Master Control. Excuse me sa inyo. Sa Master Control, Tita Nida Reskin Soriano sa console, kay Sasingin Bermeda sa Warcast, at syempre sa Malolos Transmitter na ating kaagapay sa araw-araw natin po broadcast. At syempre, gusto ko lang pala batiin ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. I love it. Belated happy birthday sa aking ama na si Papa Bobby Tapales noong September 19, and belated happy anniversary, 35th wedding anniversary sa aking mga magulang noong September 19. Siyempre, binabati ko pala ang aking girlfriend na si Aika Hingi sa iyo. I love you. At yan na po ang balita natin dito sa updates natin sa Asian Games ngayon 2026. Ngayong araw nito, this is the second day ng after ng official opening noong September 19. So, tingnan natin, we have few more days pa, syempre, dito sa Asian Games. So, talagang aabangan natin ito, tutunghayan, at wala tayong palalampasin dito dahil syempre, for this day yan. So, September 21, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sports na magbibigay ng gintong medalya. Talagang jam-packed. Talagang napakaraming sikasuhin natin dyan at aabangan. Anyway, that's all for today. Hopefully, the next few days, samahan nyo pa rin po kami dito sa aming. At happy Monday, everyone. Have a great week ahead.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
0: Headlines.
3: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
0: Headlines.
4: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
0: Headlines.
3: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
0: Headlines.
4: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
0: Headlines.
3: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27 araw ng kanyang impeachment trial.
0: Headlines.
4: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinundi na ng ilang bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang property ng Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis ng Pilipinas. Magkasama ang kumikilos dito ayon kay Santa Ana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagi ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin

0: digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalnaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Aniya, layunin ng nasabing mga programa na alalayan ng publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan na assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gate pa ni Pua ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasang babiyahin ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacanang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng pulis ay layon lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausan ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namumonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinututukan ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Pinayak ni Mang Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
5: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
4: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: NCRPO walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inasang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hay Seraciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan namataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. John, mula pa rin dito sa Camp Bagundiwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacañang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang new executive building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacañang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangsiguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies at iba pang kadahilanan, kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at magsi-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Minglanilla, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at aalokin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang dibisyon ang nagkatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matakedown ang mga post. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 230,000 post na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umalimagad ng trabaho abroad. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling naka-alerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahinahinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face klase sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation nito kasunod ng shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
8: Kung pinahuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang, isang araw minahuli na tayo, dinala na sa presinto at napailan ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. Kagabi naman, minahuli na naman ulit tayo, dalawa sa hapon at nung gabi, maaraw 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo, 18 years old yung isa, yung dalawa 16. Ay talagang kinulong natin.
2: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement sa main gate na, papasok ang grade 8 at grade 9 students habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school official sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Gait ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-aniya nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
9: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang susunurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga isyuma. No, because it is a one-to-one and a parabang puso sa puso na pag-uusap.
3: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ng agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sinifa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si Senadora Rizzo Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagipata Act para mapalakas sa kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamarin sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagbabasa ng panukala na layong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.24 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang anti-dynasty bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanay sa Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang anti-political dynasty law na maaaring maipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berasyon nito upang napag-usapan ng dalawang katulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ang mga nambabatas na tapusin ang panukala kahit nangilangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad na ihanda yung implementing rules and regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso na ito pa rin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbawal ang political dynasties.
15: Confident because there is the political will on this, hopefully, maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yon.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos sa Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layan ng direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital, lalo na sa mga low-income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naitala ng Department of Health o DOH ang 33% na pagbaba ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rotchan, mula January 4 hanggang September 16, 2026, ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
16: Dapat ng January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
3: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isinusunod ni Albayto District Representative Adrian Salceda ang agarang pagpasa sa House Bill Number 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling madukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Limitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at kalinderya sa halip bibigyan sila ng tulong financial, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ang panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwa sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Usulin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito ng mga ebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
18: Iigpigin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay na-turn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
3: Yan po ang tining ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumondena sa insidente. Bukod sa pagkondena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. Ipinag-aalala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nag-asagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas at Japan, binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, magbabalita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng Joint Cooperative Activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ang mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagpupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matama ang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda: ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation, at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
0: Sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko o sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang nakakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinaharap.
3: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Two-day summit para sa sektor ng katarungan sa bansa isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council o yung JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng JSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
22: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sa sala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa chance makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkinali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional -77 kg semifinals, habang makakalaban ni Saklag ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa -65 kg semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindi, Christy Sanyosa, Hilary Paz at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 20 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
23: Eksakto, yun yung talagang layunin dito pagsali natin sa PAC Sinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is... At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
6: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
23: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas!
13: Radyo! Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ulat dito sa Luzon. DepEd at PNP sa Cordillera pinaigting ang koordinasyon laban sa bullying. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaiting ng Department of Education at Philippine National Police sa Cordillera ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral laban sa bullying, karahasan at iba pang emergency sa mga paaralan. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Colonel Nixon Laoyan na maaring lumapit sa Children's and Women's Protection Desk ang mga batang nakararanas ng bullying at iba pang insidente. Yun man, nilinaw ni Laoyan na hindi lahat ng bullying complaint ay agad nasakop ng pulisya. Aniya, nakikialam ang PNP kapag ang insidente ay maituturing ng paglabag sa batas gaya ng physical injury. Patuloy namang pangunahing responsibilidad ng DepEd ang pag-uulat at pag-resolba sa mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan habang nagbibigay ng suporta ang PNP kapag kailangan ang police intervention. Kasama rin sa pinaiting sa koordinasyon ang information drive, police visibility sa paligid ng mga paaralan at paghahanda sa emergency. Aminado naman ang mga opisyal na wala pang ganap na integrated drill na susubok sa buong response chain mula paaralan, pulisya, responders, lokal na pamahalaan at mga magulang. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. Mayigit 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ng mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangungunan ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuwa ng naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Inihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:49 ang ating pong oras sa ating pagbabalik. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minutes bago mag alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspindi dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin. O hey, si Angeli Valiente sa ulat.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng cybersecurity team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang diin ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa mamagitan ng government protocol training.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
28: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan ng Lanao del Sur, sinagawang 2 araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Office. Maliban dito, ay nagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayun din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang provincial government of Lanao del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 21, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may manghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
8: Trending issue. Na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
11: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
14: Sports Radio. 918.
15: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may manghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radio ng Pilipinas.
4: Radio Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Ang radio ng publiko.
1: Radio publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan
4: ay inyo ring mapapakinggan
1: sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa
1: ang tulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radio Pilipinas.
4: Radio publiko
1: sa 104.3
4: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo
4: para sa mamamayang Pilipino.
1: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
4: Radio Pilipinas,
1: Radio Publiko,
4: and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang
4: Pilipino
1: in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radio Pilipinas,
4: Radio Publiko
1: sa 104.3
4: The Capital.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
18: Labing limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito pa rin po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Araw po ay ang ika-27 araw ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa Article 2, yung unexplained wealth. Kunin natin ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po ng nasabing pagdilitis na yan mula po sa depensa, mula sa prosekusyon, and of course sa mga kaganapan dyan sa Senado. Unahin na natin ang ating kasamang si Luisa Erispe mula po ito sa depensa. Panig ng depensa, ilang beses na umalma na ipresenta ang mga dokumento ng mga korporasyon na inuugnay sa Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Al, makikulit nga na kumontra ang kampo ng vice-presidente ngayong araw sa pagpresenta ng ilang dokumento ng prosekusyon hinggil sa mga korporasyon na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Unang inalmahan ng depensa ay ang pagpresenta at pagpapakumpirma kay SEC Lawyer Gerardo de la Peña ng mga dokumento na may kinalaman sa Pakimong-Pikimong Philippines Corporation at JTC Group of Companies. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, hindi dapat ipresenta at ipakumpirma sa testigo ang mga dokumento. Unang-una, hindi naman ito kasama sa 18 corporations na ipinasabina ng impeachment court dahil sa hindi umano ito nakitaan ng koneksyon sa vice-presidente. Hindi rin kabilang ang 2 korporasyon sa articles of impeachment. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
2: of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor. Now, in today's trial, the prosecution is seeking the witness to identify and authenticate precisely corporate documents precisely belonging from these two corporations, Your Honor. We therefore object to the testimonial evidence on the identification of these documents and, of course, at the proper time on the admission of these documentary exhibits, Your Honor. For the rest of...
22: Pero sa kabila naman ng pag-alma ng depensa, ang katwiran ng prosekusyon, matagal na namang pinapayagan ng korte na magpresenta ng mga dokumento kahit pa hindi ito kasama sa orihinal na reklamo sa Articles of Impeachment. At naniniwala sila na may mga ebidensya sa mga dokumento na mag-uugnay sa vice-presidente sa dalawang korporasyon. Sa kabila naman ito, kinatigan ng korte ang depensa. Pero kung talagang naisaan niya ng prosekusyon na ipresenta ang mga dokumento kaugnay ng Pikimong at JTC, maaari itong ipasabina o hilingin na ipasabina ng korte. Isa pa naman sa pinagtalunan ay ang summary ng mga shareholdings umano ng vice-presidente mula sa 18 corporations. Pag-apila ng depensa, mali ang summary dahil hindi naman ito binubukod kung ano lang ang stocks o share mismo ng vice, kundi ang kabuuang stocks mula sa mga kumpanya. Buwelta ng depensa, maling pagpresenta ito sa kung ano talaga ang shares ng vice-presidente. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gula.
2: A quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as Summary of Vice President Sara Duterte Shareholdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the Vice President. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor.
22: Al pumanig ang korte sa prosekusyon at pinayagan na ipresenta ang summary pero ipinabago ng impeachment court at ipinatanggal ang title ng dokumento na nakalagay na ito ay kabuuang shareholdings ng vice-presidente. Nagtuloy-tuloy naman ang impeachment trial at ipinresenta nga ng prosekusyon ang stocks o shares mula sa Metro City Chow Foods Corporation. At ito nga lumabas na ang vice-presidente ay parte pa rin ng board of directors mula noong 2022 hanggang 2025. Mamaya naman, pagkatapos ng lunch break, ay inaasahang magtutuloy-tuloy ang direct examination ng prosecution sa testigo na si SEC lawyer Gerardo de la Peña. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Maraming salamat, Luisa Erispe. Nampu't isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Ayan. Bago natin tunguhin yung, bago natin i-discuss yung ilang sa mga napanood natin at naobserbahan natin sa pagpapatuloy po na 27th araw ng impeachment trial, tanggapin muna natin ang bahagi naman ng prosekusyon kung saan nakatutok doon ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Magandang hari, Arian. Ngayon ang day 27 ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte kung saan binubusisi na ang mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara upang matukoy ang yaman ng pangalawang pangulo. Dahil magiging redundant na ang pagkapaliwanag sa panuntunan ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN, nagpa siyang House Prosecution Panel na huwag nang ipresenta si CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Si Ronquillo ay dapat magpapaliwanag kung ano ba yung batas pagdating sa pag-file ng salin. Agad na sumala ngayon sa witness stand si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario bilang third witness na ng prosecution sa ilalim ng Unexplained Wealth o Article 2. Kabilang sa case offer ni Attorney Edwin Matib, ang siyang private prosecutor na magtatanong sa witness ay yung aligasyon ng ownership ng negosyo, shares at interest ng company earnings and dividends, corporate filing na nagtutukoy ng kanilang posisyong mag-asawa si Attorney Man Scarpio at si VP Sara, ang sales at connection sa mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara. Kabilang sa mga nadiskubre ng prosecution ay ang zero dividends para kay VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Napag-alaman din sa presentasyon ng SEC na walang income mula sa 18 mga negosyo o korporasyon ng mag-asawang Sara at Man Scarpio base sa authentic records ng SEC at ng mga kumpanya kung magkano ang kinita ng mga kumpanya na may kaugnayan sa mag-asawa. Ang natatanging kumpanya naman na nagdeklara ng earnings ay yung sinasabing GenCorp Corporation. Ngayon po ay naka-break lang at pupunta tayo ngayon sa press con lang House Prosecution para ipaliwanag yung mga presentasyon ng SEC sa mga kasamahan nating media. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Tabayanan pa natin, mga kababayan, ang pagbabalik sesyon sa Senado. Yan po ay gagawin 12:45. Yan po yung tanghali. Lamang po kayo, mga kababayan, huwag po kayong BBTO. Narito po ang paglilitis. Silang paalala muna mula po sa ating mga himpilan.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738, Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000.
11: In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Collab.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
16: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
19: Trending issue. Na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
17: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
17: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM Collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
17: And Capital 104.3 Collab.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Bahay kubo kahit munti.
32: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
31: Bahay kubo kahit munti.
32: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
31: Ang halaman doon ay sari-sari.
32: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
18: 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. This is day 27 again ng paglilitis. Ito pong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga na sinasabi natin kanina ano po, at naipaulat din ang ating mga kasamahan mula po sa prosekusyon at sa depensa. Kasalukuyang dinidinig po natin ay may kinalaman po dun sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, Attorney Man Scarpio. Ngayon, ano po ang pinaka-pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan po mga kababayan ay yung mga shares of stocks sa iba't ibang mga korporasyon attached to the name of the Vice President herself. Either meron siyang stocks doon or isa siya sa mga incorporators o yung mga bumuo ng isang korporasyon. Ang tanong doon mga kababayan, let us be very simple dito sa atin pong paliwanag para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, para sa mga layperson, ika nga. Eh bakit nga ba masama? No? Bakit ba mali na magkaroon ng pag-aari sa labas ng iyong tungkulin bilang isang public officer? More than being a public officer, ikaw ay elected ng taong bayan. At even going beyond, ikaw po ay naihalal bilang vice presidente. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan dito sa ating bansa. Kasi these are proofs of ownership sa mga nasabing korporasyon na ito. Mga korporasyon na to, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kanyang pagtupad sa kanyang sinumpang tungkulin bilang vice presidente. Because being the vice president, eh alam po natin mga kababayan that a place of power, a seat of power, comes with responsibilities. Hindi lamang po responsibilities, eh minsan nga meron ka pang how do you call this? Siguro may mga privileges ka bilang isang vice presidente at maaari mong magamit ito in abuse of your power para po sa iyong pansariling interes. Kaya po, yung ilan sa ating mga elected officials, mapapresidente, vice-presidente, bawal. Bawal po, yan, linawin natin, bawal magkaroon ng mga business. Especially, kapag yan po ay meron itong tinatawag nating conflict of interest. Ngayon, balikan natin yung usapin tungkol dito sa mga korporasyon na dinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. E bukod kasi sa maaari mong gamitin ang iyong impluensya bilang isang vice-presidente o ikaw ay pangulo o kaya naman ikaw ay senador o ikaw ay congressman, pwede mong gamitin ang iyong, bukod sa fact na pwede mong gamitin ito, para siguro i-unjustly enrich ang iyong sarili, eh maaari mo rin gamitin ito para itago kung anumang halimbawa ikaw ay nagnakaw mula sa kaba ng bayan, in-embezzle mo yung pondo halimbawa. Pwede mong gamitin kasi parang paraan ng we are not, again mga kababayan, we are not siguro teaching these people paano gumawa ng mali. Pero ipinapaliwanag lamang po namin, saan itong mga paraan po pwedeng gamitin sa mali? Naiintindihan po ba natin? Pwedeng gamitin yun pang money laundering eh. For example, itatago mo yung papel, itatago mo yung pondo, halimbawa, na nakulimbat mo. Tapos sasabihin mo, ide-declare mo as, ito yung kinita ng korporasyon namin doing so-and-so business. Di naloko na. Di pahirapan na naman sa pagtitrace ng mga dokumento. Kanina, napapanood nga po natin sa yung kaninang umaga, yung sa objection ng defense. But we have to be fair naman sa ating depensa. Po'y talagang parte ng kanilang trabaho. kung matatandaan nyo, dun sa mga amicus curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court, yung ating mga constitutional framers, mga dati pong nanungkulan bilang punong mahistrado sa Korte Suprema, there will always be a common denominator sa sinasabi nila, which is yung mga generally accepted principles in terms of justice and fair play. Ano? Kailangan po kasi patas din tayo. No, hindi po pwede na dahil hindi nagfi-fit sa ating agenda yung katotohanan o yung pagiging patas, eh tatanggihan na natin na ipatupad yung mga generally accepted principles. No. You have to be fair sa depensa. Kasi nga naman, oh, okay, you presented this so-and-so document na nakalagay yung pangalan ng Vice Presidente as incorporators. Pero ang tanong, meron nga ba siyang shares doon? Yan po yung pinupunto kanina, no? Yat din ang iniulat ni Luis Arispe. Usually kasi kapag mag-fill out ka ng GIS, yung General Information Sheet, kapag mag-incorporate ka, eh kadalasan nakalagay doon sino-sino yung mga incorporators, magkano yung per share nyo, how many pesos is that per share, tapos ilalagay mo doon yung kabuuan na worth, kung walang bawa, yung halaga na ilalagak mo doon sa isang korporasyon, mo makikita yon, ano, kapag ikaw ay mag-incorporate. I mean, let's give a fair evaluation dito sa naging tugon ng depensa. On the other hand, tama rin naman ang prosecution. It has been consistently held by the Senate Impeachment Court na kahit hindi siya kasama doon sa articles of impeachment, mga pagkakataon po na pinapayagan ng Senate Impeachment Court na tumanggap ng mga panibagong mga pieces of evidence that were otherwise with siguro no due diligence sa bahagi po ng prosecution, we're not able to produce such documents, at ito ay pinapakita lamang at sinasama lamang pag-usad na mismo ng impeachment hearing proper. Alam nyo mga kababayan, kung halimbawa tayo ay mga layperson at nanonood po tayo sa impeachment trial, at dapat lamang po dahil ito ay mahalaga para po sa ating kinabukasan, mahalaga po ito sa ating pakikialam bilang mga nagbabayad po ng buwis sa ating pong bansa. As the working class. Pero kung titignan mo, medyo parang nakakalito. Mahirap intindihin. Pero lagi lamang po nating tatandaan, mga kababayan, sa kahit anumang paglilitis, sa kahit anumang pagdinig, kailangan ang nananaig ang katotohanan, dapat pong nananaig ang hustisya. At syempre, kailangan patas sa magkabilang panig.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
18: 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mga paalala.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
29: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publico, Radyo Pilipinas,
9: and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
21: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
25: World Service,
26: ang taginting ng FM,
27: at lakas ng AM,
28: sa iisang himpila,
30: pinagsanib na puwersa,
33: para sa mas malawak,
34: mas maraming mararating,
35: at mas maraming maaabot ng impormasyon,
36: at serbisyo publiko,
37: Radyo Pilipinas,
38: and Capital 104.3 Colab,
39: Radyo Pilipinas,
40: news nationwide,
41: trending issues na pinag-uusapan,
42: World News in 5,
43: ang inyong institusyon,
44: sa Philippine Sports Podcast.
45: Ipapahuli
46: sa mahahalagang kaganapan.
47: 66 Impormasyon.
48: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko
50: 738.
51: Sports Radio 918.
52: Radyo Magazine 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas World Service.
59: Sports Radio.
60: Radyo Magazine.
61: Serbisyo Publiko.
62: The AM and FM Collab.
63: Sa Capital 104.3 FM.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas.
66: And Capital 104.3 Colab.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
67: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
68: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
67: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
68: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
67: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
68: Till I met you.
67: Kikiligin ka pag sumayap ng crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
68: I love you more each day.
67: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
29: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
69: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok.
70: Ang paglilitis.
71: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
72: A Radyo Pilipinas coverage.
0: 46 na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page, at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit, mga kababayan, inaantabayan pa rin natin ang pagbabalik ng sesyon dyan sa Senado. Ugnay pa rin ang pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte under Article 2 mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents no, at sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na narehistro po sa amin noong September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po na may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung mayroon man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300,023,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30 noon 2022.
0: Okay, the same year na nagpala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta tayo sa...
2: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the Council, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: I'll move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay, so from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
2: Objection, Your Honor. Cause for speculation.
3: Move on, Counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less no para sa taong ito. Pero kung titingnan niyo po no yung last column, puro no dividends declared, pero based po sa data dito, maaari po bang meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang impormasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po no, na more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies. We were constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, Your Honor, the
3: same ruling counsel, you know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa company.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value nung aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din.

0: 1986 Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
2: Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, September 21, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Maaari niyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow all our social media accounts available on Facebook, Sports Radio 918, on X, Sports Radio 918, at syempre ang ating YouTube channel, Sports Radio 918. Live din po tayo ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating PTV channels, Free-to-Air Channel PTV4, Digital Channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29. Mga tampok sa ating program ngayong araw ay ang mga miyembro ng ating Philippine Para Chess Team. Sa unang bahagi po, si Attorney Chaser Mendoza, isa sa proud member ng ating Philippine Para Chessers. At second part naman, no, makakasama po natin si Coach James Infiesto, ang head coach ng ating Philippine Para Chess Squad. Alamin natin ang latest mula sa kanilang recent 7th place finish from the 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities na ginana po sa Samarkand, Uzbekistan. Pero syempre, tututok din tayo at mamaya, no, i-mention din natin ang latest updates patungkol sa ongoing campaign ng ating Team Philippines mula po sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. But of course, before that, pinakamaiinit na para sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Kamakailan po ay nag-conduct po ang ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA ng Training the Trainers Seminar. Ito po ay ang tinatawag nilang Mindanao Leg na, no? So sa Agusan del Sur, ginanap itong 3-day event, no, na pinamunuan nga po ng ating PhilSPADA. So again, September 18 to 20, ginanap itong okasyon sa province ng Agusan del Sur. At ito actually ay workshop phase 2 na, no? Itong okasyon na to, no? Syempre, ang layo na to ay talagang maturuan yung mga regional coaches at the same time talagang mailapit sa kanila, no? Kung paano ba ang tamang coaching, paano bang nilalaro, ano-ano yung mga dapat na i-consider kapag ikaw ay isang coach, no, ng para sports. And syempre, nakita rin natin mula doon po sa naging seminar ang ating Paralympian na si Miss Adeline Dumapong, no? Nagkaroon din siya dyan, no, ng talk. Meron ding photo kasama po si Ma'am Milet Santiago Bunoan, ang Director for Para Sports Development ng PPC PhilSPADA. So again, usually po sa first day dito ginaganap yung mga lectures, no, about para sports, and syempre may mga classification, no? Usually dito dinidiscuss yan. Day 2, eto, natutuwa tayo dun sa day 2 kasi ito na yung actual na application. Talagang nasa field, nasa loob na ng gym, nasa court na no yung ating mga participants no. Ayan po ang coaches from Para Athletics. Meron din tayo from Bosha, meron din from Goalball, Sitting Volleyball, Para Swimming, Para Table Tennis, Para Badminton. At yan po no yung mga tampok no na para sports

0: dito po sa ginanap na Training the Trainer Seminar and Workshop Phase 2 Mindanao Leg. Again, pangatlong leg na ito no, ng Training the Trainers ngayong taon. Nagsimula po yan no, sa Lingayen, Pangasinan, sinundan ng South Luzon leg. No, at ito na nga yung sa Mindanao leg. No, and umaasa din no, PPC at ang PhilSpada, of course, sa tulong na rin po ng Philippine Sports Commission na magkakaroon pa po sila no, ng Visayas leg. So yan yung ating mga aalamin sa susunod na mga araw no, kasi for sure talagang ano no, talagang paghahandaan nila yan, yung last leg no for this year. And at the same time, syempre asahan din natin na by October doon talaga magiging busy no ang ating Philippine Para Sports Team, lalo na meron pong inaasahan na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, ito naman kamakailan po ay ibinahagi ng Philippine Sports Commission na natanggap na ng ating mga Filipino youth para medalist no, ang kanilang mga cash incentives mula sa nakalipas sa 2025 Asian Youth Para Games na ginanap sa Dubai, UAE. So nakita po natin mula sa post ng PSC, ayan nga po ang mismong pangulo no ng PPC PhilSpada, si Sir Michael Baredo, ang kasama po no ng ating mga young para athletes medalist. Nandiyan din syempre chairperson ng ating Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. And of course, yung mga national coaches, ayan, si Com Edward Haiko, no, ay nandyan din, maging si Sec Jen Goody Custodio. Again, sa nakalipas po no, na Asian Youth Para Games sa Dubai, UAE, tumapos sa pang 13-1-3 ang Team Philippines with 8 gold medals, 13 silver and 10 bronze medals no. Yung ating mga medalists po dito, gold winners natin sina Rick Daniel Pasadilla ng para swimming, Raymond Adefwin from para swimming as well, Mary Hannah Brianna Diesto from para swimming, RJ Brucal from para athletics, John Rail Diano ng para athletics, Zach Luas Obsoma ng para swimming, Vladimir Sebastian Gonzalez ng para swimming, Lay Marie Manginsay ng para table tennis, and of course si Brock Barge Cabanero, also from para table tennis no. Meron din tayong medalist no from Bosha no. So congratulations po sa lahat no ng ating mga medalist no sa nakalipas sa 2025 Asian Youth Para Games. Again, for the cash incentive, nakatanggap po ang mga gold winners no from the Philippine Sports Commission, 37,500 pesos ang naiuwi ng gold medalist, 20,000 pesos for silver medalist, at 7,500 naman sa mga bronze winner dito. So congratulations. Again, most of these athletes were new talaga no, mga debutant sila no from the international stage, and itong ganitong pagbibigay ng cash bonus na to ay for sure magbibigay din sa kanila no ng motivation na i-improve pa kung ano man yung kanilang previous performance sa international level. Samantala, ito naman syempre dahil usapang para chess nga tayo ngayong araw ay tumapos nga po na pang-7 ang ating Philippine para chess team from the 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities na ginanap sa Samarkand, Uzbekistan. So nagsimula yung kompetisyon, seeded number 7 po ang ating Filipino squad no, at ang ating nalikom dito 4 wins, 1 draw and 2 losses no after 7 rounds no, at 9 points din yung nalikom din ng ating team players no na binubuo ni na FM Dari Bernardo. Nandyan din, of course, ang Arena Grandmaster na sina Jasper Rom at Henry Roger Lopez. Syempre, si Attorney Chaser Mendoza, Arman Subaste, no? Ay nandyan din po. And syempre, si Coach James Infiesto, no? And yan po, no, yung bumuo no, sa ating team, no? So, I mean, Menandro Redor, not Arman Subaste, no? So, I stand corrected po dyan. And syempre, bago pa man magsimula, no, yung naging competition from Samarkand, Uzbekistan, ay binahagi na po ng ating Philippine Para Chess Team na talagang itong laban na to ay alay doon sa kanilang namayapang FIDE Master, no, na si Alexander Severino. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama na po natin si Attorney Chaser Mendoza. So wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin ang ating pambato na si Attorney Chaser Mendoza. Hi, Attorney Chaser. Welcome to the program.
5: Hello po, Miss Ayang. Good afternoon din po sa lahat ng nakikinig po and nanonood ng Sports Radio.
0: Yes, welcome back, Attorney. And syempre, congratulations po sa ating buong Philippine Para Chess Team from this third FIDE Chess Olympiad for people with disabilities. So syempre, Attorney Chaser, gaano ka fulfilling, no, yung pakiramdam na sa pangatlong pagkakataon muli kang nakasama po ng ating Philippine Para Chess Team in this level, no, the Chess Olympiad for people with disabilities?
5: Syempre po, happy ako. Then, natutuwa po ako kasi andun pa din yung tiwala. And iba po kasi yung pressure talaga pagdating sa ganitong competition. So, every tournament, every competition na to, I feel really the honor to share this, yung kumbaga yung world stage sa mga best para athlete din, para chess team. So, for me po, nakakatuwa siya. Medyo iba yung pressure talaga niya, pero as grateful pa rin tayo palagi.
0: Ano yung most memorable mo dito sa tournament na to?
5: I think kahit ano, tingin ko po yung last round pa din. Kasi medyo nilook up po talaga namin as a team yung, syempre yung first seed na Poland. Kumbaga lagi namin, starting nung first edition, sila yung nag-champion talaga. Top seed po talaga sila and top team sila. Tapos yung nakalaban ko din sa babae, medyo pinabantayan ko na siya. So for me, although medyo kinapos po kami, pero I think yung room for growth is andyan. So for sa akin po personally, sabi ko, it wasn't that bad. Parang ganun yung isip ko na kulang lang. Pero sabi ko, kaya naman pala makipagsabayan din. And siguro yung ano din po, yung opening saka yung closing ng mismong tournament. Ang ganda ng Uzbek and sobrang ganda ng Samarkand. Very unique place talaga.
0: Yes, and dun pa lang talagang panalo na din, no? Lalo na, buti may time din kayo, di ba? After ng tournament, makahinga-hinga ng konti, di ba? But of course, Attorney Chaser, nagsimula yung laban mo, draw, against sa Brazil, no? And sinundan ito, no, ng loss and another draw. So, paano kang bumawi from that first three rounds, no? Bago mo makamit yung iyong first win dun sa fourth and fifth round?
5: Yung first game ko po kasi against siya sa 1900. Tapos medyo overwhelming sa akin nung time na yun kasi na syempre nagpe-prepare po kami against mga kalaban namin. Na-search ko din na naglalaro siya sa Able. Olympiad player siya sa Able. Tapos sa babae. So parang andun yung kaba. Tapos Parang nag-hold lang talaga ako ng draw that time. Sabi nga ni Sir James, parang draw is okay sa akin sa time na yon. Then naramdaman, parang first round pa lang po kasi naramdaman ko na kaagad yung bigat ng competition. Unlike nung mga, nung sa Kazakhstan, nung second edition. Ano eh, parang naramdam ko suntok ng mga tao, parang ganyan. Tapos nung second din naman, yung second round ko, ano siya na medyo heartbreaking sa akin nun kasi mas mataas din yung rating sa akin. Pero ako yung nag-hold nung game. Tapos parang mas mataas siya yung seed, tapos mabilis siya, tapos ramdam ko din yung kaba niya. Tapos na may na-miss lang ako na isang parang may blunder ako na tira. Tapos parang nag-ano, dire-diretso na siya. So parang sabi ko nga nun, ano, siguro mas inform yung mga kalaban. Tapos yung third naman po is kalaban na namin yung second seed, yung Cuba. So parang from a loss, sabi ko parang ayun, another ano na naman higher rated sa akin na player. So sabi ko parang so parang depensa na naman tayo, parang ganyan yung ganun po yung ano yung isip ko noon. Pero ano nga na nare-realize ko din, sabi ko kaya naman pala. Kumbaga may mga kailangan lang din ayusin sa mga preparations. Pero tingin ko naman po parang we will be back better and stronger. Parang ganun.
0: Yes, personally, Attorney Chaser, meron ka bang naging regret from your performance dito sa Samarkand?
5: Regrets? Siguro, ano naman po eh, every game, every decision naman din, every move na minimake ko. Ano eh, kailangan mong parang patunayan na yun eh. Wala ka namang parang no point na mag-regret kasi us na, kumbaga, wala ka na magagawa doon. So, move forward lang palagi. Then, kung ano man yung, parang ano din eh, mismong magre-reflect ka din, re-reflect mo din kung ano talaga yung kailangan, ano pa yung kulang, kailangan mo din i-assess yung sarili mo, yung maging brutally honest ka sa sarili mo kung saan man. Parang sa akin naman nga po eh, every tournament naman palagi, saka ano, yun nga po, I think nag-agree naman lahat kami sa team na sobrang tumaas yung level ng competition. Tapos, it's a good thing kasi syempre marami ng, kumbaga habang tumataas ang level of competition, mas maraming sumasali, tapos mas, kumbaga, ibig sabihin din dumadami din yung mga para athletes, mga PWDs na nai-involve dun sa tournament na yun. Especially this edition, may mga teams na dalawang babae na yung sinasama nila sa team. So for me, tingin ko papunta na hopefully in the future magkakaroon na hiwalay din yung magkakaroon ng women's section. So ako medyo excited din ako sa ganung ano possibilities.
0: Yes, and syempre attorney as the lone female player no dito natin no sa FIDE Chess Olympiad. Anong pakiramdam, mas may pressure din ba sa iyo na parang kailangan hindi ka magpaiwan din dun sa game mo? Paano yung ganong mindset mo no?
5: Mindset.
0: Yeah.
5: Yun nga po, palagi naman, wala yung ganong pressure, especially pag itong competition na tatala, pag FIDE Olympiad. Laging andun po yung pressure. Siguro parang prior na lang din yung preparation ko prior ng tournament na yon. Parang dun ko din siya nabubuhos. Tapos, actually, ang problema ko ngayon siguro medyo pagod din. Yung parang sinasabi ko din kay Sir James yan. Kasi parang nagsunod-sunod din yung abroad ko prior nung, ano, nung competition. Pero yun naman nga din, maswerte din ako sa teammates kasi naiintindihan naman nila. Tapos, marami nag-step up. Marami po nag-step up sa amin. So, sa akin na lang din, parang kailangan ko lang din mapatunayan din na binigay ko din yung best ko. Ito talaga yung laro ko, parang ganyan. And next time, parang bawi tayo, ganyan. Ganun naman po yun lagi.
0: Kanina nga na-mention natin na straight talaga since na nag-start itong Chess Olympiad for People with Disabilities. Nasa lineup ka talaga lagi ng Pilipinas, no? Paano mo marirate yung performance mo dito sa third edition na to? Masasabi mo ba ito ba yung best performance mo compared dun sa previous two na nangyari ng 2023 and 2025?
5: I think hindi ko siya masabing best performance, pero ito yung toughest talaga. Toughest competition itong edition na to. Kasi yung parang kunyari yung kinalo ko lang nung last year, naging medalist siya this year na individual. So parang ako, may factor din po kasi talaga ng sa pairing. Medyo mahirap yung pinagdaanan naming pairing kasi yung top two seeded na teams, dumaan kami. So medyo mahirap talaga siya. So for me, hindi ko siya pwedeng masabing best performance ko this edition, pero toughest talaga siya. So I think ano din yun, parang eye-opener din sa amin pare-parehas na especially actually ngayon, wala po yung FIDE, wala yung Russia. Pero ang dami talagang gumaling na country. Tapos may marami din silang adjustments. Then sa end din po namin, malaking, kumbaga malaking nawala si Master Sander. Ang laki din po ng adjustment namin sa lineup namin. So tingin ko po parang konting twitch pa din sa lineup or sa kung ano man, kung ano pa yung kailangan namin gawin. Think po lalaban ulit.
0: Yes.
5: Ano kami, pare-pares kaming gutom eh, parang ganun.
0: Yes, at saka hindi biro, 41 countries yung tampok dito, and kayo na tumapo sa top 7, talagang hindi biro yon talaga. No? But of course, what will be next for Attorney Chaser and the team?
5: Next, actually hindi ko po sure, pero I think yung lahat ng eyes ngayon nasa Asian Games and Asian Para Games. Pero more on preparation pa din po kami, more on planning, and hoping for na mag-deliver po ng another good performance by next year.
0: Ano naman yung talagang major lesson din na na-pick up mo from this FIDE Chess Olympiad?
5: Tingin ko rin po, syempre masanay po ako diba, sa mga ASEAN, Asian Para Games. I think sa amin din po, isang pinag-uusapan din palagi namin yung Sir James, na yung preparation po namin, kumbaga yung training is, kumbaga yung training din is dapat medyo world level na. Iba po kasi, kumbaga yan, katulad po yung mga European countries na mga nakakalaban namin, yan US, iba din po kasi yung parang approach nila pagdating sa preparations. Medyo, kumbaga, di ko na po pwedeng sabihin kasi may mga nag-aano. Pero I think parang personally din, parang yun din yung mina-mindset ko na sabi ko yung preparation mo, hindi lang for ASEAN, for Asian, parang yung medyo world level na din na we're trying to build blocks then every day na kumbaga para pagdating din ng competition na yon, medyo matatag na yung wall mo. Parang ganun po. Parang ganun naman siya. So for me, ano nga talaga siya. Very eye-opener siya, and excited kasi parang yung room for growth niya is nakikita mo, dami pa. Parang ganun. So we're very positive po.
0: Yes, very positive. Again, Attorney Chaser, as parting message, baka may mga gusto kong pasalamatan or i-acknowledge ng mga tao or grupo na talagang patuloy na naka-back up sa ating Philippine Para Chess team.
5: Of course po, thank you po sa inyo, Miss Ayang, sa walang sawang pag-invite. Hindi po kayo nagsasawa sa mga kwento po namin. Sa lahat po ng media friends namin. Sa PhilSpada for supporting us po, no? PPC din, Philippine Paralympic Committee. Sila kayla Sir Guti, Sir Mike, kayla Ma'am Web, kayla Ma'am Millet, Ma'am Joan. And of course po, gusto ko rin po i-acknowledge yung suporta din po of course ng PSC, kayla Chairman Pato, lahat po ng commissioners, and sa NCDED po sa pag-support sa amin sa always pag-accommodate po sa amin sa mga laban din po namin. And shout out din po sa anak ko, father and mother ko, sa family ko po. At sa lahat po ng, of course, sa teammates ko po, no? Special mention, of course, kay Golden Boy Dari Bernardo, dapat ikaw andito. And kay Master Jasper Rome, teammates ko din po sila, Master Hen, Kuya Menandro, Sir James, Safe Flight po. And of course, sa iba pang Para Chess team po, sa lahat ng Para Chess team. Thank you po ulit palagi, Miss Aya.
0: There you have it, Attorney Chaser Mendoza. Congratulations po, ma'am. At syempre, mabuhay po ang ating Philippine Para Chess team. Hanggang sa susunod na laban.
5: Thank you po, thank you po.
0: Ayan, nakasama po natin Attorney Chaser Mendoza, member ng ating Philippine Para Chess Team. At ayun nga po, tumapo sa pang-pito overall ang ating Philippine Para Chessers dito po sa 3rd FIDE Chess Olympiad. At aside from that, no, may bonus pa tayong gold medal mula sa ating Dari Bernardo mula sa Board 1, at bronze medal naman ang nakamit nitong si AGM or Arena Grandmaster Jasper Rom. Samantala, sa ating pagbabalik, marami pa tayong hihimayin na sports stories at syempre agad tayong pupunta mula po sa Aichi Nagoya, Japan 20th Asian Games. Magbabalik po ang Para Games Hour.
3: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
4: The 20th Asian Games.
3: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
9: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
9: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook, Sports Radio 918, at syempre maging sa ating PTV channel. So available po tayo, no, mula sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV 4, Afford the Box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. At ito po sa ating pagpapatuloy ay nasa ikalawang araw ng aksyon since the opening ceremony na ang ating Team Philippines mula dito sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan. At ngayong araw po ng Lunes ay talaga naman pong action pack po talaga, no, para sa ating Filipino athletes. And speaking of, talagang ma-action, ito po, no, ngayong umaga, no, nakasiguro na po tayo ng dalawang medalya mula sa ating Philippine Mixed Martial Arts Team, no. At yan po ay kortesiya yung isa nating bronze, no, assured bronze na itong si Carlos Alvarez, no. So ito pong si Carlos Alvarez yung ating naging pambato po, no, kanina mula sa men's traditional minus 77 kilogram division. No? Ang kanya nakaharap po sa semifinals, isang Kazakh, taga Kazakhstan, si Yerkingali Burkutalin, no? So 0-3, no, yung naging final score po kanina, dahilan para secured na yung bronze medal para dito kay Carlos Alvarez. Samantala, yung isa naman nating pambato, si Jean-Claude Saclag. Ito, abante sa finals itong si Jean-Claude Saclag matapos niyang talunin isang Japanese na si Daisuke Murayama mula sa men's traditional minus 65 kilogram semifinal bout. So wagi itong si Jean-Claude Saclag. Also, bukas naman, no, nakaschedule yung laban for Jean-Claude Saclag at ang kanyang haharapin sa final isang fighter from Tajikistan, no. Ito pong si Otabek Raja or Rajabov, no, ng Uzbekistan. Again, men's traditional minus 65 kilogram final, no. So, gaganapin po yan sa Nagoya City Inoue Sports Center ng 1:20 p.m. So, talagang oras po yan bukas, no, ng game on. So, aabangan po natin yan. But of course, aside from Carlos Alvarez, Jean-Claude Saclag, meron din tayong naging lone female bet, no, from Philippine MMA team natin. At yan po ay si Gina Araos, no. Pero pagdating dun sa quarterfinals, yumukod itong si Araos. Katapat po yung isang Thailand na athlete, no, si Kanjutha Patharobunsorn, no, mula sa women's modern minus 54 kilogram quarterfinal. Samantala, at this point, agad po tayong pumunta sa Aichi, Nagoya, Japan. At narito po, live na live po si Miss Judith Karingal. Miss Judith?
10: Maraming salamat, Ayang. Magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio. Kagagaling lang natin mula dito sa isang malaking park, actually parking area nitong Rainbow Hall ng Nagoya City, kung saan hinintay natin si Carlos Yulo at si Eldrew Yulo pasakay ng kanilang sasakyan para bumalik na sa kanilang hotel. Natagal lang kasi na makalabas dito sa stadium after the finish of their Subdivision 1 men's all-around men's artistic gymnastics qualification. Kasi alam mo, kanina pagdaan lang namin sa mid-zone, hindi nga namin sila pwedeng mapicturan at hindi rin namin sila pwedeng video ng interview dahil mahigpit nga po ang ating organizing committee, lalo na non-broadcast rights tayo. Tapos ayang kaagad sila na nag-PT yung physical therapist natin na si PT Betel, okay, ang nagbibigay servisyo sa kanila. Kaya after more than 1 hour, I think 1.5 hours, doon natin na nakausap si Carlos Yulo at si Eldrew Yulo. Aminado si Kaloy, o yes, si Carlos, na hindi yung in-expect niyang performance ang makita sa kanya this morning, lalo na nga doon sa vault ang kanyang, sabihin natin, ikalawang pet event dahil nagkaroon siya ng slip. Ang nangyari kasi doon, pagkatalo niya, hindi niya nahawakan yung kanyang legs. Di ba kailangan magkadikit yung legs bago ka bumagsak? Nung hinawakan niyang ganun, nagkaroon siya ng dumulas yung paghawak niya doon sa kanyang legs. Kaya natumba siya. Okay? Ang bagsak nga sa kanya, sabi niya, medyo masakit yung kanyang puwet, ano, dun sa pagkabagsak niya. But despite of that bad fall, nagawa naman yan na magkaroon ng second bout at nagkaroon pa rin siya ng score. Meron din siyang isa pang bad fall doon sa kanyang sa high bar. Okay, meron kasi siyang bagong skills na pinapractice. Hindi niya na ito ginamit the past 2 years, pero muli niyang ibinalik kasi parang sabi niya, in a way, parang nakakasawa yung parehong skills na ginagawa niya. So, trial and error ang nagawa niya doon sa high bar, kaya naman hindi rin naging maganda ang kanyang performance. But in spite of that, siya ay positive na definitely merong mga aparatos na sigurado na makakarating siya sa finals, lalo na nga na sa mga resulta naman of this morning subdivision. Okay, ito po yung una ng grupo ng mga sumali dito nga sa men's individual all around. Okay, so sa all around, ang ating standings, mahirap kasi yung mga points, tapos ang ilan halos ilan nito, mga more than 14, okay? Definitely, yun na lang nasa top, ano. Total, sa all around naman, ay nandiyan sila pareho dun sa standings. Pero, diniscuss na rin at mamaya marinigin yung interview na hindi sila umaasa na sa all around kasi ito yung kabuuan ng lahat ng mga aparatos ay makaabante pa sila sa finals. Dahil yung kanilang 77.2 for Eldrew Yulo, surprisingly, Eldrew Yulo was on top, di ba, after the first group of athletes who competed sa Subdivision 1. And then si Carlos Yulo yung nasa second at 75.4. Yung mga score niya, 77 and 75. Alam nung dalawa, tinamin sa ating panayam na hindi na po yan makakaabot pa sa finals o doon sa last final eight of the rankings dahil mamaya palalahok yung mga taga-Japan at taga-China ang mga paborito. Now, in floor exercise, as expected, ito naman ang ating kumbaga ay nakikita bago pa lang sila lumahok dito. Carlos Yulo topping this floor exercise with that 14.600 point total. At sumusunod naman kaagad ang kanyang kapatid niya si Eldrew Yulo at 13.966. Yung ibang mga kasali natin, total, meron tayong two more bets and four gymnasts from each country ang kasali sa lahat ng mga aparatos. Sana was number 4 and number 5 naman si Ace De Leon after the first subdivision for that floor exercise. Now, sa parallel bars, ito pa yung dalawa na magkasama si Carlos Yulo at si Eldrew Yulo doon sa, hindi natin nasa top of the standings after the Subdivision 1. Carlos Yulo was again on top at 14.266 and then a Vietnamese and itong si Eldrew Yulo in number 3 at 12.166. Si Nunez, Zachary Nunez, ang pinakabagong miyembro ng team ay nag-number 5 in this particular apparatus. Now, sa horizontal bar, isa pa sa horizontal bar, at ito ay kinakatuwa din ni Carlos Yulo, yung performance ni ng kanyang kapatid niya, si Eldrew, because si Eldrew naman ang nag-top dito at 13.433. Si Basana ang nag-number 3 at 12.600. Si Nunez ay nag-number 4 at 12.233. Now, sa vault, ito yung sinasabi natin sa vault, ano, si Basana po yung ating top in that at least partial standings in number 3 at 13.933. At ito na nga si Carlos Yulo, only number 6, meron siyang 13.649 na total kasi yung kanyang first vault nag 13.466 lang because of that bad landing, halos talagang napaupo siya, natumba siya, okay? And then the first one is 12.966, yung ikalawa niya ang 13.166, kaya nagkaroon lang siya ng 13.649. By the way, yung ibang mga vaulters natin kanina, the gymnasts who performed in the vault, yung pala sa team, kasi this is team eh, pinagsama-sama, diba, team, for the team rankings and yung performance nila ng mga individual, for the individual rankings, so 2-in-1 competition. Sa team events pala, at ngayon ko lang ito din masyadong naintindihan, ayang, kasi hindi naman tayo sumusubaybay kaagad dito sa kanilang mga competition, dalawa lang ang dalawang beses na mag-board. Tapos yung dalawa na member ng team, once lang bibigyan ng pagkakataon. At yun, in the case of Yulo, dalawang beses na siya, especially after that bad landing, but si Bersana and the other one, only one attempt. Yeah, in that particular event na ball. So, mas marami pa na mga kalahok this afternoon. Mag-uumpisa ulit yung competition and then the powerhouse teams, especially from Japan, host Japan and China. At yung pang-ibang mga Middle East countries na rin di mausay dito, pero sa individual apparatus sila inaasahan at sila mga paborito. Sila po yung perform and then maybe after 1 or 2 hours, madidetermine na yung kanilang ranking and then pagsasamahan ng Subdivision 1 and Subdivision 2 to determine the final 8 for each apparatus from floor, the parallel bars, the horizontal bar, and yung vault then. Hopeful naman yung dalawa na merong makakarating sa kanila sa finals. Although mamaya pa definitely magkakaroon ng ranking, but kumbaga pigil pa rin sila to say what can we expect. Basta pwede silang bumawi come the next round if and when they make it to at least two or more final events in the apparatus na napiling positive yung kanilang mindset. At yun na nga, sa case ni Kaloya, tayo din yun. Nag-alala tayo kay Carlos kanina, ayan na, yung kanyang bad fall na yan. Very thankful si Kaloy na hindi siya natumba na yung ulo, yung napatama dun sa probably gilid of an apparatus kasi tabi-tabi yan yung apparatus dun sa loob ng stadium. At tunay na malakas yung lagapak ng bagsak ni Carlos doon sa vault. So, he remains thankful. Noong una daw, parang hindi ka agad talaga siya makabawi doon sa bad fall na yun. He was very disappointed. But after that vault, nakailan pa naman mga apparatus and naging okay si Carlos. And yun na nga, positive na nung nakausap nitong media. Ang maganda rin sa dalawa na ito, definitely, mas lalo silang nagkakakilala. Ang sabi nga ni Carlos, na kahit siya yung senior at siya yung mas nauna dito sa gymnastics at nakakuha ng kung ano-ano na mga medalya from the Olympics to the World Cups to the Asian Championships to the SEA Games. Nung sila nga ay nagkasama sa team at pareho na sila nasa isang lugar nag-training ni Eldrew ay mas nakilala nilang isa't isa at alam mo ba na kahit ngayon ay hinihingi din daw ng advice si Carlos dito kay Eldrew, especially sa high bars. May ibang style si Eldrew na gustong matutunan ni Carlos at doon daw sa isa niyang try ay ginawa niya kung ano yung style ni Eldrew at naging maganda naman ang resulta. Anyway, ayang yun lang muna ang maibabahagi natin sa inyo ang mga detalye po ng naging performance niya ni Carlos Yulo at ni Eldrew Yulo. And by the way, kahit papano may konting iniinda si Eldrew doon sa kanyang, I think, kaliwang paa na tapilok, I think, 2 days ago. But sabi nga niya, laban lang. And if and when given the chance to be in the finals, ay talagang he'll gonna be doing all his best. Ito din pong dalawang mga atleta na ito ng Pilipinas ay syempre lumalaban para sa bansa natin. At kasama na rin sa kanilang goal is really to win dahilan na nga din sa reminder at paalala and the special request of Gymnastics Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion dahilan nga po sa pagpanaw ng kanyang asawa kanina pagdating pa lang natin doon sa stadium nung nakita natin ang team ng Gymnastics Association of the Philippines sa lapit pa lang sa atin ni Ma'am Cynthia ay talagang sinabi niya na I'm so sorry, I'm not that good. Tinanong natin, how are you? Sabi, I'm not that good. My husband just passed away and unang araw pa lang naman ng competition. Kailangan na siyang bumalik ngayon at iwanan na itong kanyang mga atleta. But nevertheless, meron naman mag-aalaga sa mga atleta nila. May mga personal manager, ayang itong si Carlos at saka si Eldrew plus of course kina-coach Castaneda, and the rest, kahit si P.T. Betel na dito rin. And they are okay. Even si Chloe, nandiyan talaga. At the ID can really go to the places of the athletes para mapigyan talaga sila ng full support. Yung ating mga top sports officials, kaninang umaga, sina Chairman Patog Vivorio, ganun din sina POC Secretary General Wharton Chan at si Commissioner Fritz Gaston ay narito rin po at personal na talagang nagbigay ng support at kina Carlos Yulo. Hindi na lang kailangan na kausap pa right after the performance kasi umiikot din ang ating mga sports officials. Anyway, ayang, yan po yung ating ulat mula dito sa gymnastics. This is just the first day. Hihintay na natin ito hanggang matapos yung subdivision 2 para din naman ma-formal natin yung announcement of those who are really qualified in the finals of each apparatus and likewise this a team event, who knows, diba? Although as of this time medyo hindi ganun masyado umaasa yung kupunan natin for the team ng all-around competition for men's artistic gymnastics. Sa tulong po ng ating Philippine Sports Commission at syempre Philippine Olympic Committee Media, ako po si Judy Keringal para sa Sports Radio. Maraming salamat, magandang hapon.
11: Team Pilipinas.
12: Lalaban para sa bayan.
11: The 20th Asian Games.
12: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At ayan po, narinig po natin ang latest patungkol dito sa ongoing artistic gymnastics event. So, natapos na nga po ang naging Subdivision 1 qualification para sa ating men's team. So, mamaya malalaman natin kung ano-anong mga aparatos yung talagang aabante yung ating mga pambato. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang head coach ng ating Philippine Para-Chess team na si Coach James Infiesto.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
11: mula September 19 hanggang October 4
12: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
11: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
20: Coach James, of course, una po sa lahat, congratulations and 7th place finish ang ating Team Philippines from the recent 3rd-seeded Chess Olympiad for People with Disabilities. So, kamusta coach? Paano mo mailalarawan ang naging overall campaign po ng ating team dito po sa Samarkand, Uzbekistan?
21: Well, ano po, we're parang ano naman, we're sabihin natin masakit, but masakit dahil we're not able to give the best finish that we could have, at least for the team. But then again, the gold for Darin Board for the individual category and the bronze for Jasper for individual board 3 category, kahit pa paano po, nakapagdulot tayo ng honor for the country. And to take note, for the Team Rock, 7 tayo out of 41 teams all over the world na qualified from America, Africa, Asia, and Europe. Something na rin na we could be proud of, I hope sana po, sa mga kababayan natin. And yung last round natin, lumaban tayo sa round 7 at the top board against the top seed. When we approach in that game, talagang ang strategy is try to win. And sabi nga namin, nag-usap-usap kami na nandito na tayo, hindi tayo lalaban lang para mag-draw, no? Talagang we have strategies, of course, bakit hindi ka naman mag-draw sa top seed, but the strategy really is to go for the win. And yun po ang lumabas doon. We prayed, we do our best, and 7th po all over the world mamayan.
20: Yes, Coach James, of course, pumasok po ang ating Philippine Team 7-2 dito sa competition. Nakalipon po ng 4 wins, one draw and two losses. Ano ang significance ng panalo na to? At the same time, ano yung masasabi mong highlight din sa kabuuan ng seven-round tournament na to?
21: Well, wala hong easy round dito sa amin. Lahat talagang pinaghirapan namin. We could say that lahat siguro yung highlight, no? But there are two results na talagang sabihin natin parang milagro, no? When we fought against Croatia, down with the 1 point, we're able to win 2.5 out of 1.5. And doon naman sa USA, we're down 2 points, nahabol pa namin for a draw. And I'd like to mention na yung third place nga, kahit yun lang habol namin, na the most realistic for us, because for the fifth and sixth round, nasa top three po tayo mamayang. And this is the first time that here in Uzbekistan, seven rounds po. Past 2 years in Serbia and Kazakhstan last year, six rounds lang po. And kaya nga sabi namin, kung six rounds lang sana din, third place na naman sana tayo, and we could have duplicated the result that we have in the first edition in Serbia.
5: Coach James, of course, bago pa man po umalis po papuntang sa Samarkand, Uzbekistan ng ating team, ay ibinahagi nyo na itong laban na to ay offered sa ating late FIDE master, Sander Severino. And with that, gano'n ka ka-proud po na talagang nag-deliver ang ating Philippine Para Chess team dito sa third FIDE Chess Olympiad nyo for people with disabilities?
21: Actually, naiyak na naman ako eh. Kasi in the last round, si Henry wore the shirt that mm-hmm. Sander had designed for us last year. And si ano naman, si Jasper had been playing the Caro-Kann, which is the favorite of Sander Severino. So talagang we would like to dedicate this one. I'm sure, sabi ko nga, nag-usap kami dito sa team. Sabi ko, wherever Sander is, I'm sure he's proud of the team. Yun naman ang pinagbili niya rin sa akin, na even if wala na siya, may pumalit naman na FIDE Master sa katauhan ni Dari Bernardo. We're just waiting for the FIDE final para bang award sa kanya. We already reach out to National Chess Federation of the Philippines, which is the sole body that could facilitate the grant of the title po.
5: Yes, and Coach, ito bang composition ng ating team? Naging mahirap sa inyo kung sino itong mga ipapadala for this Chess Olympiad?
21: Yes po, totoo yun. Maraming challenges. Ang daming alam na bumuo sa ano na to, sa team na to, competing in Uzbekistan. It had been a long process and a lot of thinking and assessment on my part. So, this is the best that we could have. Sabi ko nga, whatever decisions that we have, we will live with it. At whatever strategies that we have also, in terms of forming the team and playing for every round, after natin mapag-desisyonan, panindigan na natin yan. And I would like to mention also, in every round, I gave them judgment calls aside from the team strategies that we have. Kung anong kinalabasan doon, walang sisihan yan. Talagang ano tayo, nangarap tayo, lumaban tayo. Sabi nga namin, si Sander is just around, kasi may mga pagkakataon na talagang minsan parang matalo na, minsan parang mahihinaan ng loob. Ganun lang po.
5: Yes. Coach, of course, na-mention mo, gold medal itong si Dari Bernardo from Board 1 and bronze naman mula sa Board 3 itong si Jasper Rom. Sila rin ba yung inasahan nyo na talagang makakapwesto po, Coach?
21: Yes. Actually, si Jasper nga eh. He's in the running sa kanyang board. Nasa silver siya. At the initial stage, nasa ano din, nasa running din si Henry Roger Lopez. Yun, talagang ano, sabi ko nga, even if we didn't rank top 3 sa team, But with these two medals sa individual category, it only showed talagang lumaban yung team. At yes, sabi ko naman, actually for the last round, when we had our meeting and strategy planning, meron kaming strategy planning every morning. Then we pray every game before the game. Talagang meron pa kami mga battle cries dyan.
1: Yes.
21: Talagang we're able to implement it naman. At sabi nga namin, talagang for every round, laban lang talaga.
1: Mm-mm. Ang ganda nung panimulan nyo rito, Coach, back-to-back wins against Brazil and Hungary. Ano ang nakita mong susi doon sa naging panalo na yun?
21: Well, talagang mataas yung moral ng team. Ang dami naming challenges na pinagdaanan. Sabi ko, umabot kami dito. So, ito ay blessing already. And and probably maraming mga taong naniwala sa amin, had supported. Without them, nahirap kami sa challenges in coming here.
1: Mm-hmm. Yes. And of course, dun sa round 3, I believe second seeded ba yon yung Cuba, Coach? Ito yes, naman po yung first loss nyo. So, paano nag-recover po yung ating team from that setback? 1.5 by 2.5 po.
21: Actually, masakit yon. Napakasakit nun because we know from the very start our strength is nasa gitna. At dahil dumami yung participants, nagiging clear yung iba't ibang strategy on how to battle other teams. So kami, we opted for the central, ano, nasa gitna yung strength namin. Plus meron kaming different strategy on the top and the bottom. Chaser holding the board 5, Henry holding the board 1, and Maynard is just there to substitute anytime. And his role is very clear. Talagang inano ko siya, ito yung job description mo. Talagang nagkakanuhan kami yung mga ganong ano ma'am, mga ganong talo, masakit. Talagang there are times na talagang minsan gusto mo nang lumihis sa strategy. But sabi ko, focus tayo. Ito yon, dito tayo. Kaya naka-bounce ba kami? But Cuba breaks up the game lang talaga. Of all the strategies na doon kami magsistrike, kasi talagang gusto naming manalo against Cuba. And remember, yes, Cuba is the second seed, ha?
1: Yes,
21: kami gusto namin manalo. Dari could have easily played for the a safer game and we could have more or less draw. But then, siyempre, nakakarap tayo eh. Talagang gusto nating we'd like to have the title. Talagang ganon. But ang ma-share ko lang din is ang dami naming natutunan that we'd like to be back kasi every 2 years po ito, Ma'am Ayang, and dito sa Uzbekistan is the first time na magkasabay kami sa regular chess Olympiad, dun sa Olympiad ng walang kapansanan. Tapos nauna pa kami yung Olympiad with disabilities. Talagang the leadership of FIDE put us on a pedestal na bida kami una. Parang, di ba, normally naman, nauna yung regular bago yung Paralympic, di ba? But this one is different. Kaya talagang it adds to parabang boost na bida kami. Hindi lang kami, but lahat kami ng mga chess players with disabilities, we are there on top, nauna, taking the stage of this Olympiad in Samarkand, Uzbekistan.
1: Yes, dun pa lang talagang ano, no, yung inclusivity at saka yung pag-priority po, sabi nyo nga ng FIDE, no, sa ating people with disability talagang nandun. But of course, Coach, kitang-kita naman gaano kayo kalakas yung naging bawi nyo sa round 4 against Egypt, winalis nyo 4-0 yung naging resulta nun. Pero kung highlight lang din yung pag-uusapan, sabihin natin one of the biggest moments or win nyo dito ay yung nakatapat nyo yung Croatia. Come from behind yung nangyari doon, Coach James.
21: Yes po. Yes po. Actually, balikan ko na lang din yung Egypt.
1: Mm-mm.
21: Sabi ko nga sa lahat ng members, sabi ko, pwede bang mag-request ako? Talagang i-all out natin to. We don't just settle for a regular win. No? Kasi ang Egypt kasi came from a very good win. No? Malakas yung tinalo nila. na team, I think they had beaten Kazakhstan.
1: Yes.
21: So it was a surprise win for them. Kaya sabi ko, I'm not so sure if it is Kazakhstan or Uzbekistan to yung tinalo nila, which is a very strong team.
1: Yes.
21: Higher seed than them. So sabi ko, we should not take them lightly. We'll go out for a shutout win. Yun talaga. Nag-usap kami. Talagang we made a commitment. Sabi namin, kaya napagod kami doon. Kaya pag dating sa Croatia, medyo biglang na unahan Henry. Yun, medyo talagang instead na manghinaan ang loob, yung

0: para lang mag-relax yung muscles nila. Or PTs are specialized in manual therapy. So yun pa lang, we do is we pay them kasi experience na talaga sila. So as much as possible, kung kunyari 6 sessions ang requirement or 12 sessions ang requirement sa mga hospitals dito, kung kaya natin ayusin yung pain mo or yung ranges mo within 3 to 4 sessions, that's better. Pero syempre, from case-to-case basis pa rin siya. Hindi ko sinasabi na itong client pumasok o automatic 4 sessions. Hindi. Case-to-case basis pa rin siya. Actually, PBA side, we have a couple. Yun nga, we have RJ Abarrientos, yung pinakasikat. And then, may mga pa-isa-isa na rin na nagwa-one session lang, ganyan sa PBA side. So, actually, right now, yung pinakamarami talaga nating athletes is from the PhilChai community. If you guys are open sa mga PCYAA, Philippine Chingyan Association na mga liga, or yung mga tinatawag nating mga Tiongyan Association Leagues, yung mga alumni nila, kunyari may biglang sumakit kasi basketball dito, basketball dyan, punta lang sila dito kasi we're open rin until 10 p.m. So, kunyari, yung laro nila, 8, natapos ng 9:30, may nagka-injury, minsan I accept 9:30 p.m. clients. For, kunyari, nagka-ankle sprain, kailangan immediate care, ganyan, pupasok siya. And then, mostly talaga yung mga athletes natin across eh. We have UST athletes rin. Pero syempre, the parents pay. Kasi nga, ang UST, syempre, dyan rin naman kami galing. May sarili silang mga PT hubs dyan eh. Pero yes, yun nga pinagkaiba. Ayaw kasi ng parent na doon kasi mas natututukan kapag dito like one-on-one.
1: Yes. Yeah.
0: Kasi different rin naman kapag sports PT ka ng team.
1: Yes.
0: Marami kang hinahandle. Dito ka talaga. Nag-crossover na tayo sa athletes. We have Star Magic, we have Reince Elmar, Frances, I think nandiyan rin siya. Mga PBB na, recent PBB edition ng mga collab artists natin, nandiyan na rin sila. So, I also have Sparkle, GMA, under sila Tyrone Tan, sila Mr. Chinatown, Philippines 2025, sorry. And then I have Nico also on board. For Viva One, yung parating nandito is Jairus Aquino. Kasi nga, he has injury sa wrist. Dahil nagpa-play rin siya ng basketball. So, until right now, nagpapa-PT pa rin siya kasi injured pa rin talaga yung wrist niya.
1: Yeah.
0: Of course, I have CJ Luna na makaka-uwa. Yes, under PPA Pickleball naman na may makakausap niya rin.
1: Yes.
0: Kung titignan natin yung census dito, ang number one ko talaga is the pickleball players. Susunod dyan yung mga high rocks and runners.
1: Yes.
0: Kasi pickleball, kala kasi ng mga tao,
1: kahit, easy.
0: Oh, easy na gusto nila itry, makikita mo may ankle sprain na mamaya, yes, may ganito na ganyan, may knee pain na. Yes. Yung bigla-bigla lang kasi nga, hindi pa ready yung katawan nila to do the sport. Sa mga maintenance programs natin, we do strength and conditioning under the supervision of our sports science coaches. Mm-hmm. Sila yung mga sports sci grads na coaches, okay, na make sure nila ready ka to play sa ganitong setting, sa ganitong intensity, lahat yan paghahandaan nila. So here, yung sistema natin, you will go sa PT side if you have pain and limited range of motions. Pero kapag good to go ka sa PT side, nandito ka sa kabilang side, which is the sports science.
1: Do you have pala a physician?
0: Yes. We also do. Kunyari, they will just call the admins, papa appointment, yes, and we have the physicians. We have ortho and we have doctors.
1: Yes. To assess first before going to the,
0: yes,
1: a specific rehab. Mm,
0: specific rehab. Pero kunyari, if they come in for muscle recovery lang, may ngalay, we treat them kaagad upon assessment. So, kailangan may clearance pa rin sa amin. Pero kapag nakita namin, ay, ano na to, iba na to, kakaiba na to, doon papasok sila physician na sasabihin namin, ah, kailangan pong magpa-check up muna bago natin gagalawin yan.
1: Maganda ang program. Okay. Do you have plans of, you know, working or collab, partnering with, especially Philippine Sports Commission, yes, into sports science ngayon, and they have this high performance program also, connecting with different groups? May plano ba kayo?
0: Yes, we are open naman sa any proposals sent to us. And also, syempre, papalakihin pa rin namin to. So, we're looking into opening another branch, hopefully, by next year.
1: Yes. So, generally, yung mga nanonood, nakikinig sa sports radio, bakit pwede at bakit kailangan na talagang magparehab tayo at bakit pwede, o bakit dito pwede sila magbisita?
0: Kasi, we do strengthening as our maintenance. Yun yung pinaka-pinaka-murang gamot sa atin right now na hindi lang nakahiga parate and humarap sa iPad or cellphone. For the PT side, actually, nagpa-pray naman natin na sana hindi kayo pupunta dito in pain. Kasi ayaw rin naman natin yan. Pero we advocate that you need exercise para for longer life and syempre quality of life.
1: Maintenance and wellness.
0: Yes.
1: Lang, diba?
0: Wellness.
1: Here. Yes.
0: Okay. Both.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
2: 16 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Yun po ay patikim pa lang natin for our special episode, no? With itong sa mga nakasama natin from Rise and Rehab, providing us some details regarding sa kanilang mga programa, sa kanilang mga activities, particularly kung paano sila nakakatulong. As alam naman natin na ang kahit anong sport, actually hindi lang sport but kahit anong activity, maaari kang magkaroon ng injury, maaari kang magkaroon ng problema, maaari kang magkasakit, hindi na iiwasan yan. As much as possible, kahit anong pag-iingat mo, may mga aksidente tayo na hindi naiiwasan. And the rehabilitation is part of recovery. At bahagi rin yun syempre for athletes, for anyone else. Kaya naman, nagkaroon tayo ng panayam with this private group, no, to give us some details regarding sa kanilang mga programa at sa kanilang mga ginagawa. And medyo sidelight lang yan ng ongoing natin ni Asian Games. Medyo kinabahan ba tayong lahat doon sa nakita natin pagbagsak ni Caloy? Yun, isa yun sa mga hindi may iwasan na pangyayari. And we look to give some details ano yung mga pwedeng gawin. Saan mga pwedeng puntahan as part na rin ng ating Sports and Science dito lang po sa Sports Region 918. So maraming salamat again for the Rise and Rehab crew giving us itong short interviews na to. We will give more later on, pero syempre tatanggapin din natin yung mga kaganapan at mga ulat regarding sa ongoing na Asian Games sa Aichi Nagoya sa Japan, as halos patapos na yata yung events on gymnastics at may mga karagdagang ulat regarding this, lalo na nagko-compete doon yung ating inaasahan na gold medalist Carlos Yulo, Eldrew Yulo, at yung buong men's team natin nag-compete po ngayong araw. So, we'll be right back, and sa ating pagbabalik, ibabahagi natin yung mga details na yan.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: 20 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. At this point, tanggapin natin yung ulat mula kay Miss Judith Caningan regarding sa happenings, particularly sa gymnastics events natin dyan sa Japan. Mm-hmm. Magandang hapon, Miss Judith.
7: Okay, sige. Thank you very much, Jess. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa Sports Radio. Ikukumpirma lang natin ang pagpasok sa finals ni Carlos Yulong, ating double Olympic gold medalist. Si Carlos Yulong ay pumasok o nakapasok sa finals ng apat na mga events dito nga sa Men's Artistic Gymnastics. Dito yung ginaganap sa Rainbow Hall ng Nagoya City. Unang-una, as expected, kaninang umaga pa, si Kaloy kasi ang nanguna dyan sa floor exercise and hanggang matapos yung Subdivision 2 wherein all the participants of this competition ay siya pa rin. Hindi nalaglag from the top position, Carlos Yulo with 14.600 points, overall total points from 5.7 difficulty and 8.900 execution. Pumangalawa, hindi na si Kate Eldrew Yulo, ang kanyang kapatid, kundi itong taga-Korea na si Sungyeon Ryu at 14.566 points, followed by a Japanese Chukiyama Shoma at 14.166 points. Carl Eldrew Yulo na kanina sa Subdivision 1 ay nasa second place, bagsak siya sa pang-apat. Pero syempre, pasok pa rin sa finals. Only the top 8 in every apparatus ang pumasok sa finals. So, nandiyan yung taga-China, taga-Japan pa, tapos may isa pang Kazakhstan doon sa hulihan ni na Carlos and Eldrew Yulo. Now, ang isa pang event, eto, hindi natin in-expect that Carlos Yulo will still make it to the final of his another pet event, ang vault, kung saan siya rin ay kampiyon nga sa Olympics, kasama nga yung floor exercise, because Carlos Yulo kanina po ay bumagsak. He had a bad landing because of that failed to grip his leg habang nasa area after that vault attempt. Siya ay mababa ang score kanina, pero at the end, he's still number 7, 13.649 total points. Dalawa sila din na Pilipino dito na umabate, Juancho Miguel Besana. Siya naman ay nagpang-apat in the standings. 13.933 ang top qualifier dito, taga Hong Kong, Kaki Nang, at 14.166, Jano Kim ng Korea at 14.149, and isang taga Iran, Madi Olfati at 14.083 points. So ang sabi nga, eto, babawian na sila ni Carlos Yulo with that mistake in the qualification round nito ngang all around ay iba ng laban ito pagdating sa finals. Modest lang sina Carlos Yulo ng sa kanila mga statement yung nakausap natin kanina lamang at alam ko na maya-maya maririnig niyo na sa sports radio. Okay, so another event na kung saan nakapasok sa top 8 ang ating bet at alam niyo si Kaloy sikat dito ha, palibasa this is Japan, kilalang-kilala siya ng mga karamihan, especially doon sa venue, okay, mga technical officials, mga officials lang of the games, not exactly technical officials. So, in parallel bars, Carlos Yulo finished number 6 at 14.266. Ang top-notcher dito ay taga China, actually, dalawang Chinese at 15.33 points and 14.700, Yuzhu Jinyuan and Sang Boheng. Nasa top 2, followed by a Japanese, actually, tatlong Japanese to, tapos si Carlos Yulo in number 6. Okay, so that's parallel bars. At syempre, yung isa, pang-apat na classification ng ating pambato ni si Carlos Yulo ay sa team. Okay, after subdivisions 1 and 2, we made it to the finals of the team all around. At yan ay sa pamagitan nga po ng ating sixth placing. Okay, ang ating sixth placing in this all-around, pinagsama-sama lahat ng score natin kaninang umaga ng team. Kasi kanina, we were running first ahead of Singapore and Vietnam. So sa team, we have 232.093 points. Okay, good for sixth. Okay, ahead pa rin ng Vietnam and Singapore, pero pumasok pa rin sila, finishing 7th and 8th. Top-notcher sa team competition ang koponan ng People's Republic of China ang nandiyan sa unahan, followed by Japan, then Republic of Korea, and then Kazakhstan in number 4, number 5 Chinese Taipei, and the Philippines na in number 6. So, kanina parang mixed result tayo kung tinitingnan natin yung subdivision 1 with the placings and of course the mistakes of Carlos Yulo. But at the end, still a good results, and of course we are in the finals of 4 events. And actually, how many will be contesting in the finals? We have 2 from Thor, ibig sabihin plus 1, diyan 5, and we have also 2 in that event with Miguel Besana in bold. So 1, 4, 5, 6, at least 6 na mga pambato ng Pilipinas. We will count the team as 1. But yes, with that individual of Caloy na 3, tapos binagdag pa si Eldru with 1 and Besana with 1. So at least, di ba, meron tayong 6 in a way chances of getting a medal or landing in podium of the final of this men's artistic gymnastics. Hindi ko mo ibibigay sa inyo kung kailan yung final ng floor or ng iba, but definitely sunod-sunod na po yun na araw, even the competition for team. And of course, by tomorrow, the ladies, the individual all around for ladies, the qualification ay magaganap din po. Wala tayong team, hindi tayo makakabuo sa team, but definitely palaban nitong ating kuponan. Definitely, we have that team competition. So for individual and likewise for team, led by Ruby Bar.
2: Yes, Levi, Ruby
7: Bar. Olympian. So we will again be expecting for the best. Mula dito,
2: Judith,
7: naman may hahatid nyo yung ating panayam. Nakasama tayo dito sa Philippine Olympic Committee Media, Pool yes. Media, for the interviews with the athletes. Medyo challenging, matagal-tagal din tayo naghintay, but at least sulit. And with this final results, ay sulit yung ating pag-stay yes. dito po sa Rainbow Hall ng Nagoya yes. City sa para pa rin sa Aichi, Nagoya.
2: Miss Judith, wait lang, Miss Judith. Just a question, kasi actually may nag-comment din regarding this. Uh-oh. Yung kay Eldru Yulo kasi sa kanyang participation in vault, eh nakakuha siya ng 14.3, but wala siyang second jump.
7: Ah, yes. Oo, yan kasi. Yung lahat kanina na nangyari, hindi individual eh, di ba? That's their performance para sa team, and at the same time, kinonsider yung para sa individual. Pero in team competition, kung sa vault, di ba, merong 4 gymnasts, only 2 gymnasts will perform twice. And then the two of the 4-man team will only do the vault once. Yun ay sinabi ni Ma'am Cynthia Carion. Yun ang ang format.
2: Okay.
7: Oo, in the qualification dahil nga sa team competition, only 2 athletes from a team will have 2 attempts involved, okay, or 2 performances involved, and then the rest ting isa na lang.
2: Yes, baka kasi manghinayang yung ating mga listeners and viewers na ang taas sana ni Eldru. He had actually a better performance against dun sa current rank 1 for vault, 14.166 as compared to 14.300 nitong si Eldru.
7: Yes, baka din nga yung iba, sabi nga nung iba, baka daw nagkamali yung ilan sa, o yung nag-encode ng results kasi kanina nandoon si Eldru, di ba? Tapos si Caloy, wala. Pero that's it. Yun talaga ang lumabas dyan sa standings of this competition. Okay, so mula po dito sa Rainbow Hall ng Nagoya City para sa gymnastics competition of the Asian Games sa tulong ng Philippine Sports Commission at sa pamagitan po ng Philippine Olympic Committee Media, Judith Teringal po para sa Sports Radio.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Maraming salamat, Ms. Judith Caringal, for your update no regarding that. At magandang explanation din yan. Just to be clear, dalawa lang po ang hinahayaan na mag-perform twice for the all-around events. And hindi na count no, yung kay Eldru for the vault. Sayang kasi siya yung highest rank kung sakasakali. But still, a good performance for Team Philippines, definitely. Something to look forward yan. And sabi nga ng mga kasamahan natin dito, isa sa mga expected to have gold medals itong si Kaloyulo. Baka pati si Eldro maghati din. And syempre, hindi lang tinatanggal yung kakayahan ng mga kasama niya with Juancho Miguel Bisana na nag-qualify din for the vault event. And si Eldro po ay pasok din for the horizontal bar finals. Siya ay nakapagtala ng 13.433 to enter that event. Medyo mababa ang kuya niya dyan. Pero si Eldro pumasok. So may solo event siya na pwede niyang makakuha ng medalya. And again, the team is very important. And tomorrow po, wala muna ang ating men's artistic gymnastics team. But definitely our women's team will try to carry the flag and provide us yung kanila namang husay at galing dito sa gymnastics. And in a while, ibabahagi natin siguro yung tinig nitong si Kaloyulo and si Eldro dun sa kanilang naging huddle interview after nitong mga nangyari, after nitong kanilang first subdivision competition para sa men's artistic gymnastics ng 20th Asian Games. And with that, 31 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a quick break at sa ating pagbabalik, ibabahagi natin yung panayam na yan sa inyo.
9: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
10: +400 Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
11: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: 34 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon habang inaayos pa natin yung ating finals, no, ay ito ngang si Kaloyulo, actually he expressed disappointment sa kanyang naging Bolt performance, but who knows, ito na nakapasok naman siya for the finals despite that problem. Nakakatakot nga actually for everyone yung nangyaring yun, na possible injury for Kaloy sa kanyang naging pagbagsak na yun. But we're happy to know na it seems he's good despite that problematic landing niya dun sa kanyang attempt. And before tayo mag-continue with Kaloy and Eldro, atin munang dakuhan yung iba pang resulta ng mga laban ng ating Team Philippines today dyan sa Asian Games. Kabilang dyan, ito, si Jean Claude Saclag, who made it look like a child's play sa kanyang pag-dominate kay Daisuke Murayama ng Japan. So, walang home court advantage, kumbaga, dahil nakuha ng Pinoy na si Jean Claude Saclag itong 3-0 victory para umabante sa finals ng men's traditional 65kg MMA finals, no? Saclag put on a striking masterclass against his former training partner sa semifinals, landing a spinning kick to the body and a head kick sa opening round. Ang multi-titled Filipino fighter continued the onslaught in the second to pull up the convincing and earn a shot para sa kanyang unang Asian Games gold medal. Makakaharap po ni Jean-Claude Saclag sa kanyang next match ay si Otabek Rajabov ng Tajikistan in the championship round. Nagaganap yun sa Martes. Bukas yan. And samantala itong si Carlos Alvarez naman, medyo nabigo po. He suffered a TKO loss to Kazakhstan's Yer Kengali Burkotalin in the men's traditional MMA minus 77kg semis and ended up with bronze. Alvarez had a terrific start, dropping his opponent with a spinning back fist before scoring a takedown in the opening round. Burkotalin, however, won the striking battle in the second and forced an extra round kung saan napabagsak niya itong si Alvarez with a head kick and ending the fight with a hammer fist na close out na nitong referee sa kanilang laban. Sayang, no, kasi ang ganda ng performance ng opening for Carlos Alvarez. But despite all that, a bronze medal is a bronze medal. Kaya naman po, umangat na ang Pilipinas sa 20th place earlier sa ating medal tally. Though upon checking ngayon, ating ibabahagi kamusta ba ang ating medal tally right now. Team Philippines remains number 20 overall with the 2 bronze medals, no. Halos walang nagiging paggalaw on the top. Nadadagdagan lang yung medalya, particularly ng mga leading teams like China, Japan, and Korea. Mamaya ibibigyan natin yung full breakdown yan. At this point, okay na ba yung ating okay, naayos pa natin yung with Eldro and Kaloy regarding nga dun sa kanilang naging performance in this Asian Games sa all around. Hindi pa po yung finals ng iba pang events, yung mga particular events nila like floor and vault. So, pwede pa silang maglaro at pwede pa silang makakuha ng additional medals. Lalo medyo, syempre may sad news itong ating mga gymnast dahil yung may bahay po or asawa nung kanilang president na si Miss Cynthia Carrion pumanaw po today, which forced si Ma'am Cynthia to go back to the country for everything else. Kaya naman ang hiling niya lang sa kanyang naiwang team, ito, makakuha sila ng medalya in honor of nung kanilang performance and syempre nung kanilang sacrifices, nung kanilang paghahanda for this Asian Games. With that, atin na pong pakinggan itong reaksyon ni Carlos Yulo and Eldro Yulo sa kanilang performance with a huddle interview courtesy ng ating POC Media.
1: Naging performance niyo kanina?
2: Sa akin, di talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And di siya lumabas na yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Sobrang daming learnings today. Pwede kong maunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. And mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At walang nangyaring masama sa akin. Doon pa lang, papasalamat po. And really grateful na ganun po yung nangyari today.
3: For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe, and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila, and I wish wala silang matamong injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my performance today.
4: Carlos, pwede kayong dalawa. No? What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakuha?
2: Ako po, kanina, I was telling myself na una-una buti ganun lang nangyari. Buti ganun lang talaga yung nangyari. Kasi sobrang, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Una-una yun talaga yung lumpa pumasok sa isip ko. Sinabi ko din sa sarili ko agad yun. Stay in the moment, palagi kong sinasabi din kanina sa sarili ko na. Kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko, hindi sa mismo dapat na ginagawa ko. Which is mag-focus sa performance. So yeah, stay in the moment. Okay lang yan. Kalmado lang. Buti, ganun lang yung nangyari. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
3: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, unang-una na-frustrate ako, hindi yun may iwasan as an athlete, but sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like all the time, like hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like kaya ko ng, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapalas yung bigat ng stress sa team, like kailangan mo lang maging focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition. And yeah, so yun, change mood lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro. So yeah, ganun na lang iniisip ko, like change mood.
5: Carlos, parang tama ba, correct me if I'm wrong, Asian Games gold medal na lang po lang sa collection mo.
2: Yes.
5: Tama ba?
2: Oo. Yes.
5: Yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
2: Yeah, hindi naman din siya ganun kadali po kasi magaling talaga, dahil magaling ni Chimas, Chin Japan, China, Korea, lakas na Kazakhstan. Siya sinasabing madali siya, pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics nakuha ko na po Olympics talaga, pinaka the best na resulta para sa akin po yun na na-achieve ko sa sarili ko. So this time I'm really also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung magandang performance ko this time, but may finals pa, may chance pa. Yun yung unang-una, may chance tayo na makapag-medal ko. Hopefully, sana mas maging maganda yung performance natin sa finals.
4: Hindi ito yung first time na magsama kayo, pero talk about competing together dito naman sa Asian Games. Asian Championships yung nauna, pero ito naman Asian Games. Ibang
2: level. Yeah, mas malaking competition to talaga compare sa Asian Championships. And siguro same lang din po talaga yung bigat kapag magsama ko mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill. Especially kasi na hindi ko kaya gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong po ako sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. Siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, nagtatanungan, nagkukulitan sa especially training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
5: Because of the gap, of the age gap.
2: Yung age gap po namin.
5: And kung common naman sa magkapatid. Yes,
2: so, kasi 8 years din po yung agwat namin.
5: Yes,
2: so
5: yes.
2: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
5: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo isa't isa. Anong feeling na humingin ng tips sa'yo yung two-time Olympic champion?
3: Sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat, ako yung laging nagtatanong and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve, gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced, so ako po yung palaging nagtatanong nung una. But nagulat na lang ako one thing, nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin mong skills na to? So ako naman, super akong na-motivated and inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And ayun din yung nag-push sa akin na, what if ibang tao nagtanong sa akin? What if yung mga bata nagtatanong sa akin? So, I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best. So, other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, I mean, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, magtry tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. And doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
6: Sabi nyo, open kayo na matuto, diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
2: Ako, paano ba? Siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style ni Drew. More on, ano siya. Ay, nako.
3: Careful!
6: Okay. Pwede rin gano'n, outside of... Pwede rin outside of gymnastics.
5: Pagparating.
3: Yes.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makalipas po ang alas 4 ng hapon at yun no, yung naging paniyam earlier with Caloy and Eldrew regarding sa kanilang naging performance for today sa Men's Artistic Gymnastics Qualifications and all Men's All-Around Finals. Though medyo nabitin, hindi nakapasok na yung ating team for the final ranking. Ang nag-uwi ng mga medalya, ito po ay based sa ating online or itong website ng Asian Games 2026. Gold medalist for men's all-around si Zhang Boheng ng China. And the silver and bronze went to Japan, Okashinosuke and Hashimoto Daiki. Para naman sa ating current medal standings, ay nananatili po on top ang China with 17 golds. So medyo update natin yan later on. 17 golds na, 9 silver and 4 bronze, 30 medals. 10 ang kanilang lamang kontra sa pumapangalawa na Japan with 7 golds, 9 silver and 11 bronze medals. Ang Republic of Korea, nadagdagan na rin ng medals, 5, 3 and 13 for their medals. And 4, 0, 3 naman ang Kazakhstan with 7. At ang pinakamataas na finish, no, for Southeast Asian team sa ngayon ay Thailand with 3 golds, 1 silver and 0 bronze medals. Ang Pilipinas po again is in 20th place with 2 bronze medals. Though syempre assured na tayo ng silver with Jean-Claude Saclag sa kanyang naging resulta earlier. Tinaabangan na lang natin yan. Sa women's football, nais lang natin na i-congratulate today itong si Hailey Long for her 101st cap, or basta nahigitan niya na yung longest cap for a women's football player in the national team. Nahigitan niya na actually yung performance na nagawa nitong si Phil Yang Husband, one of our longtime players in the country. Sa kasalukuyang game against People's Republic of China, we are 5-1. But still, kahit anong mangyari for this game, assured na ng quarterfinal finish ang ating women's football team. So congratulations, Filipinas. At kung ano man ang maging final score ending nitong game na to, huwag kayong masyadong magpapekto dahil ang importante yung susunod na rounds and yung susunod na matches for Filipinas. Medyo malungkot at medyo tambak itong inabot natin. 90 plus second ay nakakuha pa ng score itong People's Republic of China Ang nag-iisang goal ng Team Philippines ay courtesy nitong si Sky Alana Leach in the 65th minute of this game. 28th minute, dalawa ang nakuha ni Yan Wanzhang noong 28th and 40th. Actually, tatlo pala with the 54th minute goal din itong na nakuha for China. Para sa iba pang mga resulta at syempre yung iba pa nating updates regarding this Asian Games, pwedeng-pwede nyo po yung tutukan at search sa aming Facebook page, Sports Radio 918, ang hashtag Asian Games 2026. At makikita po ninyo doon yung ating mga updates, mga resulta ng mga performance ng ating athletes in the 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ganun din yung mga interviews ating ibabahagi dyan. At iba pang sidelights of this events. Pwedeng-pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook and syempre sa ating YouTube account at Sports Radio 918. And follow na rin kami sa Twitter or sa X at Sports Radio 918 para di kayo maiwan sa mga sports balita. With that said, wrap up na natin itong ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtuto. Again, sa mga kasama natin from Rice and Lehab, giving us yung ilang details. At abangan nyo pa, may mga interviews pa tayo na ibabahagi sa mga susunod na episode ng Sports and Science. Ganun din, maraming salamat syempre kay Miss Judith Caringal providing us the latest happenings dyan sa Asian Games Japan and sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Jemart, si Mika, si Timothy, si Sir Edmund and syempre ang ating malalas transmitter. Muli, sa ngalan po ni Miss Cecil Kimlat, ito po si Just Slide. Magandang hapon, Pilipinas!
10: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of the flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: Collab.
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
22: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
19: The AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
24: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo
1: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na atin laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
30: from

Since 1986, Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Alas 5:12 na po ngayong araw ng Lunes, mga kababayan. Welcome dito po sa panibagong episode ng Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Mogol, ang pasimuno ng magiging usapan natin this afternoon patungkol siyempre sa combat sports. Live po tayo napapakinggan 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Now, ang discussion natin ngayong hapon ito siyempre sa sentro sa ginaganap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Paano ba basa dyan? Aichi, Nagoya or Aichi, Nagoya? Meron kasi ako naririnig. Aichi eh. Anyway, it's the second day after nung ginanap na opening ceremony last Saturday. Pero as we all know, last week pa naman nag-umpisa ang mga laro dito sa 2026 Asian Games. But pagdating sa combat sports, martial arts, nag-umpisa yan kahapon. And ngayon, mas marami pang mga Pilipino ang lumaban na dyan. And ngayong araw na to ng Lunes ay nadagdagan na po ang medalya ng Team Pilipinas courtesy ng ating mga combat sports athletes. Now, isa sa dalawang medalya na nadagdag ngayong araw, yung isa, sigurado na, nakalista na, ika nga, ano? Samantalang yung isa naman ay malaki po ang tsansa, malaki ang posibilidad na maging gintong medalya. So yan po ang sitwasyon ngayon ng ating combat sports teams dito sa 2026 Asian Games. Yung siguradong medalya, a bronze, galing kay Carlos Alvarez sa men's traditional mixed martial arts minus 77 kilograms sa 2026 Asian Games. Yun nga lang, nakuha to ni Carlos Alvarez on a losing note dahil natalo siya by technical knockout kay Yerkin Gali Burkutalin of Kazakhstan. Maganda sana yung simula dito ni Carlos Alvarez. Solid actually yung simula niya sa laban eh. Pinakawala niya yung signature team lakay attack. Ang daming beses ko na napanood to, yung spinning back fist. Pag nakikita ko talaga yan, team lakay-lakay po mapasok sa isip ko eh. Sa pool, sa mukha yung kalaban, napa-atras, napa-upo, and then seconds later, nakakuha ng takedown itong si Alvarez. Binuhat niya eh, itong si Burkutalin, tapos binalagbag dun sa mat. And then in the final minute, same round, second takedown para kay Alvarez. Pero pagdating ng round 2, pagdating sa striking exchanges, mas nakaangat yung kanyang kalaban. Tinamaan niya si Alvarez ng 1-2 combination sa ulo tapos bumitaw ng kaliwa sa katawan. Now, nakakuha ulit ng takedown si Alvarez pero walang nangyari sa ground kaya pinatayo sila ng referee. Sumubok ulit si Alvarez mag-takedown but in that sequence, na-depensa nung kalaban and habang hawak ni Burkutalin yung gi, yung uniform ni Alvarez, bumitaw ng 3 suntok. Tapos tinira pa si Alvarez ng tuhod. Then maya-maya, yung Kazakh naman na nakakuha ng takedown at nagpaulan ng hammer fist dito kay Alvarez. Now, dun sa... Ang nangyayari kasi dito, yung live stream nila, at least sa Asian Games TV, delayed eh. Delayed. Nauuna yung result na nakikita na nagre-reflect dun sa website. Now, doon sa website, una ko nakita doon, 2-0 para kay Alvarez. Tapos nawala yon, naging 1-0 doon sa kalaban, naging 3-0 sa dulo. Tapos, nanalo pa no, itong si Burkutalin ng Kazakhstan. Now, nung dumating na yung live stream, nung inere na yung laban ni Alvarez, walang running score na pinapakita. So, but as it turned out, there was an extra round. Kinailangan ng round 3 dahil kinolekta yung scorecards after nung first 2 rounds. Tapos, nagkaroon ng round 3. Now, in the overtime session, ayun, dito na nangyari na itong kay Alvarez. Nasa pool siya ng head kick ni Burkutalin. Bumagsak si Carlos Alvarez and Burkutalin tinapos yung laban. With ground and pound, no choice na yung referee but to stop the fight. And so, handing ito pong si Carlos Alvarez a bronze medal, the second bronze medal ng Pilipinas dito sa 2026 Asian Games. Buti nilang nakabawi yung Jean-Claude Saclag laban kay Daisuke Murayama. And with this 3-0 victory ni Jean-Claude Saclag, pasok na po siya sa men's traditional MMA minus 65 kilogram gold medal round. Now, bit of history sa pagitan nitong dalawang fighters na to, Jean-Claude Saclag at saka itong si Daisuke Murayama. Pamilyar itong dalawa sa isa't isa because way back, eto pong si Murayama, nag-train po yan sa Benguet, sa Team Lakay, kasama sina Jean-Claude Saclag at yung iba pang fighters ng Team Lakay. Nag-compete pa yan dito sa Pilipinas as an amateur si Daisuke Murayama sa Team Lakay Championship at saka dun sa Ultimate Knockout Championship, if I'm not mistaken. May picture pa nga sila eh, ayaw lang nilang ipakita. May picture pa yan, magkasama sila, nag-training sa Benguet, sa Team Lakay. Ayan, oh, kita mo. Ayan, oh, magkasama sa picture si Jean-Claude Saclag at saka si Daisuke Murayama. Pero kanina, walang kaibigan to eh. Because in their semifinal fight kanina, Saclag totally outclassed itong si Murayama. Simula pa lang, pinaulanan ni Saclag ng leg kicks itong si Murayama. Tapos nung bumitaw ng high kick si Saclag, ayun, bagsak itong si Murayama. But the highlight nung round 1 na yun, ang ganda nitong sequence ito, a spinning body kick coming from Saclag. Tapos tinamaan niya ng jab, tinamaan niya ng head kick, tapos isang leg kick. Halos matiklop yung tuhod eh, yung legs nitong si Murayama. And it was the same story pagdating sa round 2, hindi makatama ng malinis yung hapon. Si Saclag naman, walang kahirap-hirap eh. Tinamaan niya ng overhand right, tapos pagsugod ni Murayama, bumitaw ng jab si Saclag. Ayun, bagsak na naman etong si Daisuke Murayama. So that means, sigurado na yung silver para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver. Pero syempre, mas gusto ni Saclag at saka mas gusto natin gintong medalya, di ba? Ang makakatapat ni Jean-Claude Saclag in the gold medal round bukas po, si Otabek Rajabov ng Tajikistan, bandang quarter to three ng hapon. Oras po natin dito sa Pilipinas. So congratulations and thank you kay Carlos Alvarez para sa kanyang bronze medal. Congratulations para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver, malaki ang chance for the gold medal. Ang ating oras, kaibigan, it is now 5:20 in the afternoon.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 5:22 na po ang ating oras. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po kasama nyo ngayong Lunes ng hapon. And earlier, ang I was talking about yung naging resulta ng laban ni Carlos Alvarez at saka ni Jean-Claude Saclag in men's MMA dito po sa 2026 Asian Games. Alvarez natalo in the semis. He got a bronze medal. Si Saclag naman, panalo siya in the semis. Lalaban siya for the gold bukas. At kaugnay niyan, kasama po natin live from Nagoya, Japan, ang coach po ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games, Coach Rex De Lara. Coach Rex, this is John Mugol. Magandang hapon po sa inyo.
4: Magandang hapon po, sir. Salamat sa pag-imbitin niyo ulit sa akin sa Sports Radio niyo.
0: Our pleasure, Coach. And of course, congratulations po sa inyong kupanan for getting that bronze ni Carlos Alvarez and Jean-Claude Saclag with that outstanding victory laban dito kay Daisuke Murayama. Coach, gusto kong pag-usapan itong naging laban ni Jean-Claude Saclag. Ano? Papasok ba nitong Asian Games na to? Kumusta yung inyong paniniwala sa kakayahan sa talent level ni Jean-Claude na makukuha niya itong at least makamedal dito sa Asian Games?
4: Well, kaming mga coaches, talagang 100% yung tiwala namin sa mga atleta namin, tatlo sila. Aim nga namin sana kung pinalad tatlong gold. Pero okay na rin yun kahit papano. Nagbigay naman ng karangalan talaga at lumaban ng pukpukan si Carlos, si Gina, at si Jean-Claude.
0: Mm-hmm.
4: Talaga namang pinahirapan din tayo ng mga kalaban natin. Pero syempre, pusong Pilipino tayo.
0: Opo, tama po yan. Coach, tingin mo malaking bagay na professional MMA fighter na si Jean-Claude Saclag?
4: Well, malaking bagay din. Pero syempre, yung rules nga is amateur. And then, walang cage, walang ring. So, mats talaga. So, yun, nag-a-adjust tayo. Okay naman, at least nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin.
0: Right.
4: We have a good game plan. We have a good coaches also, jiu-jitsu and wrestling.
0: Mm-hmm.
4: So talagang tiwala kami sa kakayahan ni Jean-Claude,
0: opo,
4: ni Carlos, tsaka ni Gina.
0: Speaking of that game plan, Coach Rex, ano ba yung fight plan kanina dun sa semifinal bout ni nitong si Jean-Claude, considering na kilala niya tong kalaban niya from Japan kasi nakitrain na to before sa Team Lakay eh?
4: Yes po, talagang hindi namin pinakapit yung kalaban.
0: Mm-hmm.
4: We maintain the distance. Yung arsenal ni Jean-Claude talagang pinaghandaan niya ng gusto tong si Murayama.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo, Coach, etong susunod na laban ba ni Jean-Claude, napanood nyo ba, by the way, yung naging performance itong makakalaban niya from Tajikistan? Meron ba kayong sabi para scouting report dito?
4: Yes, kanina pinanood ko yung laban. So, bago lumaban si Jean-Claude, siya muna.
0: Mm-hmm.
4: So, talagang nakatutok ako kanina. Hindi lang ako, may mga coaches. Pinag-aralan naman. And then, later, mag-meeting kami,
0: yes,
4: for strategy, game plan para bukas.
0: Mm-hmm.
4: Pero tingin ko kayang-kaya talaga. Actually, kasama ko talaga yung dalawa, si Carlos at saka si Jean-Claude. If you want to join our interview.
0: Sige po, Coach. Sila. Okay, total. Okay. Nasa magkakasama na pala kayo dyan.
4: Yes. Okay, andito po si, bigay ko si Carlos,
0: okay,
4: Alvarez.
0: Sige po, Coach.
4: Our bronze, Asian bronze medalist.
0: Yes po, Coach. Carlos, magandang hapon.
5: Hello po, sir. Magandang hapon po.
0: Yan, salamat sa pagbibigay ng oras. And thank you para sa pagbibigay ng sa Pilipinas ng bronze medal. Siyempre, hindi ito yung resultang inaasahan mo, but competing in the Asian Games for the first time, malaking bagay ba ito para sa iyo itong bronze na to, Carlos?
5: Ang goal ko talaga po dito sana is makuha ang gold medalist, ang gold medal, and siguro hindi pa para sa akin itong gold medal na to, but I'm very proud.
0: Yes.
5: Na may mayuwi akong medal sa Pilipinas. Mm-hmm.
0: At syempre, proud din kami dito sa Pilipinas dahil pinakita mo talaga yung pusong Pilipinong mandirigma dyan sa Asian Games. But balikan natin yung naging laban mo kanina. Round 1, ang ganda nung simula mo. Yung spinning back fist na yun. Ano yan eh? Signature team na kayo na atake. Tell us about that opening round sa paano mo nakita yung umpisa ng laban na yun.
5: Kaliwete kasi siya kaya sa kaya yun binalak namin na mag fake ng roundhouse din, tumapon ng back fist, tumaman naman at yun, ang ganda ng round 1 natin doon.
0: Tapos ano, nakakuha ka pa ng takedown doon. Mabigat ba yung kasak? Dalawang beses mong binuhat eh.
5: Oo nga eh. Oo, mabigat kasing timbang ko.
0: Okay. But in round 2, sa tingin mo ano yung naging difference? Bakit siya nakahabol dun sa naging laban nyo at na-extend pa nga to ay round 3?
5: Sa round 2, medyo napagod konti yung mga binti ko.
0: Okay.
5: So kaya doon siya nakahabol sa takedown din niya sa akin.
0: And so that was kumaga yun yung main concern mo in round 2, yung legs mo napagod na. But how were you pakiramdam mo physically papunta doon sa extra round?
5: Sa extra round, nagain ko naman na yung kwan ko, yung composure ko at yung lakas ko. Kaso yun nga, hindi natin alam minsan ng mangyayari.
0: Oo.
5: Yan, natsambahan tayo.
0: Nakita mo ba yung high kick na binato niya na tumama sa'yo? O medyo hindi mo in-expect na itatapon niya yung sipa na yun?
5: Hindi ko talaga in-expect kasi hindi niya yung tinapon ng dalawang round. Yung last round niya lang tinapon.
0: So, nung tinamaan ka, ano ba yun? Did you feel na parang na-knockout ka nun? Or was it like, you know, the usual na tinamaan ka, na-knockdown ka, bumagsak ka, but you were still trying to defend?
5: Nagde-defend pa rin naman ako dun. Sadyang kwan lang. Masyado silang maaga na mag-stop dito sa...
0: Okay.
5: Asian Games.
0: Siyempre, pinaprioritize yung safety ng mga atleta. But all in all, wala kang kumbaga regret sa itinakbo ng iyong Asian Games campaign, Carlos?
5: Wala na pong regret kasi ginawa ko naman na lahat sa training. And tapos na po eh. Wala nang hindi na pwedeng balikan. Ginawa ko naman lahat sa training at sa laban.
0: At syempre, despite the result, masaya ang Pilipinas na meron kang medalya dito in the 2026 Asian Games. Ito bang pagiging miyembro ng ating national MMA team? Is this something that you plan on doing long term? Kasi alam ko, nagko-compete ka rin professionally.
5: Oo naman po. Gusto ko pong i-represent ang bansa natin sa upcoming panglaro. Sana mabigyan po ng chance pa kami na mag-represent.
0: Last question na lang, Carlos. Ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo competing sa MMA in the amateur level coming from the professional ranks?
5: Isa dito sa mga rules ako nag-adjust kasi dito sa amateur ang daming rules na binago. Tsaka hindi pwedeng mag-elbow ganun sa mukha. Kaya medyo nanibago talaga ako sa rules.
0: Alright. And isa pang last question. Baka may gusto kang pasalamatan. Carlos, I'll give you the chance right now.
5: Maraming salamat po sa lahat ng sumusuportang Pilipino. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga coaches ko dito, and sa mga teammates ko. Lahat ng tumulong sa akin na teammates ko, sa teammates sa Manila, and sa team ko sa Baguio, Team Lakay, our head coach, Coach Mark. Sa teammates ko sa Baguio din, maraming salamat sa tulong nila sa akin.
0: Again, congratulations, Carlos. Thank you for getting that bronze para sa Team Pilipinas. Can you please pass the phone kay Jean-Claude? Ilang questions lang kasi ayokong masyadong istorbohin si Jean-Claude kasi may malaking laban pa to bukas. Andiyan pa ba siya?
5: Wala na po. So,
0: ayun, nakalista.
5: Kasi magbabawas pa ng timbang
0: at tama. Okay. I understand. I completely understand. But anyway, again, Carlos, maraming salamat. Thank you rin kay Coach Rex De Lara at we wish pakiabot na lang kay Jean-Claude yung aming good luck mula dito sa Sports Radio 918. Coach, maraming pong salamat, Coach Rex.
4: Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. And anytime po, we yes. update you kung ano man ang inat ng bukas. Mm-hmm. Pero we hoping for the gold.
0: Oh, yes, sir.
4: Salamat po.
0: Yes, Coach. Nag-umaasa rin po kami dito at mananalangin dito po sa ating sa Pilipinas. Maraming salamat once again, Coach De Lara, Coach Rex De Lara ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games and good luck po bukas.
4: Maraming salamat po.
0: 5:33 Philippine Standard Time. Yan po sina Carlos Alvarez and Coach Rex De Lara. Bronze para kay Carlos Alvarez in men's traditional MMA -77 kilograms. Bukas naman lalaban for gold si Jean-Claude Saklak against Otabek Rajabov ng Tajikistan. Again, around 2:45 oras po natin dito sa Pilipinas. Iba pang resulta ngayong araw in combat sports. Ito, yung isang nakapanalo na tayo in boxing. Si Norlan Petesio ang nag-umpisa ng laban para sa Pilipinas in boxing. Unanimous decision ang panalo niya laban kay Sofors V ng Cambodia. At umabante na si Norlan sa men's 70 kilogram round of 16. Apat na 30-27 tapos isang 29-28 ang naging scores. So, malinis na malinis yung panalo na yan. Across the board para kay Norlan Petesio, ang kapatid po ng ating Olympic medalist na si Nesty. Doon pa lang sa round 1, simula pa lang ng laban, nagpasiklab na agad si Norlan. Dalawang left jab at saka right hook. Tapos sinundan niya ng 3-punch combination. Although nakasingit ng kaliwa itong si Sofors V ng Cambodia, but Petesio, in my observation, he dictated the distance. Mas matangkad siya rito kay, kay V ng Cambodia. And I think he had a longer reach. So he was able to dictate the distance. And using yung gap between them, tumama yung left hook niya. Sinundan niya 3-punch combination para tapusin yung round 1. In round 2, very disciplined pa rin si Petesio. Norlan Petesio that is. Dun sa pagbato ng kanyang jab. Pero umaatake pa rin itong kalaban niya from Cambodia. Nagbitaw siya ng body shot. Tapos, ang isa pang nagustuhan ko sa laro niya, he was quick enough para iwasan yung atake nitong si V. Ano? And more of the same in round 3. A good left body shot from Petesio. And nung nadala niya sa corner yung kalaban niya, pre-pressure niya with combinations. So, Thursday, September 24, ang susunod na laban ni Norlan, ang makakadapat niya si Seven Reds Quincy Mensa Okazawa of Japan. Again, on September 24, araw po ng Thursday. Alam mo, nasanay ako sa mga Pinoy boxers natin, yung mga national boxers natin, na more on, kumbaga, explosive offense yung kanilang style. Like Carlos Paalam, si J. Brian Baricuatro, tsaka itong si Norlan na gustuhan ko rito, ang sipag bumato ng jab. Ano, to control that distance para sukatin yung kalaban and then launch those combinations. Parang kakaibang hulma ng boksingero ito eh, yung jab. Ano ang naging magandang puhunan niya dito sa laban na to. Ngayon, yung iba pa pong miyembro ng ating Philippine boxing team, bukas lalaban si Ira Villegas, women's 51 kilograms. Preliminary round ito, ang kalaban niya si Sakshi ng India. Di kaya magbabalita ito, Sakshi eh. Sa Wednesday, si Jun Milardo Ogaire sa men 60 kilograms, si Lundaa Gantumur ng Mongolia ang kanya na makakalaban. Tapos sa Sabado, Nesty Petesha Women 60 kilograms versus Mays Alrim Abu Khadija ng Jordan. Dalawang boksingero naman natin, yung nasa round of 16 na, hindi na dadaan ng preliminary kasi nakakuha ng bye, si Carlo Paalam. Sa Sabado po yan, men's 55 kilograms, ang makakalaban niya either taga Nepal or taga India. And then si Riza Pasuit sa Biyernes, round of 16 ng women's 54 kilograms, ang makakalaban naman po niya dyan ay si Natnicha Chongprongklang of Thailand. So yan yung anim na boksingero natin in the 2026 Asian Games. Dapat pito yan, pero as you might have known, si Umair Marshall po ay hindi na lalaro dito sa 2026 Asian Games. Sa naging pahayag ng Association of Boxing Alliances in the Philippines kahapon, pinili nila yung safety. Ito pong si Umair Marshall kasi galing pa nga sa professional fight etong si Umair sa California sa USA. Nakakabilib po, nakakamangha yung desire ni Umair to still compete in the Asian Games kahit na naging nagkaroon pa siya ng professional fight just hours before yung draw dito sa Asian Games. But I think they made the right decision dito na i-prioritize yung kanyang safety. Ano po, kasi hindi talaga biro yung kailangan niyang pagdaanan coming from that fight in the US. Pinaghandaan niya yon, that was supposed to be 8 rounds, natapos lang ng 3, pero syempre nakakapagod pa rin yun tapos lilipad siya directly from the USA papuntang Japan. 16 hours ang time difference niyan, 16 different time zones ang kailangan niyang lagpasan bago pa siya makarating sa Japan. So hindi lang niya kailangang mag-recover from his professional fight, kailangan din niya mag-recover from the jet lag dun sa biyaheng napakahaba. And then pagdating niya sa Japan, syempre may mga test pa yan, meron pang weigh-ins, ano? Tingin ko, in my personal observation, baka yung timbang parang alangan because syempre kinukumuha siya ng timbang for that fight against Omar Ulysses Huerta nitong nagdaang Sunday, di ba? Nag-weigh-in yan. Pero syempre after weigh-in, nag-rehydrate yan. So ibig sabihin umakyat yung timbang niya, dadagdagan. Eh ngayon, mababawi ba niya kagad yun in time para dito sa Asian Games? Malaking ba masyado yung gap? Hindi ko sigurado eh. Dito sa Asian Games o sa mga ganitong klaseng competition, every time na may laban ka, kailangan sakto ka sa timbang, pasok ka dun sa timbang. So kailan mine-maintain mo rin yan eh. So mukhang tingin ko dun din magkakaproblema eh. Pero congratulations kay Umair sa kanyang third round TKO victory laban kay Omar Ulysses Huerta. Isang right-hand counter ang nagpatiklop dito kay Huerta at tumapos dun sa laban. Dun sa ano, sa video clip, yung highlight nung knockout na yon, kitang-kita mo yung impact ng suntok ni Umair eh. Talagang talsik yung pawis dun sa ulo nitong si Omar Ulysses Huerta nung tinamaan nung kanang kamao ni Umair Marshall. So, 6 out of 7 Filipino boxers na lang po ang lumalaban, ang lalaban dito sa 2026 Asian Games. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Iba pang resulta sa martial arts competition dito sa 2026 Asian Games. Ihatid natin sa pagpapatuloy po natin dito sa Fight News Weekly.
6: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman eh.
9: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
0: Sa
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
12: Team Pilipinas.
11: Lalaban para sa bayan.
12: The 20th Asian Games.
11: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 5:43 po ang ating oras. Nakatutok pa rin tayo dito sa Combat Sports Events Martial Arts sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. So, nauna na tayo sa Mixed Martial Arts. Tapos, napag-usapan rin natin itong boxing. Dito naman tayo sa Wushu. Isa sa mga oldest forms ng martial arts dito sa Asia. In the men's, Taiji Chuan, Taiji Jian. Si Engineer Jones Inso, 6th overall. After finishing 5th sa Taiji Chuan, 9.710 ang kanyang score. Pampito naman siya sa Taiji Jian, 9.693. So total of 19.403. Maliit lang eh yung difference dun sa bronze medalist, 0.026. Pero pang-anim overall etong si Jones Inso. Same event, 9th overall naman si Alexander De Los Reyes, 19.372 ang kanyang total score. Meanwhile, Agatha Wong, 10th overall sa women's Taiji Chuan Taiji Jian, 7th sa Taiji Chuan, 9.703. 11th naman siya sa Taiji Jian, 9.156. Total of 18.859 points. Samantala sa Wushu Sanda, unfortunately, tapos na ang laban ni Jennifer Quilapio. Natalo siya kay Teresa Florentina in the women's 52 kilograms round of 16. Samantala, ngayong araw na to, sasabak si Carlos Bailon against Van Tam Dinh ng Vietnam sa round of 16 ng men's 56 kilograms. Around 6:30 p.m. po yan, oras natin dito sa Pinas. At si Sander Alipio naman, kalaban niya si Bakhtior Shafowatov ng Tajikistan. Round of 16 ng men's 65 kilograms, 7:40 in the evening. Mga ganyang oras nakaschedule ang kanilang laban. Kung hindi nyo po mapanood sa TV, sa One Sports, po pwede po kayong manood sa Asian Games TV. And gagawa lang kayo ng libreng account dyan, pwede nyo nang mapanood yan. At least, yung mixed martial arts kanina, dyan ko pinanood. Pero on a delayed basis yan. Kung gusto mong mas real-time, okay, check mo yung AsianGames2026.org. Diyan po yung real-time scores and results. Meanwhile, eto sa medal standings, nasa number 20 pa rin. Hindi, bumaba na tayo sa 22. Dalawang bronze medal, kapareho natin ng Saudi Arabia at saka ang Malaysia. Nangunguna pa rin ang China, 22 gold medals na sila. Kanina dun sa roundup natin, 15 gold medals. So after 3 p.m. kanina, nadagdagan pa to ng 7. Meanwhile, Japan, nadagdagan pa ng 2. Meron na sila ngayong 8 gold medals. Followed by Republic of Korea with 5. Nasa ikapat na pwesto ang Kazakhstan with 4 gold medals. Number 6 ang Thailand with 3 gold medals. So sila ang nag-iisang bansa from Southeast Asia in the top 5 and in the top 10. Pangalawa ang Hong Kong, 2 ginto. 7 and 8 ang Chinese Taipei at ang Macau China, tig isang gold, tig 3 silver, meron lang 2 bronze ang Chinese Taipei. Number 9, parehong 1-1-1 ang Myanmar at Uzbekistan. So yun yung top 10 countries in the medal tally as of now dito sa 2026 Asian Games. 5:47 ang ating oras, isa sa mga inaasahang medalist ng Team Pilipinas dito po sa 2026 Asian Games, ang jiu-jitsu star na si Annie Ramirez. Momentum-wise, competition o experience-wise, ngayong 2026 has been a great year para kay Annie. She won gold sa Asian Beach Games, Asian Championship, World Championship, and talagang mataas ang kumpiyansa based on her previous achievements, ano, previous victories ngayong taon na to heading to this Asian Games. Galing din siya sa training sa Atlanta, Georgia. She spent a few weeks there with Jolerin Ko, Mark Lim, at saka yung isa nating fighter based in Atlanta na si Alexandria Enriquez. And pagbalik ni Annie dito sa Pilipinas, ayan, nakapanayam siya ng Sports Radio 918. So makibalita tayo kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu team to the 2026 Asian Games.
13: Yes, Miss Annie, of course, ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
14: Handa naman na. Yun naman yung ano, naantay na lang din namin yung day ng competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
13: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gano'ng kabigat para sa'yo, no, itong laban sa Asian Games?
14: Syempre, mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atleta ang nalaro doon for sure. Yun yung aim. So, mabigat na laban doon.
13: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
14: I think for new challenge, hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman siya yung weight category ko na nilaro last time, di ba? So, more on new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recently.
13: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
14: Yun, medyo mahirap. Kasi, siyempre, mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan kasi nga alam ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng ano, ng competition.
13: Ang daming nangyari sa career mo, of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
14: Siyempre, siguro dagdag yung, ano, yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then kapag parang ano, kapag may baon ako sa mga nakalipas na competition, papuntang Asian Games.
13: And nanggaling din ka, kayo, di ba, mula sa Atlanta camp. So, gaano ba katagal yung naging training mo sa US?
14: 1 month lang. Then, ayun, bumalik kami dito. May remaining na local camp kami. So, ayun, yun yung training namin habang nalito kami.
13: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no, nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
14: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training. No? Wala akong masyadong inisipin din na iba kundi mag-training lang. Training, then siyempre, learning from a high level coach din, then training sa training partners with the high level athletes. So malaking bagay din yun. So naiba rin yung nakakalaro ko. Ibang menu yung binibigay sa amin. So, yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
13: So, pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
14: Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasi yung sagad-agad kasi mawala na akong susunugin eh. So, nasa ano pala ako, ano na, may today, 54, 55, ganun. So, meron pa akong 3 kilos to, ano, 52.
13: So, pag... Yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
14: Sorry?
13: Yes.
14: Ano yan?
13: Yes,
14: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight kasi yun na lang naman kasi ano na kami, mabagal na gawa na namin yung preparation talaga. So more yung focus na lang to get the weight for me. Yung iba, hindi sure kung ano yung plan nila pero ako ganun yung plan ko. Parang focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
13: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
14: Madami eh. Personal motivation ko, kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. O kaya, hindi lang ako, parang aside sa mga taong naniniwala, sa kakayahan ko, tumulong sa akin o tumulungan ako in terms of preparation, sila kasama sila sa motivation ko na ibigay ko yung best at makapag-deliver na magandang result, di ba? So, yung personal ano rin, yung personal goal ko rin sa sarili ko na sabi, hindi rin naman naging madali lahat yung pinagdaanan ko. So, for me, sa best reward sa sarili ko na may panalo ko siyempre yung laban. I mean, yun pala ang isa na yun sa mga motivation ko. So, hindi naman nawawala lang sa sarili ko na may bigay ko yung ano, yung kailangan ko sa sarili.
13: Ito ba yung first ever na pagkakataon na talagang lalaban ka sa 52?
14: Oh, 52, yes. So, usually 55, yun pinaka-lowest international na laro ko. Pero this time, yung first ko na 52.
13: Pagdating din sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57? Mga bumababa talaga sa 52? Or new, ano to, opponents to?
14: May marami. May mga bumaba ng 52. Then aside doon, may mga dating 52 na. Then, may mga ibang kadivision din ako na bumaba ng 52. Yung ka-finals ko ng Asian Games, nag-dito din sa yung Mongolia, tapos yung UAE. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko na masyadong tinitingnan kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, nagre-ready ako. Then, doon na lang kami magkakalaman.
13: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
14: Mas payat na Annie Ramirez. And at the same time, siyempre siguro, mas matured na ako. Sorry po.
13: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa women's 52-kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa women's 52-kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no? Na pinanlalaban na 57-kilogram. Miss Annie, this time, syempre, ang dami mo nang napanalunan eh. Sa'yo, gano'ng kalaking bagay ito, no, na makabalik Asian Games at the same time, this is another challenge, no? Bawat kompetisyon, may hamon to for sure, pero sa'yo, gano'ng kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
14: Napakalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre, yun yung mas nakaka- yung pinaka, for me, yun yung pinaka nakakaba. At the same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category. Just knowing na talagang pinagandaan, pinaghirapan yun na makapasok dun sa weight category. So, yun, looking forward lang kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
13: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
14: Hindi naman sana, pero hindi, ako kasi yung maglalaro eh. Sila, di expect lang sa'yo. So yun, pero iba yung, di ba, ikaw sa sarili mo, ikaw yung maglalaro. So, mas maganda lang hindi mo naintindi nyo kung ano yung expect nila sa'yo. Kasi, alam mo yung sarili mo na binigay mo yung best mo, na prepare ka. Ginawa mo yung best mo to prepare, and kung ano naman yung maging resulta na, yun na yun, yung, siyempre, bibigay ko yung best ko, hindi ko sinasabi na, hindi ko pag-uusayan ko, hindi deliver yung lahat ng makakaya ko, kasi gano'n naman lagi, then yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay yung best ko kasi bumaba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumaga yun. Pinaghirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang nagre-ready na ako for that. So, yun. Looking forward ako. Yung expectation, anin? Tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu Team. That was last Friday. Pagbalik nila dito sa Pilipinas from Atlanta. The Jiu-Jitsu competition, October 1 pa po mag-uumpisa. That's next week pa, Thursday. So, as Annie said, nasa about 2-3 pounds above the 2-3 kilos, mga ganun, above the 52 kilograms ang current weight niya kasi ayaw niya ngang kunin agad yung timbang. Kailangan mag-maintain lang siya ng konting allowance para may susunugin pa siya. Kailangan timingan, maganda yung timing eh, heading to the competition para hindi siya depleted masyado as she heads to the sa kanyang mga laban. Hopefully, and mukhang sa ngayon okay naman yung weight loss niya, yung weight cut to make the 52 kilogram na limit dahil ginawa niyan earlier this year when she fought dun sa national finals, kailangan niya mag-qualify for that weight class for the Asian Games. Nahirap, may makulit na ano ba yun, 200 grams na kailangan niyang tanggalin. Kailangan pa niya magpagupit ng buhok para makuha yung saktong timbang. So medyo nagkaroon na complication dun sa weight cut niya earlier this year, but she's coming into this competition at dun sa weight cut process having actively competed in the last few months. So, I think malaking tulong din yun na nasa magandang condition siya, physically speaking, bago itong kanyang laban sa 2026 Asian Games. It's now 6:01 in the evening. Diyan po nagtatapos ang ating episode ng Fight News Weekly ngayong araw na to. Congratulations sa mga atleta nating nakapanalo na ng medalya. Maraming salamat sa mga nag-compete, nag-represent sa Pilipinas. At syempre, best of luck sa mga iba pa nating atleta na magko-compete pa in the coming days and weeks dito sa 2026 Asian Games. Hanggang October 4 pa po ito. Hanggang next week pa ito tatakbo ang kompetisyon sa Aichi, Nagoya, Japan. Susunod na po, Sports 918 with Rhea Revela until 8 o'clock in the evening. Bukas po, post-game naman tayo. Same time, same channel, Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: The public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
23: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time at 6:03 in the evening. No Filipino was hurt during the drone and ballistic missile attacks in Riyadh, Saudi Arabia launched by Houthi militants. The Department of Migrant Workers or DMW said it is closely monitoring the situation in Saudi Arabia through the Migrant Workers offices in the Kingdom of Saudi Arabia in close coordination with the Philippine Embassy and Consulate. It said the embassy and consulate are ready to assist overseas Filipino workers who may need help. The DMW also advised Filipinos in the kingdom to remain vigilant and follow safety instructions and advisories issued by Saudi authorities. The Department of Health will establish a mental hospital and drug rehabilitation facility in Negros Occidental to expand access to specialized mental health care and substance use. The proposed institution, to be called the Merceditas J. Montilla Mental Hospital and Drug Treatment and Rehabilitation Center, will be the first of its kind in Negros and Siquijor. On Saturday, the DOH formally accepted the donation of a 30,000 square meter lot for the site of the twin healthcare facility in Sipalay City. DOH Undersecretary Mary Ann Maestral said they hope to deliver the best possible services to the people of Negros Island. Meanwhile, in news abroad, Russian President Vladimir Putin's United Russia Party won a large majority in the parliamentary elections. The polls were held amid Ukrainian drone strikes, cyber attacks, and a crackdown on anti-war opposition. The election was the first since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. No party opposed to the war was allowed to run, with Russia's Supreme Court removing the anti-war Yabloko party off the ballot weeks before the vote. Voting also took place in Ukrainian territories occupied and annexed by Russia. That is our top of the hour news. It's now 6:05 in the evening.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Intangible Heritage.

0: four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong kwarano ni Anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himbila.
2: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
16: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
15: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until He was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
14: Magmula nung ako'y

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
8: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
9: Kanilang strengths and assets.
8: Pag-uusapan yan.
9: Kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go team!
9: Sports 918.
10: 16 na minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, September 21, 2026. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating himpilan Sports Radio 918. Tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Napapanood sa ating Facebook account, facebook.com/sportsradio918. Okay, aside from Facebook, live din tayong pwedeng panoorin sa YouTube channel ng Sports Radio 918. Hanapin nyo lamang po yung ating YouTube account, and please also follow us sa ating X account, x.com/sportsradio918. Yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa amin through social media. And syempre pa sa PBS Receiver app, tayo po yung napapakinggan. Pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets, ang PBS Receiver app para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan mga programa sa ating himpilang Sports Radio 918, pati na rin sa iba pa mga himpilan ng na nasa ilalim po na Presidential Broadcast Service. Okay? So, yan po yung ating mga paanyaya sa ating mga taga-pakinig at mga taga-subaybay. Okay? Bago ako magsimula, maraming salamat sa ating mga kasama na sina Matthew Pacheco and si Aaron Bayato for pinch hitting last week. So, ayan. Salamat po. At sa mga nagpahatid ng kanilang mga pagbati sa ating kaarawan, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay. At sa mga naging kaibigan na natin, di ba, sa mundo ng sports. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, naku eh, pagbalik natin, simula na ang 20th edition ng Asian Games at ang ating Team Philippines ay nagsusumikap na masungkit ang ating inaasam na gintong medalya, no, dito nga po sa 20th edition ng Asian na ginaganap sa Aichi, Nagoya, Japan. Meron na tayong medalya courtesy of our Philippine Women's Soft Tennis Team last Saturday bago sila sumalang sa finals. Eh, nakapanayam natin sila at yun nga, maasa tayo, no, na sana umabante sila sa gold medal round, pero napakalakas talaga ng Japan. Ang defending champion and I think syempre host, no. So definitely napakabigat na karibal ng Japan na kung saan tinalo nga po ang ating soft tennis squad noong araw ng Linggo. Kaya nagsettle for bronze medal ang ating Philippine soft tennis team, yung women's squad natin. So, congratulations and napakalaking milestone nito para sa soft tennis sa ating bansa. No, napakaraming pagkakataon na nga na lumalaban sa Asian Games yung ating mga netters and especially si Bien Zuleta and for the fourth time. Fifth time pala. Kasi four times na siyang lumuhok sa Asian Games. Etong fifth time niya, finally, nagkaroon na ng katuparan yung pagnanais nga ng koponan, no, at ng Federation ng Soft Tennis na makasungkit na medalya dito sa Asian Games. So, congratulations again sa ating mga miyembro ng Philippine Women's Soft Tennis Team. So, nandyan sina Bien Zuleta, si Princess Katindig, Hilary Paz, Shireen Rivera nga ba? Okay. Medyo nakalimutan ko na yung names ng iba nating mga members. Pero definitely sila nga po ay sinasaluduhan natin, no, sa kanilang naging effort para dito sa Asian Games. Okay, para mabigyan natin ng tamang pagsaludo, no, dito sa ating programa. Ayan, maya-maya po banggitin natin, no, yung buong miyembro ng ating koponan. First medal ng Team Philippines to sa Aichi, Nagoya Asian Games. So, bronze medal courtesy of our Philippine Women's Soft Tennis Squad na binubuo ni na Bien Zuleta, Princess Katindig, Hilary Paz, Paas, Shireen Salazar. Ayun, Salazar pala yung apelido ni Shireen. And Christy Sanyosa. So, they made history for the country's first ever podium finish sa Asian Games Soft Tennis Competition. So, maraming salamat sa inyong sakripisyo at sumasaludo tayo sa ating mga Pilipinong atleta.
11: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Team Pilipinas,
11: lalaban para sa bayan.
12: The 20th Asian Games
11: sa Aichi, Nagoya, Japan. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
12: The 20th Asian Games.
11: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
10: At ngayong araw pong ito, nadagdagan na yung ating mga medalya dahil ang isa sa mga pambato natin sa mixed martial arts ay nakasungkit ng bronze medal ngayong araw pong ito. So dalawa kasi mga mixed martial artists natin ang umabante sa semifinals ng MMA nitong 20th edition ng Asian Games. Ang tinutukoy natin ay sina Carlos Alvarez and si Jean-Claude Saclag. At yung nakasungkit po ng bronze medal ay itong si Carlos Alvarez. So, siya po ang latest medalist ng Team Philippines, bronze for him. And mamaya talakay natin yung buong detalye ng kanya naging panalo. Ang isa pa nating mixed martial artist na si Jean-Claude Saclag ay nakapasok naman po no sa gold medal round. Wow! Good luck kay Saclag. Baka siya pa maghatid ng unang ginto para sa Team Philippines. Cross fingers. Ayan. Nakasecure na po ng at least a silver medal itong si Saclag sa men's traditional MMA minus 65 kilogram division dahil nga sa kanyang pagpasok sa finals nitong competition. So, mamaya atin talakayin yung kanyang naging panalo. Early today, yung naging mga laban nitong sina Alvarez at Saclag. Samantala, nagsimula naman yung kampanya ng ating mga medal hopefuls na sina Carlos Yulo, ang ating two-time or double gold medalist sa Paris Olympics at ang kanyang kapatid na si Eldru Yulo. Nagsimula na ang kanilang mga kampanya. Of course, kabilang nga po yung iba pa mga miyembro ng ating men's artistic gymnastics team. At magandang balita dahil pumasok po sila sa finals ng individual events at the same time yung team natin no, pumasok din sa finals ng men's all around. So yung buong detalye ng balitang yan, ibabahagi namin sa inyo. And then other developments sa 3x3 basketball, magandang pagsisimula para sa ating koponan. Sa swimming, si Kyla Sanchez naman po nagtala ng national record. So yung other details, we will discuss that sa pag-usad ng ating programa.
12: Team Pilipinas,
11: lalaban para sa bayan.
12: The 20th Asian Games
11: sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: At antabayanan rin natin baka during our program, no, anytime pwede pong mag-ulat sa ating programa ang ating colleague na si Miss Judith Caringal na nasa Nagoya, Japan, tumututok sa aksyon ng Team Philippines. No, para nga po sa kampanya ng ating bansa dito sa 20th edition ng Asian Games. So, hopefully, no, dumami pa ang mga atleta natin na makasungkit ng medalya. Sa ngayon, 2 bronze medals na. Ang tanga ng Pilipinas, samantala yung China. Naku, umaariba na yung China. No, sunod-sunod na yung pag-angkin nila ng mga gintong medalya dito sa Asian Games. Of course, sila yung defending champion nitong Asiad. So far, no, mamaya maghahati din tayo ng updates sa medal tally, but para mabigyan lang kayo ng idea, ang China, People's Republic of China, nakasungkit na po ng 23 golds, no, as of this moment. Okay, 23 golds, 10 silvers, and 5 bronze medals. Ay, nako, kani-kanina lang, fresh na fresh. Sa swimming competitions, ang daming hinakot ng China. Sa swimming, eh, medal-rich sport yan. So, hindi pa nga nag-start yung athletics, pero isa pa yan sa mga sports na napakaraming mga nakatayang medalya. So, 23 golds na for China. Ang host, Japan, so far, meron po silang 8 ginto, 12 silver at 12 bronze medal. Followed by Korea, Republic of Korea, ito yung South Korea. 5 golds, 3 silvers, and 15 bronze medals. Fourth ang Kazakhstan, 4-1-3. Thailand! Ay, oh, yung ating Southeast Asian neighbor. So far, they are the best performing Southeast Asian nation. Dahil nasa 5th overall po sila with 3 golds, 1 silver, and they have yet to earn a bronze medal. So, nasa 5th place ang Thailand. And, ang Pilipinas, okay, ang Pilipinas po, sa ngayon, ay nasa 22nd spot na tayo. Because, yung ibang mga bansa, nakasungkit na ng silver eh, so, mausog na tayo sa ilalim. And, nasa 22nd place po tayo with 2 bronze medals. Kapareho natin ng haul ang Saudi Arabia and Malaysia, our Southeast Asian neighbor. Okay, yung Singapore, nasa 15th overall, meron na silang 1 silver, 1 bronze medal. Ang Vietnam, 3 na yung bronze medals. So, yun yung mga isa rin sa mga tinitingnan natin, mga karibal natin to sa Southeast Asian Games eh. So far, again, yung Thailand yung best performing na Southeast Asian at 5th place with 3 golds. Followed by Indonesia. Nasa 13th overall pala yung Indonesia. 1 silver, 6 bronze medals. And then Singapore, 15th overall with 1 silver, 1 bronze medal. Silipin ko nga kung ano tong mga medalya na to ng Thailand. Ay, naku, Tekball! 3 ginto mula sa Tekball. Isang silver sa karate. Yan yung haul so far ng Thailand. Samantala yung Indonesia, yung silver nila came from Tekball. Ang gagaling pala nila sa Tekball, ha? And then yung one, teka lang. Yung one silver from Tekball, 2 bronze medals from Wushu. Meron din sila palang isang bronze sa Tekball. So, 1 silver, 1 bronze sa Tekball for Indonesia. 1 bronze rather from soft tennis. Sa mixed martial arts, meron na rin silang isang bronze and karate. So, yun yung 6 na mga bronze medals ng Indonesia. So, 1 silver, 6 bronze medals. And then, ang Singapore, so far, 1 silver from swimming and 1 bronze from wushu. Yan yung mga medal tally nung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. Ang Malaysia naman, katulad ng Pilipinas, nakakadalawang bronze medals na courtesy of karate. 2 bronze from karate for Malaysia. Tayo naman 2 bronze medals. Isa sa soft tennis and isa naman sa mixed martial arts. And bukas ang finals ng mixed martial arts. Tinutukoy nga natin itong ating pambato na si Jean-Claude Saclag. So siya po yung pinalad na makausad, no, dito sa finals ng MMA, no, Mixed Martial Arts, matapos po niyang dominahin ang pambato ng host country na Japan, si Daisuke Murayama sa men's traditional minus 65 kilogram semifinal kanina pong hapon yan, early this afternoon sa Nagoya City Inei Sports Center. So, isang panalo na lang kailangan ni Saklag para maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya. At sa kanya naging laban sa semifinals, no, he dictated the pace from the opening bell sa pamamagitan ng kanyang superior striking para nga po mapigilan itong si Murayama na mailabas yung kanyang mga skills din and mga moves, no? And very aggressive ang naging approach nitong si Saklag at nag-pay off naman yan as he secured a unanimous decision victory and a spot in the gold medal showdown. According to Saklag, and we quote, sabi niya, ramdam ko na mas malakas ako, na overpower ko siya. Oh, yung kalaban ni Saklag, eh, dati rin palang nakakasparing niya, no? Nagkaroon din ng chance na maka-ensayo niya, maka-training niya dito with Team Lakay. Pupunta pala rito si Murayama sa Pilipinas para mag-training. And siguro yung familiarity na rin, no, nakatulong para nga po kay Saklag sa kanyang naging semifinal match dito kay Murayama. And tomorrow, he will face Tajikistan's Otabek Rajabov para sa gold medal ng event. So, hoping tayo na ma-sustain ni Saklag ang kanyang momentum mula po dito sa kanyang semifinal victory. So, sabi niya sa panayam ng POC Media, sanay naman tayo lumaban sa finals kaya mas lalo akong na-inspire. Iba pa rin to, Asian Games to. O kasi naman lumalaban na si Saklag sa iba pa mga MMA fights, 'di ba? Pero iba raw yung Asian Games. And kailangan nga raw niya na panatilihin yung distance, no, at saktan itong kanyang karibal na si Murayama. Tapos depensahan natin yung takedowns niya. Okay? So, dahil sa panalong ito ni Saklag sa semifinals, another guaranteed medal sa MMA ang hatid para sa bansa. No, matapos nga po yung bronze medal na nakamit nitong teammate ni Saklag na si Carlos Alvarez na bronze sa men's traditional minus 77 kilogram division. So, nakaharap ni Alvarez sa semis ng kanyang event, itong si Yerkingali Burkutalin na mas matangkad dito sa ating pambatong si Alvarez. No? Itong si Burkutalin ay from Kazakhstan, naging mahigpitan yung kanilang labanan. And although natalo po, ito si Alvarez 0-3 and that ended his campaign dito nga sa Asian Games. Okay, so yan po yung mga resulta natin pagdating sa Mixed Martial Arts. Tomorrow, ang oras ng laban nitong si Saklag. Okay, gold medal bout para po sa kumbaga dito sa men's traditional minus 65 kilogram. Okay? So, tomorrow, nakatakda po yung laban ni Jean-Claude Saklag and Otabek Rajabov for the gold of the men's traditional minus 65 kilogram at 2:47 p.m. Japan time. So, mga alauna, 1:47 ng hapon dito naman sa oras natin sa Pilipinas. So, tututok tayo sa laban nitong si Saklag, definitely. Dahil mukhang ito ang unang ginto natin if ever. I-claim na natin yan. Hopefully, mabigyan ng lakas, no, at ng talino, liksi, itong si Saklag para nga po talunin niya itong si Rajabov ng Tajikistan. Okay, so unang tinalo nitong si Saklag sa kanyang event. Ito yung naging journey niya para makatungtong sa finals ng men's traditional minus 65 kilogram. So sa quarterfinals, tinalo ni Saklag si Saud Fawaz Al-Mohem ng Saudi Arabia, 3-0. And then sa semifinals, nanaig siya kontra Daisuke Murayama, no, 3-0. So again, unanimous decision of victory. And tomorrow, he will go for the gold medal against Otabek Rajabov. So good luck kay Jean-Claude Saklag and congratulations this early sa kanya, pati rin kay Carlos Alvarez.
13: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
14: The 20th Asian Games.
13: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
24: Ay, aircon ba ako?
23: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
24: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
23: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
25: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Sports 918.
10: 41 minutes after 6 p.m. nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Ria Arevalo and kasama natin sa Master Control ang ating mga engineers na sina Ed Obra, Gemart Recamora, ang ating EPs na sina Mika Go and Matthew Pacheco. Good evening rin po sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter site. Okay, dumako naman tayo sa larangan po ng gymnastics. Ang ating mga medal hopefuls, naku, especially gold medal hopefuls. Yan, sina Carlos and Eldru Yulo. Sila po ay nagsimula na ang kanilang mga kampanya dito nga sa Asian Games. Ngayong araw pong ito, nag-start na yung competition sa gymnastics. Yung ating men's artistic gymnastics team ay sumalang na sa aksyon. So talaga naman nakaantabay tayo dito dahil mga pag-asa natin to, laki ng expectations din natin sa kanila because Carlos Yulo is a 2-time gold medalist sa Olympics. So itong Asian Games, no, ito na lang yata ang kulang sa kumbaga sa koleksyon nitong si Carlos Yulo. So hopefully itong edition ng Asian Games sa Nagoya, Japan, makamit na ni Carlos yung kanyang inaasam-asam na gold medal dito sa Asian Games. Napaka-elusive kasi ng gold, no, dito nga para kay Carlos Yulo. No, prior to last edition sa Hangzhou, China, hindi siya nakalahok doon. So, before that, kailan nga ba huli? Noong 2018 sa Palembang. Sa Palembang, Indonesia. Hindi rin siya nakasungkit ng medalya that time. Pero bata pa si Carlos that time. So medyo, di ba, yung maturity through the years nakuha niya. And of course, nag-evolve siya as an athlete. At mas, yung skills niya rin na-develop na. As he continues his journey sa pagiging gymnast. So, ngayon, kasama niya na lumalaban for the Philippines ang kanyang younger brother na si Carl Eldru Yulo. So, kasama niya rin sa team si Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, si Zachary Cortens Nunez. So, sila po ang bumubuo sa ating MAG team in pursuit of the country's first ever gymnastics medal in the Asian Games. Aba, in the 75 years of participation, hindi pa nananalo ng medalya ang Pilipinas since the inaugural event noong 1951 sa New Delhi, India. Napakatagal na nun, ha? And kanina nga po, nagsimula na ng kampanya ng ating MAG team sa Nagoya General Gymnasium for the men's competition nga. Sa lahat ng anim na apparatuses, yung floor exercise, pommel horse, rings, vault, parallel bars, and horizontal bars. So lumahok po sa Subdivision 1. Itong Pilipinas, kasabay nila yung Singapore, Mongolia, Thailand, Iran, and Vietnam. At ang magandang balita ay umabante po sa finals ng tatlong aparatus sa men's artistic gymnastics event ng Asian Games ang ating double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Nang ibabaw sa floor exercise qualifications, itong si Carlos with 14,600 points. He performed a routine with a difficulty of 5.7 and execution of 8.9. So, itong Olympic floor exercise and vault gold medalist natin ay umabante rin po sa finals ng parallel bars. Ranking 6th, ang score niya 14,266 points. At surprise! Pumasok din siya sa finals ng vault. Kasi nga, medyo yung execution ni Carlos kanina sa vault, no, merong hindi malinis, di ba? May palpak, ayun, no? Kuha dun sa photo from POC Media na he fell, no, dun sa lumagapak ng hindi maganda yung ang tawag dito, yung landing. Okay. So, napaupo siya. napaupo na lang siya dun sa ano, dun sa kanyang pagland, no, during his first attempt yan sa qualifications. So, sinabi nga niya sa POC Media, sobrang challenging today. Hindi ito yung in-expect ko na preparation ko. At hindi raw talaga lumabas today. Sa vault, no, hindi niya daw matanggap kanina. Iyon yung naging pahayag niya sa mga kasama natin sa media dun sa Nagoya. No, biruin mo, gold medalist ka sa Olympics, tapos... Diba? Syempre, gustong-gusto mong magpakita ang gilas dun sa event kung saan nakakuha ka ng ginto. Pero yun nga yung nangyari. Ang maganda naman dito, pumasok pa rin siya sa finals. So, nasa ano yata siya? Nasa 7th overall ng vault finalist. Itong si Caloy. Itong si Carlos Yulo. Kaya, mabuti na lang, no? Umabot pa rin siya sa finals. Ayun, ngayon ang abangan natin sa finals. Definitely gustong-gusto ni Carlos na makabawi mula nga po sa kanyang hindi magandang kumbaga execution kanina sa vault. So, yun ang ating aabangan. Again, floor exercise, parallel bars, and vault. Yan yung tatlong apparatus finals na lalahukan nitong si Carlos Yulo. Okay, yung kanya na kababatang kapatid naman po ay nakasungkit din ng final spot sa floor exercise. Pumang-apat kasi itong si Eldrew sa mga kalahok, no? Sa lahat ng kalahok with a score of 13,966 points. So, sabi ni Eldrew na lumalahok sa kanyang unang Asian Games, no, na feel niya is grateful dahil lahat kami safe, and of course super proud din ako sa nangyari kanina, and dahil may mga bagay din ako na hindi nagawa tulad ng pommel sa rings and of course sa P-bar, no, but I keep telling myself na change mood to change mood every time na nagche-change kami ng apparatus. So parang araw, 'di ba, makuha niya yung tamang energy. Iyon. So ganoon ang mindset, no? At aantabayanan natin itong si Eldrew kasi kalaban niya ang kuya niya sa floor exercise final. Sana pareho sila, 'di ba, na mag-land sa podium nitong apparatus na ito, no? Yan yung kanilang ano eh, talagang expertise. Yan yung kanilang pet event, ang floor exercise. Okay, sa iba pa mga efforts, no, si Carlos tumapos ng 10th sa individual all around sa kanyang ranking na 75.465 points. So, yun po yung naging finish ni Carlos Yulo pagdating sa individual all-around. Okay? Si Eldrew naman, sa iba pa mga aparatos, so pumang-apat siya sa floor exercise, sa horizontal bar. He finished 9th place with 13.433 points. Umabante rin siya sa finals nitong event. Kasi nga, since only 2 athletes per NOC can qualify. So, itong younger Yulo finished 8th, si Eldrew, no? He finished 8th sa all around with 77.264 points. So, yan po yung mga naging efforts ni na Carlos and Eldrew Yulo. And then, ang gold medalist ng Southeast Asian Games na si Miguel Besana, umabante rin po sa vault final. He actually finished higher than Carlos Yulo. Pumang-apat na pwesto sa qualification itong si Besana, 13.933 points. Tapos, di ba, pampitong pwesto nga si Carlos dun sa vault final. And sa team event naman, ang Team Philippines pumang-anim na pwesto with 232.093 points sa likod ng, okay, ng kanilang mga karibal. Okay, sa pang-anim na pwesto ang Team Philippines sa dun sa team event. Okay? So more details about that at iba pang mga developments, no, sa nagaganap nga po na 20th Asian Games mula sa ating kasama na si Miss Judith Kernal, live and direct sa Nagoya, Japan. Yeah, magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
0: Yes, thank you very much. Thank you so much, Ria. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Sports Radio. So since kompleto tayo sa Ricardo's, thank you so much, Base. Mas kompleto kayo sa ating mga resulta. We will just go to the scheduled of events tomorrow, third day of the actual competition dito pa rin sa ginaganap na Asian Games. Ilan sa mga sports na madalas natin na ma-feature ay mag-umpisa na sa araw ng bukas. And this is sa fencing na kung saan yung mga pambato natin sa individual events. This is in men's foil, si Samuel Tranquilan at si Nat Perez ang mga bets natin in the competition. Okay, this will start 10 a.m. Japan time and 9 a.m. Manila time. Si Tranquilan nasa pool 1. Okay, may tiglilima na mga laban yan. Mga kalaban ni Tranquilan including those from Japan, host Japan, Oman, Indonesia, Singapore, and Macau. Nasa pool 2 naman si Nat Perez against Hong Kong, UAE, Taipei, Singapore, and Indonesia. Tapos, pagkatapos itong mga foil for men, sa hapon naman, women's ipay naman sina Alexa Larrazabal ng Ormoc and itong si Juliana Gomez. The same, pooling ito with 5 or 4 na mga competitors, then magkakaroon sila ng ranking bago pumasok sa direct elimination. Aichi Sky Expo Hall ang venue, and then tomorrow ito sana ang binabalo ko na puntahan para naman meron talaga tayong masubaybayan, and this is one interesting event para sa ating Team Philippines. Bukas din nakita ko sa mga schedule ang individual dressage, okay, para sa ating equestrian. Susundan din natin, bagamat wala naman to dito sa ano, sa Nagoya, pero sa ano yan, sa Tokyo. So by results na lang ang ating ibibigay sa inyo. Bukas din ang pag-umpisa ng kampanya ng ating flag bearer na si Ira Villegas. So women's 51 kilograms preliminaries bout number 12 yan sa Nishio Gymnasium. Ang isang taga-India ang kanyang makakalaban sa pag-umpisa ng kampanya Women's 51 kilograms. And then, syempre yung mga ball games ay magpapatuloy, at ang swimming, ganun din, magkakaroon ng mga events sa 100-meter freestyle. Okay, tingnan natin, silipin na natin ang start list natin para malaman na natin kung sino yung ating mga bet in this competition. Sayang kanina, no? Nakikinig ako sa iyo yung mga short attempt ng ating mga swimmers led by Kayla Sanchez. Who knows, by tomorrow dito sa mga events ay makita na natin at makakuha na tayo ng gold medal, or any medal will do for our bets in this Asian Games. Medyo sa araw na ito tayo ay natigil dito sa gymnastics . Kaya hindi natin sila masyadong masubaybayan. Nevertheless, tama tayo sa 100-meter freestyle. Kayla Sanchez and Heather White will be competing by tomorrow. At sila ay nagkataon magkasama pa doon sa hits, ano, ng, and that's sandali lang, hatingin natin itong isang hit na ito, the last hit of this three hit women's 100-meter freestyle. So magkakaroon din tayo ng mga entries by tomorrow, 400-meter individual medley, yan din ilang pa sa mga events. And then meron din tayo sa 200-meter backstroke, and I think yun naman sa long distance ay wala tayong bet ang Team of Philippines. Ang mga laban or among hits will be in the morning, the usual, at 10 in the morning, and then evening ay mag-umpisa yan ng alas 5, okay, halos alas 4 dyan na ng hapon sa Manila. Okay, Samantala, in other competition, ito katulad ng baseball, kanina maganda naging umpisa ng Pilipinas. Bukas ang ating haharapin ay ang koponan ng People's Republic of China alas 12 ng tanghali at yan ay alas 11 sa Manila. And then, of course, andyan yung ating extra basketball, patuloy pa rin ng mga round robin sa Pool C. Ang Philippine women's team will be meeting Mongolia. Okay, and alam po kanina naman nabanggit na natin sa mga programa yan, natin siyaan. Then also yung Macau, and that's it for the schedule. Minsan kasi may mga nababago din dito sa mga schedule natin, but sa iba yung time lang, but in others, yung mismong mga kalaban. Kung isang araw, meron tayong isang martial artist ang akala natin taga-Tan Country, pero eventually hindi taga-Tan Country yung nakalaban ng ating pambato. Wala tayo sa cycling road. Okay, sa isang araw pa kanina, nakausap ko yung ating ilan sa mga kaibigan, mga technical officials. So, seemingly, hindi lang mga atleta ng Pilipinas like Shen Yao Yao, then again si Tia Adel Sempijas, and sina Daniel Caluwag at itong si Patrick Hu ang ating competitors in cycling. Mas marami pa yung mga fellow cycling officials who are doing their job bilang technical at commissar ng competition, and this is Asian Games. Nakaka-proud para sa ating mga officials na yan. So tomorrow din ay nandito rin yung laban ng ating koponan, and this is in football. Okay, meron pa pala sa men football group C, it's against Kuwait. And of course, ang gymnastics. Pero hindi na tayo babalik dito sa venue na ito. By tomorrow, hindi na tayo sasama pa sa ating mga kaibigan. Instead, pupunta na tayo sa ibang mga lugar. Tomorrow, meron na tayong schedule of events, subdivision. Okay, ang mga subdivision, subdivision 1 ulit, ang Pilipinas. Mag-umpisa tayo sa ating rotation 1. At ang rotation 1 natin will be balance beam. Makita natin sina Hailey Garcia, sina Lauren Supnet, sina Kylie Vame, si Levi Rovivar, at si Kiara Andrew. Nakabuo tayo ng team. Nice to know na nakabuo tayo ng team. Kala natin nung una hindi tayo makakabuo din ng team for this all-around competition. Okay, so we have also sa iba pang subdivision na lalaho ka ng Pilipinas. Sunid-sunid na po yan from the rotation 1 na kung saan sila nga ay nandoon sa din. And then sa rotation 2, tingnan natin ang rotation 2 kung asan ang Team Philippines. Mas po lang masiguro sa kanilang mga schedule, Lia. Actually, nandito tayo sa isang press center. Okay, umalis na tayo. Okay, so we are only in the subdivision, subdivision 1, uneven bars, okay, para sa ating mga gymnast. Okay, bakit wala sila din sa subdivision 2? Okay, yun, subdivision 2. Okay, subdivision 1, sa rotation nila, ang rotation 1, bars. Ang rotation 2 nila, floor exercise. And then sa rotation 3, sumitsunod lang naman yan. And then and so on and so forth. Ganda yung venue nila dito. Ito daw ay isa sa mga regular na pinagdarausan ng Asian Games, itong Rainbow Hall ng ating Nagoya City. Mas malaki pa. Parang halos sa Araneta Coliseum, kung di ako nagkakamali dun sa laki. No? At talagang ito daw ay regular na pinaggaganapan ng mga competition. Meron nga ilan dito ng mga staff na lumabit pa sa Team Philippines kasi kilalang-kilala nila dito si Caloy Yulo, simply because nga si Caloy ay madalas dito na siya nag-training at madalas din siya mag-compete. At itong competition venue na ito ay nagamit na rin definitely in the past. So bukod dyan sa gymnastics, okay, tingnan pa natin kung ano yung ilan na natitira sa mga schedule para sa Team Philippines, and fencing, and of course sa Meron din tayo sa karate, pero pagpapatuloy din lang ito ng mga action sa Ryu, okay? And then sa puros mga eliminations pa rin para sa Team Ryu. And then of course, para naman sa karate, or tomorrow may participation ng Pilipinas, and this is in kata, okay? Women's Team Kata, and this is the quarterfinals na para sa Philippines. Ito ay lalaban sila sa Team Cambodia at the start of that competition. So, sa Sepak Takraw, yes, preliminary pa rin tayo. Group B, it's the Philippines against Japan. Alam natin na mayroong hamon si Karen Caballero Tanchenko o Karen Tanchenko Caballero sa ating mga atleta na kailangan mag-uwi sila ng medalya, dahil kung hindi, ay kailangan nang iwanan nila ang ating national team. So, so far, yan lang yung ilan sa mga very significant na mga schedule na nakikita natin para sa ating Team Philippines. Siyempre yung soft tennis din, pero ito ay mga singles, individual competition ng isang araw. Kung ang ating soft tennis ang gumawa ng pangalan o gumawa ka agad ng panalo, magbigay ng panalo sa Pilipinas ngayon, they will try also to land in the podium. And this is in singles competition. So, na Christy Sanosa laban sa isang taga-Pakistan. Okay. And then, we have another entry. Okay. Round robin ulit ito dun sa kanilang group. It's gonna be against Pakistan and then against Japan. Tapos, katulad din nung nangyari sa doubles, kung ano yung magiging standings nila, and then magkakaroon ng win-loss record at madidetermine kung sino yung aabante to the next round. Ganun din si Joseph Auxilia para naman sa men's singles. Ang una niya makakalaban ay isang taga Nepal. And then, tingnan natin kung sino yung second niya. It's gonna be against Korea. Alam natin, Korea ay isa pong powerhouse team when it comes to soft tennis. And then, nandiyan din sina Princess Katindig. Okay, the same, meron silang mga series of matches in their respective group. Tingnan ko lang kung kasali pa ba dito si Bien Zuleta, ang ating captain. Okay, mukhang wala na din sa singles. Kasi natanong natin si Bien, sabi niya, ito na ba, nakamedal na kayo sa Asian Games? Ito na ba yung, kumbaga, tapos ng career ni Bien? Hindi sumasagot, pero sabi niya, pakitanong po sa mga coaches ko. So, if and when, diba, ay napakaganda naman in a way ng pagtatapos ng kanyang career because of that very significant and very historic medal na nangyari pa dito sa Asian Games. Anyway, meron pa rin tayong ilan sa Ushu, okay? Tingnan ko lang at i-check ko lang kung yung Ushu competition natin ay updated na itong hawak-hawak na schedule ko by tomorrow sa Ushu competition ng ating Asian Games. Okay, sandali lang ha. Nawawala yung aking schedule. Okay, so let's see at the schedule of Ushu competition. Tinitingnan natin kung yung mga Ushu, ilan sa mga inaasahan natin sa Ushu, especially doon sa Sanda. Dahil Sanda na ngayon ang labanan dahil nakawala na in a way ang ating top bet in individual taulo na si Agatha Wong. So far by tomorrow, ang nauna kasi sa kampanya ng Pilipinas ay katulad ng ating mga former medalist na sa at regular na mga pambato ng Pilipinas. Katulad dito na ni Gideon Fred Padua, siya ay Kalahok sa Women 60 kilograms, and this is the quarterfinal round of the competition. By the way, kanina, di ba, yung ating world medalist na si Ria, meron ba kayong huling report doon patungkol kay Carlos Babiono?

0: natalo tayo dahil unang laban pa lang ay Vietnamese ang kalaban, ang naging kalaban kanina ni Carlos, okay, Bailon.
1: Ah, okay. Si Bailon, oo, oh, natalo nga siya.
0: Si Bailon, okay,
1: 0-2.
0: Si Bailon, oo, oh, 0-2 sa pag-uumpisa pa lang kaagad ng laban. Eh sana ito, eh siya ito sa talagang ating inaabangan. Iba siya pa yung nagsabi na mahirap pa sundan ang yapak ng isang medalist niya na si Arnel Mandal.
1: Yes.
0: First time niya kasi na naglaro sa Asian Games, tapos ang kinuha niyang weight category ay itong kay Arnel Mandal, and of course he lost, and this is in the men's 56 kilograms.
1: Silver medalist si ano nun eh, si Mandal.
0: Mandal, oo, sa Asian Games. And of course, sa mga Asian competition, nag-gold si Mandal. But nagkataon na nung time ni Mandal, hindi pa talaga ganun ka-veteran o ka-nasa elite in a way category itong si Carlos Bailon. Anyway, Ria, yan lang ay ilan sa mga schedule. Alam ko may mga dadagdag pa. Hindi pa ito complete ang schedule. May mga names pa na masasama dito sa mga events na nakalatag para bukas. So, by tomorrow, asahin nyo na mas pupunta po tayo sa iba't ibang mga events at iba't ibang mga venues para naman meron tayong kahit na paano mas marami na kwento as regards the participation of Team Philippines in this 20th edition of the Asian Games dito pa rin sa Aichi, Nagoya sa Japan. Pansamantala, sangalan pa rin po ng mga kaibigan natin, Philippine Olympic Committee, okay, media. Ito pa rin po si Judy Keringal sa ngalan din at tulong ng ating Philippine Sports Commission. Maraming salamat and back to you.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Miss Judith Keringal. And we'll just take a break to give way sa ating news. And magbabalik po tayo sa second hour ng ating programang Sports 918.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
5: The 20th Asian Games.
2: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
2: Headlines ngayon.
5: Team Pilipinas,
2: lalaban para sa bayan.
5: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Philippine Standard Time, 11 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Excuse me po. We start with Asian Games news. The Philippine Women's Volleyball Team, or alas Pilipinas Women, defeated Mongolia with scores 25-13, 25-11, 25-20. Again, the Philippines prevailing over Mongolia 25-13, 25-11, 25-20 in the classification match for 9-12 held at the Okazaki Chuosogo Park Gymnasium in Nagoya, Japan. Still in sports news, our PFL results over the weekend. Manila Digger defeated Stallion Laguna 3-0. Ascals Development Club defeated Maharlika FC 2-0. And Tuloy FC's Quick Pass Philippines

0: Army 4-3. We now go to our top news. The Philippines' One China policy remains unchanged, but it does not prevent the country from pursuing relations with Taiwan. The Department of Foreign Affairs made a clarification amid China's objection to Taiwan's plan to open a representative office in Cebu Province. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. also asserted that Manila, not Beijing, determines how it implements its One China policy. The DFA said the policy remains consistent, clear, and unchanged in accordance with the 1975 joint communique between the Philippines and China. Military commanders of the 102nd Infantry Brigade and leaders of the Moro National Liberation Front convened in Sulu to reinforce institutional dialogue and sustain regional stability across the province. Brigadier General Alaric Avelino de los Santos spearheaded the military delegation to welcome the peace partners in Barangay Buwal. The high-level security engagement brought together Army and MNLF officials operating in the area. De los Santos said the meeting served as an official platform for open and constructive dialogue, addressing the prevailing peace and security situation, local community concerns, and joint coordination mechanisms. We go to news abroad. A gold mine shaft collapsed in northeastern Sudan, killing at least 11 miners and injuring 30. It was the second collapse of an informal gold mine in Sudan in a week. The mines were among thousands of small-scale and informal mines scattered across Sudan, which has been engulfed in a war that has times pushed parts of the country into famine. Last Sunday, at least 82 people were killed when a series of mine shafts in another gold mine collapsed in the country's west in an area controlled by the paramilitary. Philippine Standard Time, 13 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on Facebook.com/SportsRadio918, Twitter.com/SportsRadio918. Subscribe to our YouTube channel at SportsRadio918. Log on to our news website, radiopilipinas.ph/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
7: The 20th Asian Games.
6: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: 18 minutes after 7 p.m. nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo at nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong Lunes, September 21, 2026. Okay? Samantala, patuloy ang ating pagtutok sa mga developments ng 20th edition ng Asian Games. Kanina po, muling sumalang ang ating Philippine Women's National Football Team. Nakaharap po nila ang China at ibang klaseng Chinese squad ang kumbaga gumulat dito sa ating koponan. Lumasap po ng 1-5 na pagkatalo sa kamay ng China ang Pilipinas. So sa pagtatapos ito ng kanilang group play sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu City. So natapos sa pamagitan ng pagkatalo yung group stage action ng Team Philippines. At kahit na ganun, no, nakasiguro naman na ang ating Pinay booters ng pwesto sa quarterfinals. Kasi tinalo po nila yung Hong Kong noong Biyernes. 2-0. Buti na lang, no? Before going against China, sigurado na ng spot sa last 8 ang Pilipinas. So, coupled with losses by 4 lower-ranked teams sa Group E and F, dahil sa panalo ng Pilipinas kontra Hong Kong noong Biyernes, ang Pilipinas po ay nag-commit ng superior points advantage. Sila ay naging best third-place team regardless of the result versus China. So, with that, pasok na sa next round. Sa knockout stage ang Philippines. And ang quarterfinals po ng football competitions ay nakatakda sa September 25, araw po ng Biyernes. Ayan, ano kayang koponan na makakalaban ng ating Philippine Women's National Football Team? Silipin natin yan. Teka, so, sa football, this Friday, ang kanilang magiging quarterfinals. So, quarterfinal action will start on Friday, September 25. Hinihintay pa ng Pilipinas ang kanilang makakaribal sa quarterfinals. Nakatakda po at 6:30 p.m. Japan time. So, alas 5 imedya ng hapon naman sa Pilipinas. Itong laban ng Pilipinas sa quarterfinals. Hinihintay pa ng Pilipinas, ng China, at ng, ano pa ba? Democratic People's Republic of Korea. So, North Korea yon. So, North Korea, China, Philippines, still awaiting their opponents sa quarterfinals. Yung isa pang quarterfinal pairing, kasado na between Republic of Korea and Uzbekistan. So, yan po yung aabangan natin. Ano kayang koponan na makakaharap ng Pilipinas sa quarterfinals nitong Asian Games Women's Football Competition.
9: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: Samantala, sa swimming, ang ating mga pambato po nagpatuloy ang kanilang pagsalang sa aksyon ngayong araw pong ito. And itong ating mga tankers na sina Kyla Sanchez and Thea Salvino, tumapos ng 5th si Kyla and 10th si Thea sa Women's 50-meter backstroke finals ng 20th Asian Games sa Tokyo, Japan. Doon po kasi inilagak yung ano, yung competition sa swimming kasi nga naman napakaganda ng facility sa Tokyo. Doon ginanap ang Olympics, 'di ba, noong 2021. Okay. 2020 Tokyo Games 'yun, pero 2021 naganap yung competition. So, very ano lang, fitting lang na doon gawin yung swimming competitions. And for Kyla Sanchez, nagtala po siya ng new Philippine national record na 28.19 seconds to finish 5th overall dun sa event na women's 50-meter backstroke. Na-improve niya yung kanyang previous national mark. Parang dalawang beses niyang na-break this competition lang, yung national record sa 50-meter backstroke. So, 5th overall si Sanchez, samantala si Salvino naman ay nagtala po ng 29.02 second clocking upang tumapos ng pang-10 pwesto. So, yan yung naging effort ng ating mga Filipina tankers. And magbabalik sa aksyon bukas si Sanchez sa Women's 100-meter freestyle. So, yan po yung susunod niyang event. And then si Salvino naman will compete on Wednesday. So, may break tomorrow si Salvino and then she will return to action sa Wednesday para sa Women's 100-meter butterfly. So, yan po yung resulta ng mga naging competitions naman itong ating mga Filipino tankers. And sa men's side naman, si Logan Noguchi, hindi po siya nakasungkit ng final spot sa men's 50-meter freestyle after he finished 23rd in the heats with a time of 23.08 seconds. So, hindi nakatungtong ng finals, ng evening finals, itong si Logan Noguchi. And then, sa isa pa nating pambato, si Heather White naman po ay hindi nakalahok sa women's 200-meter freestyle heats. DNS, yung naging resulta para kay Heather White. So, yan po yung development naman sa swimming competitions for Team Philippines dito sa Asian Games.
9: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: Samantala, sa larangan naman po ng boxing, magandang pagsisimula ang naitala ng Team Pilipinas sa boxing competitions nitong Asian Games. Ang una nating pambato sa boxing ay itong si Norlan Petesio. Binuksan niya ang kampanya ng Pilipinas sa 20th Asian with a unanimous decision victory over Sopors V ng Cambodia. Ito po ay sa men's 70-kilogram division. So, wagi si Norlan Petesio. Ay, may pinagmanahan to. Oo, for sure. Sino ba mas matanda sa kanila? Ni Nesty. Oh, dalawang magkapatid no sa boxing competitions ng Asian Games sa lalaban para sa bayan at unang sumalang na si Norlan Petesio. So umuusad na po sa next round itong si Petesio. Si Norlan. Mukhang nanonood nga si Nesty, parang nag-ano pa siya Facebook live siya habang sumasabak sa aksyon ng kanyang kapatid na si Norlan. Itong ang si Nesty, katulad ni Carlos Yulo, napaka-ilap para sa kanya rin itong medalya ng Asian Games. Ito na lang din ang kulang sa koleksyon ni Nesty. Meron na siyang ginto sa SEA Games, sa Olympics. Di ba? Nakadalawang medal na nga si Nessie sa Olympics. So, inaantabayanan natin kung ito na ba ang Asian Games edition na makakasungkit siya ng medalya. Eh, di ba? Let's face it, tumatanda na rin si Nesty. So, definitely, ito na. Kung merong edition ng Asian Games, ito na yon. Dapat makuha niya na yung inaasam niyang medalya. So, preliminaries, men 70 kilogram, Norlan Petesio 5-0 na panalo. Unanimous decision victory para sa kanya kontra Sophors V ng Cambodia. So, ito pong si Petesio ay uusad sa next round ng competition. Okay. Kanina nabanggit ni Miss Judith, bukas po sa salang na sa aksyon ang ating flag bearer na si Ira Villegas. Of course, medalist din natin ito sa Paris Games. So, si Ira Villegas po ay kalahok sa women's 51 kilogram preliminaries. Nakaano to eh, naka magsisimula kasi yung action ng boxing tomorrow at 10 a.m. Manila time. So 10 a.m. Manila time and then sunod-sunod na yon, no? Pangatlong vault itong kay Ira Villegas, women's 51 kilogram. So, siya lang ang, I think, pambato ng Pilipinas sa mga nakaschedule tomorrow. Makakaharap po ni Villegas itong bet from India na si Sakshi. Ba, isang pangalan lang, walang apelido. Si Sakshi ng India. So, good luck kay Ira Villegas sa kanyang magiging match for tomorrow. And, unfortunately, for Ymir Felix Marshall, hindi po natin makikita si Ymir na sumabak sa aksyon nitong Asian Games. Kasi nga noong Sunday lang ay sumalang sa kanyang professional bout itong si Ymir Marshall. So nanalo siya doon eh, knockout, 'di ba? Sa third round. Knockout victory for Ymir Marshall and nagpas siya ang ABAP. At syempre, kinausap na rin nila si Ymir na yun nga, skip na lang ito nga pong Asian Games. No, after carefully considering this his situation, no, nag-decision sila na pagpaliban na lang ni Ymir itong paglahok sa Asian Games. Kasi nga, magkakaroon ng limited time to recover mula po sa kanya naging professional fight sa US. Itong si Marshall, tapos ang haba pa ng biyahe, di ba? From the US, patungong Japan, and high-level competition din ang sasalangan itong si Marshall dito sa Asian Games. So, very physically demanding ang sport na ito. At kailangan, di ba, ng ample rest and recovery para sa safety at kalusugan ng atleta. Kaya ayaw nila isugal yung health din ni Ymir. At yun nga po ang naging desisyon. So, ang Hangzhou Asian Games silver medalist sa boxing na si Ymir Marshall ay hindi po lalahok dito nga sa 20th edition ng Asian Games. So, pagtutuunan ng pansin ni Ymir ang kanyang pag-represent sa bansa sa Asian Indoor and Martial Arts Games this December. So, sa December po, merong IMAG at dun na lang lalahok si Ymir Marshall.
9: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: We have 31 minutes after 7 p.m. We'll take a break. And sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong naging tagumpay ng 3x3 basketball, Gilas Men. So, dalawang sunod na panalo na itala ng ating Gilas Pilipinas 3x3 Men. sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa Asian Games. So alamin din natin yung schedule for tomorrow, yung women's team naman natin ang sasalang sa aksyon, at yung 5-on-5 Gilas Pilipinas Women, they will face Japan bukas after back-to-back wins. They will face a tough opponent, host country Japan. So ating talakayin yan sa pagbabalik ng sports 918.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Sports 918.
17: Kasama si Ria Arevalo.
16: Let's go, team.
17: Sports 918.
18: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
19: The 20th Asian Games.
18: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. At dumako na tayo sa ating balita naman sa 3x3 Basketball. Kanina po ay nagsimula na rin ang kampanya ng ating mga Gilas 3x3 Men. No, para nga po dito sa 20th Asian Games, dalawang sunod na panalo ang naitala ng Gilas Men. Back-to-back victories yan. Denominate nila ang kanilang mga karibal sa Pool A action nitong competition na ginanap sa Kinjo Futo Station Square sa Nagoya, Japan. Nick Cabanero, Luis Pablo, Koji Buenaflor, and si David Dungo. Sila po ang mga malalaro natin. At na-upset nila ang top seed, Mongolia, 19-12 sa opener ng kanilang Pool A action. Nag-combine para po sa 13 points itong si Cabanero and Buenaflor. Actually, naka-7 points si Cabanero. Then, 6 markers itong si Koji Buenaflor. So, after winning over Mongolia, tinalo ng Gilas Men ang Sri Lanka 21-12 para naman po makamit ang top spot sa Pool A. So, 2-0 ang record ng Pilipinas. Sila nangunguna ngayon sa standings nitong kanilang grupo. So, kanina nanalo yung Mongolia over Kazakhstan, kaya 1-1 ang record ng Mongolia. And then yung Kazakhstan, bago po makaharap yung Mongolia, nakalaban nila yung Sri Lanka. So, tinalo rin ng Kazakhstan yung Sri Lanka, kaya 1-1 ang record ng Kazakhstan. Okay? So, dalawang mga teams, identical 1-1 record, and then Sri Lanka ang nasa ilalim with 0-2 card. So nasa ibabaw ang Pilipinas at nais ng ating koponan na makuha yung outright spot sa quarterfinals. They are targeting a victory against Kazakhstan sa Miyerkules. So this Wednesday yan, 12:15 PM Manila time. Para nga po sa chance ang umusad sa knockout stage. So pag ano kasi may play-in pa eh. I think pag second place ka, meron pang play-in match. Ganun kasi sa 3x3 basketball. So kung ikaw yung team, number one team sa iyong pool, pasok ka na sa quarterfinals. So nice po ng Gilas Men na ma-improve ang kanilang quarterfinal finish sa Hangzhou, China, 3 years ago, dun sa 19th edition ng Asian Games. Pang-8 pwesto ang Pilipinas that time, no, dito sa 3x3 men's basketball. Samantala, ang ating women's squad naman po ay magsisimula ang kanilang kampanya dito nga sa Asian Games basket 3x3 basketball competition. So tomorrow, yung ating mga manlalaro, sina Victoria Pasilang. Okay, si Victoria Pasilang, si Casey Quinn De La Rosa, Elizabeth Ka, and si Amaya Espanyol. So sila po ang sasalang naman para sa women's side ng 3x3 basketball. So for tomorrow, they will face Mongolia. Ang Mongolia, napakahusay niyan sa 3x3 basketball. So matinding laban kagad, kakaharapin ng ating Gilas Women. So 11 AM. So that will be 10 AM Manila time. Kasi local time tong nasa website ng Asian Games. So 10 AM Manila time, Mongolia versus Philippines. Susundan po ito ng kanilang match at 1:05 PM. So that will be 12:05 ng tanghali sa oras naman natin dito sa Pilipinas. Ang kanilang makakalaban ay Macau, China. So nasa ano po, Pool C action ang Gilas 3x3 Women. Mongolia at 10 AM and Macau, China at 12:05 ng tanghali. Yan po yung initial games ng ating Gilas 3x3 Women. Then after tomorrow's action, magkakaroon sila ng break and they will return on September 24. Araw po ng, teka lang, September 24 nga ba? 23. September 23, wala na silang break yung women, women's Gilas sa Pilipinas 3x3 natin. After Mongolia and then Macau, China, tomorrow, they will return to action on Wednesday against Malaysia. Sa ano po ito? Pool C action. 5:05 PM local time. So, alas 4 to, 4:05 ng hapon naman sa oras ng Pilipinas sa Miyerkules. Yan po yung schedule ng mga laban ng Pilipinas. And sa Wednesday din, mas mauuna yung match ng Gilas Men and Kazakhstan. Ano po yan? 11:15 AM sa Philippine time. Yan po yung mga matches. Susunod na mga laban ng ating 3x3 Gilas Pilipinas teams. And speaking of Gilas Pilipinas teams, yung 5-on-5 basketball team natin, ang Gilas Women, malinis ang kanilang record 2-0 after their victories nitong huling dalawang mga laban nila, no? So tangka po ng ating koponan na maipagpatuloy itong kanilang magandang panimula. And for tomorrow, makakaharap po ng Gilas Women ang host Japan sa pagpapatuloy ng kanilang Group B assignments. 11 AM ang laban ng Gilas Women kontra Japan. Ang Japan, dating ano to, silver medalist, 'di ba? Sa women's basketball sa Olympics. Though medyo nag-decline, tama ba? Nag-decline yung performance nila, nawala sila sa eksena ng Olympics nung Paris eh. Pero sa Asia, maintain ang level ng laro ng Japan. No? Nag-i-improve din. And recently, naglaro yung kanilang national squad sa World Cup. So, hindi lang tayo sigurado kung yung team na naglaro sa World Cup, yun din ang maglalaro para dito sa Asian Games. Ha? Kung sakali, ang lakas nung koponan na yan. Diba? Tatlong mga teams from Asia yung naglaro sa FIBA Women's Basketball World Cup. Ang China, Japan, and South Korea. So, yan po yung inaabangan din natin. No? Maaring magbalik sila dito sa 5-on-5 Women's Basketball action. Sa Aichi International Arena, yung competition. And Philippines versus Japan, again, 11 a.m. Philippine time. O, tangka natin na mag-top 2 sa ating grupo para nga po maka-abante tayo sa quarterfinals. Actually, I think pasado, ano na tayo, pasok na tayo pala sa quarterfinals. O, pero kung matatalo natin Japan, ay, gandang moral boost niyan for our team. Diba? Kasi Japan is Japan. Ha, naging silver medalist ng Olympics yan. At one of the powerhouse teams sa Asia. And Argila's women ay nagtatangka pong ma-improve yung kanilang fifth place finish nung nakaraang edisyon na ginanap sa Hangzhou, China. Yun ngayon ang target nila. To make it to the quarterfinals and if ever masurpass yung kanilang nga pong fifth place finish nung nakaraang edisyon, 3 years ago. Yung pagpasok o pag-compete natin 3 years ago sa Asian Games Women's Basketball Competition ay ano yun eh, first time in a long, long time. No, nagbalik sa aksyon ang Gilas or ang Philippine Women's National Basketball Team sa Asian Games. So gusto nilang masustain yun. No, they returned to Asian Games sa kumbaga Asian Games basketball map, naka 5th place noong 2023. Gusto pa nilang ma-improve this time around. So, good luck sa ating Gilas women, ang mga nag-stand out ha, Elizabeth Means, Stephanie Berberave, of course, yung mga veterans, 'di ba? Sina Afril Bernardino, sina Janine Pontejos. So, umaasa tayo na kayanin nila itong Japan sa kanilang nga pong paghaharap bukas. Wait lang, silipin ko lang yung Japan. Ang Japan, okay, eto na. Sa groups, okay. So, nasa group C tayo. Teka lang, men's pala to. Ano ba yan? Men's basketball. Teka lang, dapat ano tayo? Women's basketball. Okay? So, Japan 2-0. Philippines 2-0. Labanan ng top spot bukas. Dito po sa kanilang pagharap sa women's basketball competition. Yung Hong Kong and Kazakhstan, bakbakang malalato dahil pareho 0-2 ang record ng Hong Kong and Kazakhstan. So, yan po yung developments na doon sa Group B. Sa iba pa mga groups, nangunguna sa Group A, ang China and Indonesia, parehong 1-0 ang record. Habang ang Thailand, 0-2 ang Thailand sa Group A. Sa Group C naman, ang Korea, South Korea is leading with Chinese Taipei. Parehong 2-0 ang kanilang mga kartada. Followed by Mongolia and Malaysia, identical 0-2 ang record. So, yan po yung developments naman sa women's basketball competitions ng Asian Games. And since nabanggit naman na natin 5-on-5 basketball, singit na rin natin yung nangyari sa men's side kahit na naliguak ang ating Gilas Men. May bagong kampiyon ang 5-on-5 men's basketball competition. At iyan ay ang People's. Bakit People's? No? Iyan ay ang Republic of Korea. So South Korea po ang tinanghal na kampiyon sa men's 5-on-5 basketball ng Asian Games. Inunsya nila ang host Japan sa gold medal match na naganap kahapon. 67-57 na panalo ang naitala ng South Korea. Si Lee Hyun-jun nagpakawala ng 5 three-pointers at total of 27 points yung kanyang inirehistro para pangunahan ang Koreans sa kanilang naging laban kontra Japan. Ay, hindi pa nga nakapag-light practice yung Korea No, before their gold medal match dahil hindi dumating ang kanilang team bus na maghahatid sana sa kanila sa venue para makapag-light practice. Ayan, hindi nyo pinag-practice kaya talagang binuhos lahat ng Korea yung kanilang lakas sa gold medal game na yan. Dikit yung first half, 28-all. Pagdating ng third period, eto na ang Korea. Humaharurot rumatsyada na itala nila 55-47 na advantage sa third quarter and hindi na nakarecover doon yung Japan. So, nahirapan na silang makabawi from there. Kaya't naisubi ng South Korea ang kanilang first basketball gold since the 2014 Incheon Games. Sa history ng Asian Games, ika-apat na gintong medalya ito ng kanilang men's basketball team. Ayun, nako. Hindi na sila magbi-military service niyan. Pag gold medalist I think ganun yung yung one of the siguro rewards. Correct me if I'm wrong, pero dati kasi ganun pag nag-gold sa Asian Games, sa Olympics, no, nagiging exempted sila. Diba may mandatory military service sa mga male Koreans. So anyway, nabanggit lang naman natin yan. And yun nga, ika-apat na gold medal in Asian Games history ito ng South Korea. Sa battle for third place, eto na yung Iran. Talaga naman very emotional sila nang makamit po ng Iran ang 79-70 na tagumpay sa battle for third place upang angkinin ang bronze medal ng competition. Inunsyami nila ang China for the first time in Asian Games, in recent Asian Games records. Walang medalya ang maiuwi ang China. They finished 4th overall. Ahead pa naman yung China, 31-29 at the half. But Iran pulled away sa second half. So di kita naman yung laban pero na-sustain ng Iran yung kanilang advantage. And they outscored the 8-time champions 50-39 sa second half para nga po kunin ang bronze medal ng competition. Ayan, tuloy ang nangyari sa China. So, nakaalpas sa kanila yung bronze medal. Di nila na maintain yung kanilang finish. Diba? At least, ma-maintain sana yung finish nung nakaraang edition. Pero, they finished 4th overall. Okay? So, yun lang. Para sa mga nagtatanong ng resulta po ng men's 5-on-5 basketball. I think ito yung first, yung soft tennis kasi may finals na rin sila eh. Pero sa team sport na maramihan talaga, mukhang basketball yung unang nagkaroon ng gold medal match, no? Di ko lang sure sa iba pang mga sports disciplines. At least dun sa mga team sports na nilahukan at lalahukan ng ating Team Philippines. basketball po, yung naunang magkaroon ng finals. Kasi the following day lang ng ano, right after the opening ceremonies, ay finals na kagad yung basketball competition. Kasi nga bukas mag-start na yung Japan B-League. No? Binamadali nila eh. Kaya ganun yung schedule, inuna nila yung men's basketball. So, yan po. Anyway, yan yung naging resulta nga sa iba pa mga developments sa basketball competitions ng Asian Games.
14: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
20: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news
24: ang
23: o mali at
24: fake news. Tinatapon niyo yung tao.
25: Pag what they are doing is creating panic.
22: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
29: Maging panatag Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Team Pilipinas.
14: Lalaban para sa bayan.
20: The 20th Asian Games
14: sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: 6 minuto bago po mag-alas 8 ng gabi, na sa huling bahagi na tayo ng ating programa. And Asian Games update pa rin ito. Aba, hindi pa man nagsisimula ang tennis competitions for Team Philippines. Sinisigurado na nga po ng official TV partner ng Asian Games ang signal na magkakaroon ng coverage yung tennis competitions nitong 20th Asian Games. Kasi wala palang world feed for tennis sa 20th Asian Games. Bakit ganon? Porkit ba hindi maglalaro sina Shin Wenjeng, sina Naomi Osaka? Walang world feed for tennis. Pero ang signal ay making sure that the Filipino fans can see Alex Ayala sa kanyang magiging effort dito sa Asian Games. So, gumastos pala yung Signal TV ng extra 1 million pesos para bumuo ng sarili nilang coverage sa Higashiyama Park Tennis Center. No, after tennis was left off that list of 28 sports na meron sanang guaranteed live signal by host broadcaster China Media Group International Media Port, and without no itong mga Chinese Japanese stars, abay na-relegate na lang ang tennis to highlights and ENG crews. So, syempre sinigurado ng Signal TV na mapapanood ng mga Pilipino itong laban. Hindi lang ni Alex Ayala, pati na rin yung iba pang mga miyembro ng ating Philippine tennis team. Sayang naman, 'di ba? Ito na nga yung boom ng tennis And of course, mapanood din nila iba pang mga mahuhusay na netters na kumakampanya dito sa Asian Games. Isa sa mga pinaka-exciting na sport. No, wag niyo sabihin sa akin, baka nagko-compete pa yung mga dati kong kinocover. Matitindi mga ano, yung mga, di ba, yung mga veterans eh. Anyway, Signal carries Aichi Nagoya 2026 on One Sports, di ba? At saka yung iba pa nila mga channels at the same time sa app, no? Pwede kayo mag-download. May free yun eh, yung Signal TV app na dating Pilipinas Live. Okay? And, syempre pa, nung nagkaroon daw ng problema nung nakita na nalaman na yung draw. And kinumpirma rin ng Chinese Tennis Association di maglalaro itong si Zheng Qinwen na defending champion ng Asian Games Women's Singles. Former world number 4 din itong si Zheng. Eh, hindi siya maglalaro sa Nagoya, no? Along with Zhang Jinzhen, Jerry Shang, and Jun Cheng. Yung iba pa nilang mga ano, mga Chinese netters, no? Pinili po kasi nga nilang mag-compete sa mga ATP and WTA events. Si Janice Tien also will not compete. Hindi napayagan ng WTA. Pambato ng Indonesia yan. And itong ang mga top aces din po ng Japan, they will skip for the same reason. Eh, si Alex Ayala, gusto talaga niyang i-represent ang ating bansa. No, ranked number 18, magiging highest ranked netter pala si Alex dito sa Asian Games. Sa women's field, at least. And she is one of only two women in the top 20 who will miss the Beijing Open sa China para maglaro sa Asian Games. Well, pagdasal natin, di ba? Ang tagumpay ni Alex kasi nga napakalaki din nung mawawala sa kanya. A shot at a lucrative prize. Tapos yung precious na ranking points, di ba? WTA 1000 event yun eh, yung Beijing Open. And she will fly to Nagoya after the Singapore Open na incidentally will start tomorrow. Nasa Singapore na si Alex. Parang lumahok doon. And after that, no, she will compete sa Asian Games. So, the Philippines will be gunning for its first Asian Games tennis gold since 1962. Naku, nafe-feel ko na yung drought sa tennis at saka sa gymnastics. Ayan, makukuha natin ngayon yan. Ngayong edition na ito ng Asian Games. So, syempre, samahan natin ang dasal para, di ba, magtagumpay ang ating mga atleta. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat kay Miss Judith Caringal, naghatid ng kanyang pag-uulat. At para po sa mas marami pang mga developments updates patungkol sa 28th edition ng Asian Games, pwede po kayong mag-visit sa aming social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa X, hanapin lamang po Sports Radio 918. And yung ating hashtag na hashtag Asian Games 2026 para mas madali ninyong makita yung mga sports updates and stories na kinakalap ng ating mga kasama, no, dito sa Sports Radio 918. So yan po yung ating paanyaya, pati na rin sa ating website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Okay? Maraming salamat po sa ngalan ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter site. At bago pala yan, nais natin batiin na maligayang kaarawan ng ating EP. Tomorrow, we'll be celebrating his birthday, Matthew Pacheco! Happy birthday! Oh, first birthday ni Matthew with Sports Radio. Kaya nga wala siya bukas eh. Maraming salamat po. Until next time, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
0: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918
2: ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Budget ng NIA, bilyon-bilyon. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng bilyon kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utak? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na sila magsasaka. Wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo kumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid niya. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating ipinagtatanggol, kundi ang pagkain, mura at abot kamay na pagkain sa ating hapagkainan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga anak at ng ating bansa.
6: Ang mahirap pa po sa NIA, hindi po kami kagaya ng ibang agencies na whole year pwede mag-implement ng budget. Eh kung January, mag-modify pa kami ng budget, wala na akong mangyari sa atin. So, baka pwede niyo po kaming tulungan.
5: We'll figure it out. No? In fact, before we started this hearing, I requested the administrator that we will sit down and dress this out in a separate meeting before plenary para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong
6: tumaya
5: incentive. Merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nagso-shoulder nung risk.
6: Yes.
5: At least sa umpisa. And that should be government.
6: Tama po.
5: The budget of the NIA is deemed submitted for consideration of the plenary.
7: Isa sa kanila si Nanay Maxima Valentino. Panoorin ang kwento niya. Darating at darating ang bagyo, pero hindi kailangang maubos ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka.
8: Ako po pa nga po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanim ito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sa buga ng pataba, o ano pangangailangan ng palay. Pagka po humagyo, na buwal ang palay, mura pa palay. Yun po iniisip namin kung saan kami kuko, paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Naalaman po namin yung ano ng sa munisipyo, yung ano ng crop insurance, may ano po ng magbibisita sa PCIC, tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado at kinukunan po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa na utang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ano ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami na ano ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyan din po kami sa aming pagtatanim. At meron po kami na natutulungan yung mga kapwa namin Pilipino at mga magsasaka.
1: Ito yung handog na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, the DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance indemnification. At marami tayo fisher folks din dito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay nga tayo ng isang steel hull vessel.
9: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na niya sa mga, na posibilidad da ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila kamilyahin na mapanagatan.
10: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kagad yung pag-harvest na hindi na maabutan ng ulan.
11: Sa malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer. So kahit konti lang nabigay pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yun. So okay lang sa amin lahat. So daling salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
12: AgriNews, talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa, ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ay, 6 minutos, kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes pa lang ngayon. Araw po ng Martes ngayon, 22 ng Setyembre 2026. Galaw-galaw para hindi papanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Mang kayong panig ng Kapuloan, Mapaluson, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapahinga sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas. Siyempre sa lahat po ng social media platforms, sa radio television po tayo. Siyempre, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Ano ho? Tabay po lamang sa muli pagbabalik po sa 7:38 AM. Ano ho? Higit na pinalakas at pinabuting servisyo ang inyong matutunghayan po riyan. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DWCI sa may Pindig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayora. Muna naman sa may party ho ng Cagayan sa may DWCJ. Pagtutok po dyan, good morning po naman kay Governor General Ed Aglipay. Ayon, pati ko na rin si General Tom Blanchon. Kamusta ka na, brother? At sa lahat ng mga general na mga retirado na eh. Kaya tayo, general, retirado na rin tayong matagal. Ingat po sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka ho aantok-antok at pupungas-pungasuyang, pakikalabit lang, paigising lang, ano ho? Was disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Brigado. Masama together nating tutukan ang mga balitang agrikultural, paikipag-ulayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ang report. Ito po si Bilimang Lalawigan, Mapaluson, Visayas, Mindanao.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ito importante pa bago tayo pumalaot at lumabas ang ating mga tahanan, alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon. Sinasabi sa report ng PAGASA kahapon pa, kung araw na ito ng Martes magiging maulan. Kaya magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Sa dyan mga bata natin, payong ang dala, hindi ho baril, hindi ho panagsak, hindi ho mga deadly weapons, mga pananakit na bagay. Yung ano, at dapat tsakin ho ng mga magulang talaga ang kanilang dala-dala at ihatid nyo sa mga eskwelahan. Abantayan palagi ang kanilang mga aktibidad sa loob at labas ng bahay, lalo na pag nasa loob, akala nyo, oy, homebody lang yung anak ko. Kung pala kung saan saan nakakarating na mga sign. Yung mga sign pang napupuntahan, napapahamak na pala, hindi nyo pa alam.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Lagay muna ng ating panahon na sa mga update natin sa PAGASA. Umagang ito ng Setyembre 22, araw ho ng Martes, walang direktang bagyo na direktang naka-landfall ngayong araw. Ngunit may minomonitor po na low pressure area LPA. BA-trap po na nagdudod po naman ng kalat-kalat na mga pagulan. Ito po sa Metro Manila, pang mga lugar. Baliwalas po namang umaga na may posibilidad ng mga patandayang pag-ulan, agkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi-dulit po ng localized thunderstorm po naman. Nasang abot po naman sa 26 at 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Init po lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Maraming nakakapansin ho ngayon at pagdating ng gabi, alinsangan, ano ho. Na huwag naman mangyari nangyari sa Yolanda way back matagal na panahon na. Bago nangyari ho yung Yolandang yun, before, alinsangan sa Tacloban. Ang alinsangan, biglang init at bukasan, kaming maagang nagising para maghata na kanilang mga dapat pagtunan ng pansin. No, dumaluyin yung sama naman ng panahon at mabilis na pag-akit po ng tubig. Kanilang kabahayan. Nakuho, sana ingat tayo para pareho.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
13: Kapapanik naman sa lugar ho ng Baguio, dyan sa Cordillera, ang CAR. Ang Cordillera Administrative Region na nandun yung ating kaibigan ngayon, si Nace Brigera, ay si Director ho ng CAR. Good morning, Sir Nace. Yan po sa lugar na yan, nagpalabas po ang Northern Luzon Pag-asa ng Thunderstorm Advisory. Ayon sa banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan, kasamang pagkidlad at malalakas po namang hangin. Baguio City, temperatura po doon naglalaro sa 18 hanggang 24 degrees Celsius. Aulap sa umaga, ngunit meron pong 60% ng posibilidad po naman na malalakas sa thunderstorm sa hapon o kaya naman sa gabi. Pinapayuhan po yung residente po dyan na mag-ingat sa biglaang mga pagulan. Po naman sa atong Benguet na super lamig naman talaga. Pangarap kong makarating hurihan. Ang mas malamig na klima sa pagpalo po naman sa 14 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius. Amang atok sa mga lugar na talagang makararanas ng localized thunderstorms ngayong araw. Sahan ng makapal na ulap o fog, lalo na sa matataas ng mga bahagi po naman ng highway. Iba pang bahagi po naman ng Benguet, La Trinidad, La Tublay, Itugon. Mga karating bayan tulad po ng La Trinidad, Tublay, Bocod, Itugon at Tuba ay nakasilalim din po sa babala na biglang pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Ano ho? Mga karatig probinsya sa CAR, Ifugao, Apayao, Mountain Province ay maranasan din pong hiwa-hiwalay na pag-ulan sa Ifugao, Asipulo, Kiangan, Antinong, Apayao at Bauko sa Mountain Province, dulo po rin ng mga thunderstorm activity na yan. Maging alerto ho ang pababala sa atin ng PAGASA. Maging alerto po sa mga posibleng flash floods, sa mga biglang pagbaha pong yan. Landslides po naman, aguho ng lupa kapag naging tuloy-tuloy ang malalakas na buhos po naman ng ulan sa inyo-inyo po namang mga lugar.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ay, may tayong gusto mag-usapan. Gusto ko sana minsan pag-usapan ho natin epekto ho ng mga synthetic na mga pataba, ano, mga pestisidyo. Maraming bansa, ultimo China, Brazil, Amerika, sila ho mga contributor ng mga ano eh. Tawag natin na mga green gases. O ay nagpapabago ng klima ng ating panahon kung bakit nandiyan po yung global warming. Laking porsyento po nanggagaling sa pagsasaka. Nako ha. Matutot pag-aralan din natin yan. Tutok tayo sa ating mga headliners.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, sa kapagsigawa na po ng kauna-unahang commercial shipment ng Carbon Mango sa Canada.
12: Usapang Agrikultura. Usapang

0: Ito ay mga totoong public servant ay ganyan ho talaga. Agang nagigising at mga ibinabahagi mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan, partikular na sa sektor ho ng agrikultura. Ganun, ganun lang kasimple yan. Mga detalye ng balita, inaisagawa ho ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang carbon mangoes patungo sa Canada. Glay ang isang metriko tonelada patungo po naman sa Vancouver. Agi po nakabang na ating bansa na magkaroon po ng panibagong overseas market. Ayunin nito na magkaroon ng panibagong market ng ating higher value agricultural products at panibagong income opportunities sa ating mango farmers. Ang unang shipment na binubo po naman ng 250 cartons ay karton ito, no? Pinadala nitong Setyembre 18 lamang. Ay pinadaan po naman sa NAIA Complex sa Paranaque. Pamamagitan po ng partnership sa pagitan ng Mensa Philam Corporation, Export Marketing Bureau po naman ng DTI. Morning dyan sa Per Cargo kay Atty. Kuyang Yaya Manawis. Ayun. Fresh Makers Limited na isang Vancouver-based distributor ang siyang mag-i-import ng mga mangga sa pamamagitan po ng logistical support ng Air Canada at Airspeed Cargo. Patuloy na pinapalakas ng Department of Agriculture ng kapasidad ng mango industry sa bansa upang makatugon sa export requirements at masustina ang ating access sa international markets. Dahil dyan, ay 40 mango growers ang nagtulong-tulong para bumuo ng sa isang single federation upang palakasin po ang industry coordination at supply consolidation upang mapanatili ang international market access po naman ng bansang Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, hinimbok po ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA. The rest of the gang sa mga ilalim pong ahensya meron nito. Ano ho? Ano ka Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sir, kamusta ka na po? Hello, hello. Hinimbok po ng DA yung mga overseas Filipino workers na ikonsidera ang agribusiness bilang oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa kanilang pag-upipo naman dito sa Pilipinas. Sa isang agribusiness forum sa Seoul, South Korea, ipinakilala po ng DA ang mga programa ng pamahalaan para po sa financing, trading, market linkage, at iba pang suporta sa mga nais pumasok po naman sa agrikultura. Layon po ng inisiyatiba na magamit ang puhunan, kasanayan, at karanasan po ng mga OFW sa pagtatayo po ng agribusiness ventures balik dito sa Pinas. Mahikayat na mas maraming capital entrepreneurs, sektor po naman ng agrikultura pa rin. Ngayon po niyan, ay lumagda rin po naman ang DA at ang OWA sa isang Memorandum of Agreement para palakasin ang paghahatid ng mga programa at servisyo sa agrikultura para sa mga OFW. Nangunahan, aktibidad din na DISIS na Secretary Genevieve Guevara. Isa ka na, as Attorney Bemang, sa tawagin ng mga malalapit. OWA Administrator Patricia Kaunan. O Kaunan, ano ho? Sa atin, 17 minuto kami bahay makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi mamang chopper, paikalabit lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang bacon sa kalsada. Sa mga biyahero, biyahera po naman ang karne ng baboy ng baka ng manok. Hindi nyo kaya yung dere-derechong long drive. Gilid-gilid lang ho tayo ho. Tapos power nap. Importante ho yan. Power nap. 15 minutes. Sige, kahit 30 minutes. Kaya natin balikan yung manibela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Basta yun ang ating himpila. Dako tayo sa Tayog, Pangasinan. Lugar ni Tatlaben Abalos. Morning sa mga nakikinig sa atin dyan sa ano, pati na ang Tayog, Pangasinan. Nakimanang Susi, Gutierrez. Kay Kuyang Prudente. Ikit sa tatlo po mga eksibitor, maikibagi sa kadiwa ng Pangulo sa Tayog, Pangasinan. Ay detalye po dyan ang balita sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 10 exhibitors mula sa iba't ibang bayan at micro, small and medium enterprises ang magsasama-sama ngayon sa muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo dito sa Bayan ng Tayug. Gaganapin ang naturang agri-fair sa harapan ng munisipyo sa Quezon Boulevard simula 6 na umaga hanggang sa maubos ang paninda. Ang kay Municipal Agriculture Officer Rosario Licayan, nasa 10 exhibitors sa binubuo ng mga MSMEs at lokal na sosyo ang direktang inimbitahan ng Office of the Provincial Government. Samantala, nakapag-imbita naman ang LG Tayug ng 22 karagdagang exhibitor mula sa mismong bayan at mga katabing lokalidad. Kabilang sa mga tampok na kalahok ang ilang Sustainable Livelihood Program Association mula sa bayan ng Umingan, Lawak, Urdaneta,

0: Gantay na natividad at sa Manuel. Inaasahang makakabili ang mga mamamayan ng murang produktong tulad ng bigas, sariwang gulay, kakanin, peanut butter, buko pie, buko juice at iba pang lokal na pagkain at lika ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Amino, Tayog Pangasinan. Samantala, mula Tayog Pangasinan, dako tayo ng Tugigalaw. Kalawang tranche ng libreng bigas sa Solana, Cagayan, ipinamahagi na po. Minuha natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok naman si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigalaw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Natanggap na ng 1,745 beneficiaries mula sa bayan ng Solana, Cagayan, ang ikalawang yugto ng kanilang libreng tig-10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu ng DILG sa pamamagitan ng pamalampalalawigan ng Cagayan. Ang mga beneficiaryo ay mula sa iba't ibang sektor gaya na laman ng mga persons with disability, jeepney operators, drivers association o JODA, solo parents, mga manangangalakal, manggagawa sa simbahan, kalesa operators at high-value crop farmers. Pinangunahan ni Solana Mayor Maynard Carag ang pamamahagi kasama mga lokal na opisyal ng bayan. Inaasahan magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo hanggang sa ika-anim na yugto. Samantala, may magandang balita rin ibinahagi si Mayor Carag dahil simula bukas September 22, 2026 ay ilulunsad na rin sa kalambayan ang Benteng Bigas Program. Ito anya ay maaaring mabili sa mga itatalagang kadiwa ng Pangulo Center sa nasabing munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sige, mamaya magkikwento ko sa inyo ng konti ano, yung mga bagong ulat, mga updates hinggil sa mga talakayan na pang-agrikultura. Ano sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron ho yan at lalo na ngayong araw eh, mukhang budget ang pinag-uusapan dito sa DA. Oho, sige. 20 pesos na kada kilo ng bigas. Umpok mo naman sa handog ng Pangulo dyan sa Iligan. Idetalye naman ang balita dyan si Sheriff Timhar. Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, sa Iligan City ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa isang senior citizen mula Barangay Tipanoy na si Belinda Herbito, malaking tipid ito para sa mga nakatatanda gaya niya na nahihirapang bumili ng mas mahal na bigas sa merkado. Sinabi rin ng isang four-piece beneficiary at laundry woman mula Barangay Tubod na si Alin Malhine na malaking tulong sa kanilang pamilya ang 30 kilo ng 20 bigas sa kanyang nabili. Nagpasalamat naman ang isang magsasaka mula sa Barangay Maria Cristina na si Milagros Sumaylo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil natupad ang pangako nitong 20 pesos na bigas habang nabigyan din siya ng pagkakataong makapagtinda ng kanilang mga gulay sa kadiwa ng Pangulo. Samantala, sinabi ni City Agriculturist Office Agribusiness Coordinator Agriculturist Richelle Joy Gumera na aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan sa programa at naglaan ng 100 sako ng bigas para sa 500 beneficiaryo sa lungsod. Ang nationwide handog ng Pangulo ay naglalayong mailapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo at tulong ng pamahalaan. Alinsunod din ito sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy na maghatid ng abot kayang pagkain at iba pang serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iligan. Samantala, Philfida Region 11 po naman, pinalalakas ang bamboo industry sa Davao Region. In detalye, si Kate La Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o Philfida Region 11 ang bamboo industry sa rehiyon sa pamamagitan ng 5 araw na training sa craftsmanship, product design at innovation. Isinagawa ang training ng Bamboo Network Region 11 at pinangunahan ni Architect Jed Michael De Guzman, UAP, na nagturo ng bamboo treatment and processing, design thinking at product development. Kabilang sa hands-on activities isang bamboo fiber extraction para sa weaving, paggawa ng lampshades at furniture, at bamboo bridge construction. Lumahok sa training ang mga arkitekto, engineers, interior design students ng University of Mindanao, indigenous peoples at iba pang stakeholders ng bamboo industry. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, pinalalawak ng Filfida ang technical knowledge at skills ng mga stakeholders para sa paggawa at pag-develop ng mga produktong kawayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, sinusulong naman ni Albay, 3rd District Representative Adrian Sanseta. Ngagarang pagpasa sa House Bill number 10927 o yung Philippine Healthy Food Retail Act upang gawin pong mas abot kaya ang mga masustansyang pagkain sa para po naman sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, ayon ni po na panukalang batas na ito na tugunan lumalalang problema sa malnutrisyon at pagtaas po ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta. Tulad po ng diabetes, kansa puso, cancer. Lali mo na paano kala gagawing mas abot kaya madaling matukoy at madaling mabili mga sariwang produkto at masustansyang pagkain sa mga supermarket, lapit sa mga paralan, online platforms, lokal na tindahan. Inatasan din po ang mga food retailer na maglaan po ng espasyo para sa mga masustansyang pagkain habang ipinagbabawal po naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Ayun yung mapalbit kay Lord, iwas kayo dyan. Lilimitahan din po sa 100 meters mula naman sa mga paaralan ang pagdidisplay at promosyon ng mga junk food at di masustansyang pagkain. Sa pandapat bantayan niya, maliban sa mga computer. Di naman magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendor at karinderya. Sa halip, bibigyan po sila ng tulong financial, technical assistance, cold storage at direct ng koneksyon sa mga lokal na magsakat maging sa mga kooperatiba.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bawat tayo sa Zamboanga. Dako tayo ng Zamboanga. Ano ba panahon doon? Mainit? Maulan? Ano ba panahon yung ngayon dyan? Asosasyon ng mga abaka farmer sa Godod, Zamboanga del Norte nakatanggap po ng makinari mula naman sa Filfida. Alamin natin ang mga detalye. Nandiyan po si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: I-turnover ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Filfida Regional Office 9 ang abaka spindle stripping machines sa tatlong asosasyon ng mga magsasaka ng abaka sa bayan ng Godod, Zamboanga del Norte. Kabilang sa mga nakatanggap ang Subanen Tribal Farmers Association ng San Pedro, Makinarias Alsamasa Farmers Association at ang Matagnay Alsamasa Farmers Association. Ang iginawad ng mga makinarya ay naglalayong gawing epesyente ang pagproseso ng hibla at mapaulad ang oportunidad sa kabuhay ng mga magsasakang beneficiaryo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa suportang kanilang natanggap mula sa ehensya dahil pagtitibay nito ang kanilang partisipasyon sa abaka fiber value chain. Naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Godod sa pamagitan ng Municipal Agriculture Office na siya nangasiwa sa aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ay, salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, dako tayo ng Kingoog. Fisher Folk Association sa Balinguan, Misamis Oriental, umani ho ng 2,000 kilo ng bangus o sa nilang fish cage. Idetalyo naman dyan si Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Kingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matagumpay na nagsagawa ng 2 araw na pag-aani ng bangus ang Mantangali, Lapinig, Baukbaok at San Alonso o Malabasa Fisherfolk Association sa bayan ng Balinguan, Misamis Oriental. Ito ay sa pamamagitan ng fish cage sa barangay Lapinig sa naturang bayan kung saan benepisyaryo ang 21 miyembro ng Malabasa Special Area for Agricultural Development SAAD program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang 2 araw na pag-aani ay nagbunga ng kabuuang 2,003 kilo ng bangus na nagmarka ng magkabuluhang resulta mula sa Community-Based Fish Cage Livelihood Project. Ang ani ay nagbigay ng karagdagang mapagkukunang kita suporta sa kabuhayan para sa mga kalahok na benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Ito ay bahagi ng patuloy na livelihood intervention ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program na naglalayong magbigay ng tulong sa agrikultura at pangisdaan habang palakasin ang kapasidad ng mga benepisyaryo na pamahalaan ang sustainable livelihood enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Andala, balikan natin ang Tayog, Pangasinan. 5.4 milyong piso ng SDI Fund Assistance. Pinagkaloob po ng DOSD Ilocos sa 8 MSMEs. Idetali po dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ng 5,435,500 na Science, Technology and Innovation Fund Assistance ang 8 MSMEs mula Ilocos Region. Formal na pinagkaloob ng DOST Region 1 ang assistance sa DOST Ilocos Region Multipurpose Hall. 7 MSMEs ang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, habang isa naman ang tumanggap sa ilalim ng Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines program. Kabilang sa set of beneficiaries ang Adonis Integrated Farm sa Ilocos Norte na tumanggap ng 563,000. January's Food Products Manufacturing sa Ilocos Sur, 350,000. At Tony Bet Mushroom Farming at Halo-Halo de Ilocos sa La Union na pinagsamang tumanggap ng 573,000. Sa Pangasinan, tumanggap naman ng kabuuang 3,702,500 ang Synergized Dealings Farm A, Dimalupig and Gabriel Food Products at Elbica Seafood Processing. Samantala, ang LA Charcoal Briquettes Manufacturing sa Pangasinan ang IFWDPH beneficiary at tumanggap ng 247,000. Tinawag na batch unlad o uplifting MSMEs through new technologies for livelihood advancement and development ang mga beneficiaryo. Layunin ng assistance na matulungan ng mga negosyante na mapahusay ang operasyon, mapalawak ang kanilang negosyo, mapataas ang productivity at mapalakas ang competitiveness sa pamamagitan ng angkop na teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Sa pang-report, bago tayo mag-break, ano ho mga tugon, sa walang patumanggang panggigibito ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alatag ho ng security cluster kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Klase talaga itong mga to. Kaya ko yung dagat dyan, yung West Philippine Sea, ano na natin? Bakda lang natin sa mga dam natin, sa mga dike natin para magamit sa irrigasyon. Pepesto. Ina din mga detalye ng balita ng mula naman kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi dapat palagpasin ng Pilipinas ang ginagawang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagbibigay ng fuel supply sa mga mangingis na pumapalaot sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bukod sa tahas ang paglabag ito sa mga itinatakda ng international law, itinuturing niya rin itong isang krimen na ginagawa ng China. Dahil dyan ay nakatakdang bumalangkas ang ulat ang security cluster ng pamahalaan para isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa tila sinasadya ng panggigipit ng naturang bansa. Kasto dito ay nagpahayag naman ng pangamba si Teodoro dahil sa palapit na ng palapit sa kalupaan ng Pilipinas ang tahas ang panggigipit ng China sa mga Pilipinong naglalayag sa sarili nitong karagatan. Magugunit ang binangga ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR sa layong 100 nautical miles mula sa Palawan noong Setyembre 18 na malinaw na nasa loob ng territorial waters ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Magbabalik ko tayo, magbe-break lang tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa unang bahagi ng ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Live nationwide, worldwide na papainggan. Wala tayong personalan, trabaho lang tayo. Makikising lang si Mamang Chubert. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pekon sa kalsada. Magbabalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
11: Maging panatag ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
12: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
13: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is... At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
12: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
13: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
15: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Orasin natin sa buong Pilipinas. 37 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Teka lang, kanina nababanggit ko sa inyo yung mga gumagamit ko ng mga artificial na mga pataba. Kasi sa inyo, nangunguna dyan China, Amerika, Brazil. Kukontribute ho yan sa problema natin sa mga greenhouse gases natin na pinag-uusapan. Yan ang problema natin ngayon. Sabayan pa ng magpagkakalbo ng mga bundok natin na wala tayong kumalay-malay. Ang issue ng flood control. Masama yung mga paano ba natin uugatin yan? Report tayo. 4 milyong mag-aaral. Target po na makinabang po naman sa milk program ng ating pamahalaan. Detalye si Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Formal nang inilunsad ng pamahalaan ang milk component ng 2026 school-based feeding program na layo magatid ng locally produced milk sa tinatayang 4.6 na milyong mag-aaral sa buong bansa. Pinangunahan ng Department of Agriculture ng National Dairy Authority, DepEd at ng Quezon City LGU ang kick-off ng programa sa Quirino Elementary School. Sa ilalim ito, magbibigay sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk kabila ang lokal na gatas ng baka at kalabaw na may mahalagang nutrients para sa paglaki at development ng mga bata. Kabilang sa hangad ng programa, ang tugunan ang malnutrisyon at stunting lalo na sa mga bata. At yun din ang magbigay ng matatag na merkado pagdating naman sa mga local dairy farmer. Sakop nito ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners habang patuloy na makakatanggap ng nutritional support ang wasted at ang severely wasted learners mula grade 2 hanggang grade 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kaugnay sa report na yan, medyo palawakin pa ho natin at pag-usapan natin gatas. Ano ho? Pag sinabing gatas, ay yung anak ko hindi, parang anak ko tsaka ako, pareho kaming ano eh. Istansya sa gatas eh, ano ho? Anak ko, gusto niya yung palaging ano, yung sariwa. Ang gusto niya yung sariwa. Ayaw niya yung mga nasa lata-lata. Ayun. At di ho na pag-uusapan natin yan, ho? Ay nagpapasalamat bagamat ganito kaagay ang ating palatuntunan, meron tayo ng mga nagiging panauhin at tunay na public servant. Ano ho? Imbawa ng totoong naglilingkod sa bayan. Hindi sayang yung pondo ni Juan de la Cruz. O, di ba? Okay, makakasama po natin ang administrator mismo ng National Dairy Authority. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Ano ho? Usapan natin yung pagtasyo ng local dairy industry nitong first half ng 2026. Totoo lang, wala pa po dito si panahin muna natin si Attorney Marcos Antonius Andaya. Ngalan pa lang yamin eh. Ngalan pa lang yamin eh. Oh, na bagay, maraming issue ho dyan sa tanggapan na yan way back then. Nga bakit napakalit na porsyento lang daw napupundos nating gatas? Ano ho? Dahilan at marami ding mga bagay na dapat maunawaan pagkat sensitibo po yung pag-alaga ng baka lalo na't imported. Ito sa klima natin, sa ibang bansa, nakapagpuproduso sila ng nasa 30 ba? Ito isang araw. Yung sa Pinas, kalahati na lang. O ganun eh. May yung isyong dapat maliwanagan. Dahil dyan, nandito sa ating unahan at kasama natin sa ating tabi. Presko-presko, bagong ligo. Si Atty. Marcos Antonio Santaya. Sasara, Atty. Marcos, sir. Tama ba? Tony Pet ba ang tawag sa inyo? Mga malalapit na kaibigan, sir. Tingnan mo na, sa may mikropono mo. Ayan. Good morning po.
19: Magandang umaga sa iyo, Kahiro, at sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay nitong programa mong Usapang Agrikultura.
2: Kaya naman pala tuwang-tuwa sa iyo si Yorme ng Maynila. Eh, parang magkahawig lang pala kayo eh.
19: Baka naman magalit sa atin si Yorme niyan, ha?
2: doon yata kita nakita ang sumayo, ba't kumanta pa eh?
19: Ay, nako eh, para sa gatas lahat gagawin natin, ha, Kahiro?
2: Ayan. Okay, kamusta ho ba yung pagtaas po ng local dairy industry natin itong first half ng 2026? Paano ho ito nagawa? Kasi nga may mga nababasa akong item na noong mga nakalipas pa, wala naman tayong ginagawang pag-aangkat ng mga baka at mga kauri pa nito. Pero ito'y tumaas ho, dito under your watch. Paano nangyari? Ibang tataka, paano ho nangyari?
19: Kahiro, no? Maraming salamat. Actually, sa mahabang panahon, ano, ang ating milk sufficiency, napakababa talaga. No? Nasa 1% lang yan. Diyan lang naglalaro yan. Ano? Pero unti-unti, tumataas. At ngayon, patuloy na talagang tumataas. Dahil as of 2025, no, taong 2025, ang naging national milk production natin ay umabot ng 43 million. 43 million liters. No? Yan ang pinakamataas natin. Dahil noong mga mas na unang panahon pa, nasa 23, 27, 29 million lang, no? Pero 2025, nakapagtala ng 43 million liters. At yan ay katumbas ng 2.2% na milk sufficiency ng bansa. Now, pagdating naman itong 2026, first semester pa lang ng 2026, no? Ayon sa talaan ng PSA, ang ating national milk production na ay nasa 25.38 million liters na at yan ay nakapagtala ng mga 21.20% increase mula sa 20,094,000 liters sa parehong panahon ng nakaraang taon. So malaking ano yan, malaking pag-angat yan sa ating milk production.
2: Paano ho ito umangat? Kasabay ho ba yan ng pagdami ho ng bilang ng mga pwedeng gatasan, baka man yan, o kambing man yan, nag-import pa tayo.
19: Actually, Kahiro, yung pagtaas na yan is wala pa dyan ng ating importasyon. Dahil tatlong taon na tayong hindi nag-i-import ng mga gatasang hayop. Ano? Mm. So, yan po ay tumaas dahil sa, pag-maximize natin ang efficiency ng ating herd inventory on the ground. No? So, tumaas yan dahil, unang-una siguro dahil mas malaki na ang demand ngayon sa gatas. Hindi katulad noon na talaga namang halos walang bumibili ng mga locally produced milk. At kung meron man ang ating milk feeding program ng gobyerno na hindi naman ganun kalaki ang budget dati. But ngayon, dumami.
2: Dati, pagka meron mga pagdinig deliberasyon sa Kongreso, isa sa mga magiging mainit ho dyan, yung tanggapan ho ng NDA. Wala pa kayo nun, ha? Wala pa kayo nun. Kasi nagtataka sila, bakit napakalaki daw ho ng budget na inilalaan? Pagkatapos, ganun lamang kalit yung porsyento ang naiaambag nito sa merkado. Pagdating sa gatas, ayun yung nangyayari before. Pero paano ho ito tumatakbo ngayon? Paano ito binago ng inyong pamamahala?
19: Actually, no, in fairness naman po sa National Dairy Authority doon, hindi naman ganun kasi kalaki rin ang budget. No?
2: Budget,
19: Okay na ano. But gawin pa man, patuloy nilang ginagawa yung mga trabaho nila. Pero hanggang doon lang talaga ang maiaambag pagdating sa milk production. Pero itong mga nakalipas na panahon ngayon, ano, naging maganda ang budget na binibigay sa National Dairy Authority.
2: Mm-hmm.
19: At ang mga naging programa ngayon is mas malapit para sa ating mga magkagatas. At yun nga po, excuse me, lumaki ang budget ng milk feeding program ng Department of Education na ngayon ay nasa National Dairy Authority at nasa Philippine Carabao Center upang ipambili ng gatas sa ating mga lokal na magkagatas.
2: Ay, nabanggit niyo yan. Dati parang ang pamamahala niya na pati mga usapin sa budget, parang FDA yan. Eh, no? Parang nalipat na sa NDA sa inyo. No?
19: Ay, yung pagdating po sa
2: feeding.
19: Hindi po, sa regulatory po yung sinasabi nyo, yung sa FDA. Dati po, nasa FDA po ang pag-i-issue ng product registration. Subalit ngayon, dahil po sa bagong batas, yung Republic Act 12308, na ilipat na po sa National Dairy Authority ang trabaho ng pag-i-issue ng Certificate of Product Registration. Na yan po ay kailangan bago ang isang produkto ay mapunta sa merkado.
2: Pero tama ho ba pagdating ho sa paglaki ng livestock natin, nasa 6.5% na po yung bilang ng mga dairy herd po natin, yung mga pinagkukunan ng gatas, ilang heads na po ba ito kung tumaas ito?
19: Yeah. Yung 6.5% increase na yung first semester ng 2026 ay nagmula yan sa halos, more or less, approximately 155,000 dairy heads. No? Halo-halo na po yan, kalabaw, kambing, baka. Now, first semester, ayon sa datos ng PSA, nasa 165, more or less, ano? 165,000 heads na tayo. So, umangat yan ng 6.5% ng walang importation. Uulitin ko, dahil yan sa ating mga programa o ginagawang tulong na para mas dumami ang kanilang mga alagang gatasang hayop.
2: Iba palang karisma nyo sa mga nagagatasang mga hayop. Parang napapakiusapan nyo.
19: Ay, hindi. Yan po ay sa tulong-tulong ng mga taga-NDA, ano? Sa mga technical services, sa extension services, veterinary services. Yan po ay lahat na nagtulong-tulong upang kung ano meron tayo ngayon sa ground, mas lalo natin pakinabangan.
2: At kaugnay pa rin po sa pagtaso ng production, bakit ang mga nangunguna? Ang nangunguna daw ay sa Buanga Peninsula, sinundan ng Caraga, tsaka ng Ilocos Region. Bakit itong tatlo lang na yan? Anong meron doon?
19: Marami rin, ano? Aside dun sa tatlo na yan, marami rin mga lugar, ano? Mga regions na maganda rin ang naging performance nila pagdating sa milk production. Now, siguro ma-attribute natin yan dahil sa kanilang klima, no? Medyo siguro mas malamig, especially na ngayon, no? Panahon na naman ng El Nino. So may mga lugar talaga na sobrang init, na yung sobrang init na yun, nakaka-apekto yan sa mababang produksyon ng gatas.
2: Ng ibig sabihin, ngayon nakaharap po tayo sa Super El Nino, asahan natin na talaga may pagbabago o pagbaba ng produksyon nito?
19: O pwede po, malaki ang chance na bababa yan, kaya yan po ibinabantayan namin. Kaya bago pa man dumating itong El Nino, talaga nagpe-prepara na kami ng para sa pakain ng ating mga alagang baka at kambing, no? Ganoon na rin sa kalabaw. So naghahanda tayo diyan ng mga pakain.
2: Okay. Yung pong mga local na gatas ho natin, ano-ano ba pinanggagalingan ho talaga niyan? Ano ba yung mga main sources na pinanggagalingan ng local na gatas?
19: Yan po, no? Karamihan po dyan is ang gagaling sa ating mga baka. Mm-hmm. No? Ganon din sa kalabaw. Mayroon din gatas yan, no? At ganoon din ang kambing, no? Uh-huh. Pero sila ay nagkakaiba-iba na lang sa kanilang mga fat contents at sa dami ng nailalabas na gatas. Halimbawa, ang kalabaw, hindi naman ganoon karami ang nailalabas niyan kumpara sa baka. Mm. Ganoon din ang kambing. Subalit, ang kalabaw o ang kambing, mas mataas naman ang kanilang fat contents. So, nagkakaiba naman sila, no? Pero lahat sila ay pwede natin pagwanan ng gatas.
2: Tuloy po ba yung, ano ba tawag doon, loan program ba yun ng NDA, yung pinapahiram nyo yung hayop doon sa mga magsasaka natin, pagkatapos in return, yung unang anak nila, yun ang ibabalik sa inyo. Meron pa bang ganun?
19: Ay nako, mabuti naman na i-brought up mo yan, Kahiro, no? Tawag doon, wala na po, may dahil po sa bagong batas. Uh-huh. Yan pong loan o paiwi, yung pagpapahiram na yan, wala na po ngayon yan. Uh-huh. Lahat po ngayon ng ating pinamimigay o pinamamahagi ng mga dairy animals, for as long as qualified yung dairy farmer natin, for as long as yung kanyang lugar ay na-validate natin na angkop sa pag-aalaga ng baka, libre po nating ibinibigay yan. Grant na. Wala po silang babayaran dyan except yung kanilang participation na sila, of course, magpapatayo ng munting bahay ng mga baka, sila yung mayroong magpapatanim. Pero yung mismong hayo po ay grant po yan.
2: Oh, kasi nung araw parang nagkakaroon ng intriga yan. Na bakit lang parang namimili lang ang NDA at binibigyan lang yung mga sikat na miyembro ng kooperatiba? May mga ganun eh. Pero pag nababasa ko yung ibang mga artikulo, dapat pala medyo dahil nga sa kasalanan ho ng pag-aalagang yan, dapat yung mga magiging handler merong sapat na kaalaman, may tamang mga pasilidad, hindi pwedeng, kami naman, hindi pwedeng gano'n. Dapat pagdating sa teknikalidad, dapat alam din.
19: Mismo, Kahiro, no? Dahil yung mga pinamamahagi nating mga, especially sa baka, mga mamahaling baka po yan, ano, nagagaling pa sa labas yan. Dahil sa ngayon naman po talaga, wala tayong masyadong makuhanan ng mga island-born. So yung mga imported animals na yan, magagandang klase yan. No, kaya kailangan kung ipapamahagi yan ng gobyerno, dun sa mga farmers na may puso para sa pag-dairy farming, may kaalaman at may pasilidad, no, na masisiguro na yung sustainability ng pagbibigay sa kanila ng baka tuloy-tuloy.
2: Sabi nga, kahit isang pirasong baka lang yan, dapat meron kang malaking taniman din ng kanilang magiging pagkain at sisilungan.
19: Yes, actually po ang sa ating programa sa NDA, ano, ang isang ektarya, pwede kaming magpamahagi ng 5 hanggang 5 ulo. Oh. No? Bakit? Sabi nila, ang laki naman ng lupa. Dahil yung lupa na gagamitin, doon na rin ang itatanim yung mga papakain. Kasi kung wala kang pagtataniman ng pakain, mapipilitan ka pang bumili. Dagdag gastos lang yan para sa ating mga magsasaka. So kung meron silang sariling lupa, sila na magtanim ng pakain, at yun ang ipapakain nila sa mga alaga nilang dairy animals.
2: At dahil po sa mga pagbabagong yun na nabanggit ho ninyo, maiiwasan na yung mga dati ring isyong lumabas na maraming ng mga nangamamatay na hayop, di ba? Kinikwestiyon ng Senado at Kongreso ho yun noong araw. Dahil dyan, mawawala na ho yung problema ngayon.
19: Yes po, tama po yan. At kahit na po yan, libre nating pinamamahagi ng gobyerno dahil naayon sa batas, ang National Dairy Authority naman po ay hindi tumitigil na i-monitor yung mga alagang hayop na yan. Ano? Hindi po tayo pagkabigay ng mga alagang hayop na yan, pag nagkamayan tayo, hindi na tayo makikita. Baligtad po, no? The moment na ibigay natin yung mga alagang hayop na yan sa ating mga dairy farmers, pag nagkamayan tayo, mas lalo tayong makikita. Dahil babantayan namin yung mga alagang hayop, kung nakakasakit ba yan, gumagatas ba yan, nabubuntis na ba yan. So, mas lalo namin tututukan.
2: Ito, ang makikibalita na kami, may plan to magtayo ang NDA ng National Dairy Reference Laboratory sa Laguna? Meron bang ganun?
19: Pinaplano po yan, ano, na magkaroon ng isa po sa Laguna dahil balak namin magkaroon ng dairy hub doon. At kasama po sa ilalagay nating dairy hub is yung ating National Reference Laboratory, no, para hindi na po pupunta pa rito sa Maynila yung magpapatest ng kanilang mga gatas o pupunta sa mga third party para ipatest lang ang kanilang mga gatas.
2: Atty. Ang bilis ng oras natin, meron lamang tayong nalalaming 2 minuto. No? Pero ito, ho, baka dun sa mga nangyayos sa mga sumali sa mga programa ng NDA. Ano ba ang mga pakinabang? Ano ba yung mga pangunahing benepisyo kapag sumali sa mga programa ng NDA?
19: Ah, well, lahat ng ating mga stakeholders ng mga farmers, ano, the moment na bigyan, unang-una nga, yung mga pagbibigay namin ng libreng gatasang hayop sa kanila para as long as qualified sila, no? And then, yung mga technical services na binibigay natin.
2: O libre yan?
19: Libre yan, extension service. Ano yung mga technical services na yan? May mga veterinary tayo na tumitingin nga po sa kanila mga hayop upang bantayan at siguraduhin hindi nakakasakit. At meron din tayo mga extension workers na siya namang tumutulong para buntisin yung mga alaga nilang ayon para mas lalong gumatas. At pag nanganak po yan, meron tayo mga tao na maalalay sa kanila para sigurado yung pag nanganak yan, walang problema. No? At pagdating sa pakain, meron tayong mga tinatayong mga feed centers. Meron na po tayong 2 na itayong food feed centers, isa sa Aroman Cotabato at isa naman po sa Iloilo. At meron pa tayong mga balak itayo na siyang tutugon naman po sa pangangailangan pagdating sa pakain.
2: Nagang naka-hands-on kayo, ha?
19: Ay, halos yan na lang po ang ginagawa natin ngayon, ano? Kundi ang maggatas ng maggatas, siguraduhin na lahat po ng programa ng ating ahensya ay napapakinabangan ng ating mga kababayan.
2: Mama, nabanggit niyo, naalala ko tuloy, dati yung mga feeding na yan, program na yan, dati may mga issue dati na may mga nalaso, mga bata, kasi nga yung mga sariwang gatas, yung mga hindi pa-pasteurized, madaling mapanis ko yun, eh, di ba? Okay. Paano ito binabantayan ngayon?
19: Okay, kasi tama po kayo, no? Ang mga pasteurized milk na yan, napaka-ikli ng shelf life niya. No? Iba dyan, nasa 7 hanggang 10 araw lang yan. Okay, kaya dapat dyan sinisiguro na pag-deliver natin yan sa... Pag diniliver yan ng supplier o ng mga farmers natin papunta sa eskwelahan, yan po, dapat tayo nasa isang malamig na lalagyan, may yelo yan.
2: Hindi kagad mag-consume, ano?
19: Oo. Pero pagdating yan, dapat po talaga sigurado yung mapainom agad sa mga bata yan. Dahil hindi naman po talaga dapat inuuwi yan sa bahay. Dahil... mino-monitor nga po yan. Dapat nalakikita natin na iniinom yan ng mga bata. Dahil pag inuwi na sa bahay yan, hindi na natin alam kung nainom ng bata yan o kasama niya sa bahay na uminom yan. At pag yan inanatili ng matagal, pwedeng mapanish yan. At pag nainom ng bata, yun ang problema. So,
2: dapat pala itong mga nandiyan sa harapan ninyong mga gatas ba yan? Gatas ba yan na administrator? Ibig sabihin, dapat maubos lahat yan.
19: Ay, kailangan mag-inom na tayo ito. So, simulan na natin ang inuman na gatas bago mapanis ito. At para maganda to sa ating pangangatawan.
2: Ay, sabayan niyo na po, siguro po yung anong panawagan at pakiusap pa rin sa ating sambayan ng Pilipino na katutok sa atin sa ngayon.
19: Ay, nako, maraming salamat ka, Hero. No? Sa ating mga kababayang mga lokal na magagatas. No? So, nandito po parati ang National Dairy Authority. Ang National Dairy Authority po ay tumutulong katuwang ng Diyos. Kaya wag na po kayo mangamba dahil may NDA.
2: Yun. Salamat naman. Agamat napaka-pribado nitong si Attorney Andaya. Alam ko pagka Andaya, Oragon eh, di ba? Ang mambabata si Andaya. Pero siya from Ilocos Sur.
19: Ilocos Sur.
2: Ilocano. Ako, when manong, absolutely di barangaya po. Sir, marami pong salamat ha. Baka meron ka pang dagdag na gustong sabihin at naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung favorite breakfast mo. Mamaya, balikan mo lahat yung mga yan. Baka meron ka pong isaihabol.
19: Gusto ko po magpasalamat dito sa inyong programa, no, sa parati inyong pag-imbita sa amin dahil binibigyan nyo kami parati ng oportunidad na may parating sa ating mga kababayan ng ating mga programa at kung ano man ang gusto nilang iparating sa atin sa National Dairy Authority upang mas lalo pa natin mapagbuti ang ating serbisyo sa kanila.
2: Correct. At gusto nyo magserbisyo ng tama sa taong bayan, ano, kayo lalo na kay public servant, uminom kayo ng gatas, maga kayo magigising, maga kayo magtatrabaho. O, kagaya na ginagawa administrator natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, magkaugnayan tayo.
19: Kami po magpapasalamat sa inyo, Kahiro, at sa lahat ng kasama nyo po.
2: At yung mga kasama nyo nga pala rin, may kasama kayo.
19: Ay, nandito po ang aming info manager po. Oo. Si Ian po at ang aming...
2: Caro, tama, di ba?
19: Si Ian Caro po at saka po si Maricon, ang aming...
2: Si Maricon, good morning. Pagka-Caro, naalala ko yung kibigin natin retired na sa PNP, Caro yun eh. Gerald Caro. Retired na yung kaibigan natin yan. Ay, marami pong salamat sa inyong pagdalaw din sa amin. Ano ho? At bago maubos lahat yung mga yan, dititigan ko muna kung ilang gatas yan.
19: Ay, kailangan ubusin nyo to, ha?
2: Marami pong salamat. Magandang umaga po hanggang sa muli. Thank you po.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Plano ko kaming oras, mabilis ang oras natin, ano, at 30 minutos kulang eh. Di ba dapat dagdagan natin ito minsan? Ano ho? Mr. Ito, minsan mas maaga tayo. Gawin natin alas 3 na madaling araw, dito na tayo. pangalan nila Roger Cruz, Jamarina Parial, Alvin Pelgoni, Arnel Villamor, Marian Milios, sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Mercer Malimban, Julio Zungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa ho, tayong basta-basta naniniwala sa fake news, wag po tayong magpalinlang.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: Flash. Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAE program sa iba't ibang rehiyon.
0: Headlines.
3: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
0: Headlines.
3: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
0: Headlines.
3: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
0: Headlines.
3: Mga idinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
0: Headlines.
3: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
0: Headlines.
3: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa 4 na finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 22, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktibang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbigay ng kautosan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastusing medikal. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpoproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masiguro ang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa. Ayon kay Manikis, target na benepisyaryo ng MIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring magamit ang MyFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
6: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po, dito papasok yung tulong po ng MyFIP, no? So, hindi lang po ito ang ZBB po, ito sa public hospital, pero ito pong MyFIP, sinasaklaw po nito, pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
3: Ang pahayag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Opisyal lang nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pag-unlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng artificial intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
7: Administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
3: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigay ang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyak din ang ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confine sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
8: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan, but gayon din dun sa school community. Kahapon, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato. At kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
3: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary

0: Unity.
1: Pagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayo mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police. Kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin. Kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Igambiin ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatanda na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya na malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
4: We should help them calm down, no po, and i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangailangan po sila na mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill No. 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act. Sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ang suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardians.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ibabala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media kaya hindi na iseryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Niliayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Cotarata at South Cotabato. Ayon kay Naltates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media. Gayun din anya ang pangangailangan na maiulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Cotarata matapos mabisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magasik ng takot at karasan dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, hindi palalagpasin ng Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod ito ng dalawang magkakahiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng Karasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
3: Especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun na ay nag-waste nga ng resources po ng ating gobyerno.
1: Si PNP spokesperson, Police Colonel Arlen Reyco.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon, September 21. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. Maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman itong natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Naltates sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga rallyista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatandang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure, and development, gayon din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call, sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miohiraki Daisaku at Umemura Mizuho.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagahan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay, ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng 3.07 trillion US dollars. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
4: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
1: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pagsasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia. Sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Narito ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa panghuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN Member States at 8 East Asia Summit Partners Nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular ang supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng 3.07 trillion US dollars na patunay ng masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan pa ng bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagbusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
6: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
1: Yan pong pahayag ni Trade and Secretary Severino Rodolfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Davao ng City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpellation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability, lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Gayunman, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Dante Marcoleta ay hindi nasasali sa impeachment trial kung anya ay lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag, muling kunestyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial, maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinion tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anya'y questionable presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari anyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin anyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonan ng mga senator judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay ng mga idinglarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriyang stockholder o nagmamay-ari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa SAL ni VB Duterte. Matay sa patotoo ni SEC Director Gerardo Del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasati ng prosecution kung bakit idiniglara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang SALN kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang SALN, gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hinihintay pa ng Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng economic managers kaugnay ng pamukang suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galindo, 2 linggo na ang nakalipas na isumita ng ahensya sa economic managers ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Garien na sinusulitan ng economic managers na usapin kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng economic managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo ng magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin ang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis na sa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinaas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA Busway Extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang 3 buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagpatuwad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ang bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ng nasabing special elections. Sa ilalim ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections ng hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula nang mabakante ang pwesto sa Kamara. Sinabi rin ni Garcia na kung matutuloy ng sa Nobyembre 2 ang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi maaaring isabay dito ang special election sa Batanes dahil hindi pa abot sa 60 days mula nang mabakante ang pwesto ng Lone District ng Batanes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayan Dagat, New Zealand, pinanawagan ng mas pinalakas na papel ng Estados Unidos sa Pasipiko. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya, bilang Pacific Power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginiit din ng opisyal ang pagpapatatag sa kampanya ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang atid ni Judith Caringal.
13: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number one qualifier si Carlos sa floor exercise kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldrew na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldrew ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay Chinagoya Asian Games.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
15: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
17: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
16: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
17: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakaisa sa Ivatan Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mayan.
19: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Ivatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Ivatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Ivatan Attire Day o Araw Nuunaw na Yun Ivatan. Inihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman, aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Ivatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ronnie.
20: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health matapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Dionisio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring benepisyaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Grace.
2: Formal nang tinanggap na DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa pagpapalawak ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na mas kilala bilang Estrella Hospital. Pinangunahan ni bagong talagang Acting DOH Secretary Edwin M. Mercado ang ceremonial signing at opisyal na turnover ng titulo noong September 19, 2026. Natawa ng Pamilya Estrella sa donasyon sina Victor James Estrella, Darth Secretary Conrado M. Estrella III at Abono Party List Representative Robert Raymond M. Estrella. Gagamitin ang lupang donasyon para sa pagpapatayo ng isang pitong palapag na gusali na may basement na maging bahagi ng pagpapalawak ng ospital. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo rito ang Cancer Treatment Facility at Multi-Specialty Outpatient Department, gayon din ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa Multi-Year Contractual Authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapanlad sa Estrella Hospital ay linsunod sa layunin ng RA number 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100-bed capacity level 2 general hospital. Ipinangalan ito sa yumaong si Conrado F. Estrella Sr. na nagsilbing alkalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Darth Secretary Conrado Estrella III ang commitment ng Pamilya Estrella sa pagpapanlad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at magbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Juris.
21: Malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-i-charge sa MAIFIP ang kanilang kwalipikadong gastuseng medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman, sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MAIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastus medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lizelle.
22: Nagtipon sa Puerto Princesa mga opisyal ng pangisdaan, mga eksperto at mga katuwang na organisasyon mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya habang pinangungunahan ng DABFAR ang serye ng mahalagang pagpupulong ng ASEAN tungkol sa pangisdaan. Naging pangunahing bahagi ng aktibidad ang 18th meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum, ang 34th meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries at ang 1st meeting of the ASEAN Seafood Food Alliance. Natalakay sa ilalim ng AFCF ang napapanahong mga usapin na nakakaapekto sa sektor ng pangistaan at aquaculture sa rehiyon. Nakapaloob sa talakayan dito ang kapasidad sa pangingisda, mga hakbang laban sa illegal, unreported, and unregulated o IUU na pangingisda, rehabilitasyon at pagpapabuti ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangistaan at aquaculture. Tinalakay din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangistaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang plataforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangistaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya, at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Aguilanan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Jessa.
3: Naisa katuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Suzette.
4: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamarigit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang Training of Trainers on Trauma Psychosocial Support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Daritong balita ng atin sa atin ni Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheriff.
5: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Lone District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Anya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuang pondong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Kinit kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pinasalamatan naman ni Maybituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD Caraga patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Reggie Tanyare.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Reggie.
6: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino mula September 17 hanggang 19, 2026 na mahagi ang ahensya ng food and water assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 10 litro na bottled water at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing effort sa Butuan City kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito.
8: Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trafiko simula po dito sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe at asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkakit naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakyat din po natin ng Magallanes Flyover hanggang mahababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. At mula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadix ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Kung pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, epekto aktibo na muli.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary!
6: Alan, maaari na ngang mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV express driver at mga ito sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ban ng fuel subsidy program kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina, meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall at ang sabi sa atin ng mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ng chauffeur na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon

0: bawas dun sa...
1: Dalawang daan din.
0: So, kahit paano?
2: Oo, oh, kahit paano. Parang 1K na lang din yung didiesel mo.
3: Sapat. Gaya ngayon, tumaas na naman.
0: Oo. Oh.
3: Ang laki na naman ang itinaas, 93 na.
0: Oo.
3: Oh. Edi, halos 7 pesos na lang. 100 ang 1 liter.
0: Oo.
3: Oh.
0: Pero, sa 93 na yun, minus yung ano dun tayo.
3: May mga minus. Halimbawa, nag-trabi kang mga 500. Baka mamiminus sa'yo dyan mga 70.
4: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga tsuper doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos. Habang may iba namang mga tsuper na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga aprobadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter at alin pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, si Merian Bastasa mula po sa Quezon City.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
7: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami. O halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
11: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
10: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
11: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
10: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
11: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
10: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
11: Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Spina la casa, Spina la wa.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radio Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sir, magandang umaga po.
5: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
3: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
5: Opo sir, totoo po yan. No? Ang China Coast Guard vessel ay tahasang binangga. Ang isang B-5 vessel noong nakaraan September 18, kung saan ito ay namumudbud lamang, no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayang mais ng Pilipino.
3: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral, sir.
5: Yes, sir. That was the intention of BRP, magat salamat, no? Ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mais ng Pilipino. Dahil kung mapapansin mo, sir, no? In the past few weeks, no? Pangit ang panahon.
3: Opo.
5: At the same time, tumataas ang presyo ng langis. Kaya nagkaroon ng activity ang B-5, no? For them to deliver fuel subsidy sa ating mga mais na para kahit pa paano maibsan, no? Ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangisda at the same time yung mahal na presyo ng crudo.
3: Opo. Ayan. At base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ikangan at tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato magat salamat, sir.
5: Well, based on our the report that we received, no, the B-4 vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
3: Mm-hmm.
5: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
3: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir.
5: Yes, sir. No? dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
3: Okay. Anong aktwal na dala ng B-5 vessel na ito nung maganap yun ay fuel na ipagkakalob sa ating mga manging isda para mabilis ang refueling ng karikin nilang mga bangkang pangisda, sir? Hindi na sila babalik muna, tapos magpapakarga lang ng fuel, tapos lalaot uli, sir.
5: Yes, sir. Ang B-5 vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
3: Mm-mm.
5: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayan Pilipino.
3: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tariela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ng ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
5: Yes, sir. And what is really noting, no? The BFAR vessel is unarmed, it is civilian, and it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
3: Ayun. You mentioned the you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
5: Yes, sir. It was intentional, no? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang civilian, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mais ng Pilipino.
3: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayo mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
5: Yes, sir. No? May mga BFAR vessels naman na maaaring humalinhin sa ginagawa nitong BRP Datu Magatsalamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
3: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral J. Tariela, sir, salamat po ha ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
5: Maraming salamat po.
3: Thank you, sir. Rear Admiral J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 AM. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: 33 minutes makalipas ang 7 AM. Oy, ito. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas, kinilala ng Michelin Guide. Ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ. AJ. Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning!
12: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap nga nito, Boss Alan, ng 2 Michelin Keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resorts sa Lagan Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan. sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng One Michelin Key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resort sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City, at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang One Michelin Key sa ng tatlong hotel na Naypalayan Hideaway sa Sargao, Fairmont Makati, at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 36 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
14: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, ito, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients, Dr. Jubert, sir.
14: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ko ng mga datos mula po sa aming financial department. So ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So ito po yung nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
3: Opo, ito ay bahagi ng ano, yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Jubert, sir.
14: Opo. Pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan.
3: Opo.
14: Na ito po'y para sa mga indigent tsaka financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na i-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So iba't ibang pasyente na po nakinabang nito. So this is on top of po dun sa kanilang pribilehiyo bilang PhilHealth member, pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So this is on top of it. So ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
3: Ayun, at we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito, no? Almost 3 billion pesos sa mga specialty hospitals. Gaya limbawa ng Lung Center of the Philippines, sa panig po ninyo, moving forward, paano po ika nga higit na mabibinipisyuhan ito ang ating mga kababayan sa darating na mga araw, sir?
14: Magandang katanungan po yan. So siguro po bilang director, ang emphasize ko lang po, hindi ito bali isang programang
3: opo,
14: stand alone, no? So dapat maintindihan po ng kababayan natin na this is on top of the other programs. That means yung napaka-importanteng aspeto po yung ma-integrate po siya ng maayos sa ibang programa ng gobyerno para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So, ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa Maitip tsaka mula po sa ibang programa para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga, nakinabang po ng malaki dito sa lung center yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga, na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may Maifi po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa pong nakinabang, yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So, ang laki po ng pakinabang sa kanila kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati pong may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre, may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila. Opo. Ay nalibre po dahil sa Maifi program.
3: Ayun. Okay. At pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert, sir?
14: Opo, nasa datos po namin, bale in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa Maifi program, lahat po yun nasasagot, yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa baga. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
3: Ayun, at syempre yung dinidescribe yung mga procedure, syempre mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga, sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
14: Napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong linac machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na linac machine. Yung nadidinig pa po siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics. So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga, na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang Lung Center, makukuha po namin yun in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa Lung Center.
3: Ayun, okay. And of course, through the MyFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita niyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
14: Bali yung nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo yung mga congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong, kumbaga ilulook forward po ng kababayan natin, ay yun pong mas lalo pong pinaigting tsaka namas invigorated po yung MAIFI program. At tinatry po nilang mag-expand yon para po makinabang pa po yung ibang klase ng pasyente. So sumasabay na rin po siya sa PhilHealth. Dati po kasi yung mga na-admit pong pasyente sa ER na less than 24 hours, out of pocket po yung nangyayari doon. Ngayon pati po yon masasagot na.
3: Kasama na.
14: So nakikita ko po na nakikita nila yung benefit. Ang siguro challenge lang po dyan is yung proper implementation para hindi po mahaluan ng kahit anong bahid na, let's say, pamumulitika or let's say mga mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
3: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto. Sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
14: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
23: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
3: Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano na ang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
23: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So ang ibig sabihin po niyan, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
3: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo na papasok sa ating bansa kung mayroon man? Please, ma'am.
23: Sa ngayon po ay patahin na po yung ating habagat, although may mga possible pa rin po ng surge ng ating habagat sa ngayon. And kapag magtatapos na po yung ating habagat, so mapunta tayo sa transition and anihan, may mga possible pa rin po na mga bagyo na madidevelop o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mostly po possible ay sabi nga po natin ay typhoon at super typhoon category. But there were instances po, may mga taon na medyo mas malimit na lang o so kaunti na lang po yung bagyong pumapasok at the last quarter ng taon kapag po meron tayong ganitong El Nino. So lalo na nga po ngayon meron tayong strong El Nino, meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
3: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo ma'am na baka mas malalakas ang mga ito ma'am.
23: Yes po, mga possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
3: Okay, ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang pag-asa. Give us some updates sa tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
23: Well, bukas nga po, September 23, March the milestone ng pag-asa po sa pagkukondak ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin, 1-1, ready lang para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo na po dito sa ongoing nating El Nino na becoming strengthening. So ito sa mga significant po nito is yung mga possible po na anong mga kailangan ng paghahanda at bigay ang mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po nating mga civil society organizations at yung government organization, yung humanitarian family team, kung paano po nasama-sama na ibigay yung lahat ng mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sipat ng intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung bibigay po natin motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So inaayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin, inaayahan din po sa Park in Radisson Hotel. So invited po kayo din doon sa Alan, so makapunta po kayo personal doon.
3: Apo.
23: And also live din po sa official Facebook account ng Pag-asa at sa YouTube channel po ng BASQ Pagbunsa and also via Zoom po. So invited po kayo lahat para maibigay po yung update about the latest update ng El Nino.
3: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update nito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Thank you so much, ma'am.
23: Morning po.
3: Yes ma'am, good morning. Si Ma'am Annalisa Solis ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
19: Mabalang magandang maga, pinaalalangan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang una line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni SOSIA Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, binigyan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Kabilang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatilihing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Inimong ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga school authority at kung maaari ay lumahok sa mga safety drills para sa active attack incidents. Inilabas ng naturang tanggapan ang abiso. Kasunod na rin ang mga naitatalang karasan sa iba't ibang mga paaralan na pinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Pelgone, Jomarie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagalit sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
31: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
30: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming